0: 32.7 FM ke gaya Dior City, 33.7 FM Bukit Don. Hey, let's take down Huntrix for you. Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog Kagat Palang. Panalo na sa sarap. Sweetheart, magandang umaga. We get 14 minutes after 8 o'clock. Ito na nga, last hour ng ating program, ha? Hard morning drive na tayo hanggang alas 7 ng morning. Kumusta naman ang lagay dyan sa inyong lugar? Kumusta naman ang sitwasyon? Kumusta ang kalagayan ng ating klima dyan? Umaambun-ambun na ba? Nag-taligsik na ba? Huwag mo magpapaulan, ha? Huwag magpapaulan. Mahirap na magkasipon. Yung mga ganitong panahon, yung galing sa init, tapos bigla na lang mag-aambun-ambun. Yan yung mga malapit at yan yung mga papunta. You will be on your way para magkasakit. Huwag naman, ha? Yan yung magiging dahilan para magkasipon, ubo. Napauso na naman yan kapag ganito. Diba? Sweetheart, ano man ang ginagawa mo sa oras na ito? Ano man ang pinagkakaabalahan mo? Busy ka ba? Sana naman hindi masyado, ano? Kasi naman, ako, mga pangalan mo na yung mabunot natin sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo ng bugas at saka groceries, ha? Abangan natin lahat yan kasi dito po mangyayari yan. Dito yung mangyayari sa ating last hour. Yung ating pagbunot muli ng panibagong winner. Oy! Kikinig sa atin dyan sa may barangay 26, oh. Itong si Jennifer Laurente. Shoutout sa iyo, ha? Diyan sa may Wash Tub Laundry Hub. Magandang umaga. Marami salamat sa pakikinig, ha? Jennifer Laurente at lahat ng mga kasamahan mo dyan sa may Wash Tub Laundry Hub. At lahat ng mga nakikinig sa atin sa may Barangay 26. Ako, nakikinig sa atin yung mga karinderiya dyan. Ako, it feels good to know. Oo, na tayo po yung naka-background sa inyong mga karinderiya. Magandang umaga, ha? Sana'y swerte, sana'y daghang kumain siya dyan sa inyong mga lugar. At sana'y maubos ang lahat ng paninda. Oo, pero sana'y wala rin magpalista. Magandang umaga yung Iron Baller Gym sa may Patag. Magandang umaga, nag-gym daw ngayon si Jane, si James, si Roselle, at si May at saka si Cyrus. Magandang umaga, ha? Sige lang, panahin lang sa pagpapalaki ng mga muscles dyan. Sa may Iron Baller Gym sa may Patag. Shoutout sa kanyang agaw daw sa may Alubingit, kay Alvin, kay Rudy, Jose, Oming, Goy, Ingoy, Panso, galing kay Anton Ubao, Baseron, Amilaw, Hagna. Magandang umaga sa may Bohol ito. Good morning, good morning. Good morning again, Jason Wapo. Ay, wala. Everyday ko kamamina sa RNFM from 7 o'clock to 5 p.m. Sinining ko pa on Zone 11 Upper Carmen City. Good morning! Maraming salamat po sa makikinig. Padayon lang, ha? Baka magkaroon ka na ng bugas at groceries. Alright, 16 minutes after 8 o'clock. Passing for another break here. Magbabalik tayo with more. Still with me. My name is Jason. Jason Steele. Kaya naman, padayon na sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. 93.7.
2: This is Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Carmina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsay may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulura ko makabawas. Munang ni dako ko kaisa nga tanan gani sa niagin, 73 pa karon ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ng capricorn. Mao ni usang usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
2: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7
5: Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
8: FICO Run 2026.
7: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
8: Choose your race category.
7: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
8: The FICO Run 2026.
7: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
9: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 32.700 FM Cagayan de Oro City, 33.700 FM Poquinon. It's since day one, Skasta Clean featuring Flo G doing the RAP. That's what's brought to you by Burst 345 Twin Pack. Pag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos SRP per baso. Bili na! Ito na, magandang umaga muna. I-shoutout natin si Lola Amy. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, ha. Sana magandang inyong mga umaga dyan. Sa mga tagamamanan nito, no? Buntong Piot, good morning din. Caparosa family, good morning. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Yung mga taga-Bayabas, kumusta kayo lahat dyan? Sana magandang inyong mga buntag diha. Yung mga nag-aalbusan sa mga oras sa ito, yung mga kumakain na, sana all. Diba? Sana all. O, kumakain na. Sana all ay nakapagluto na. Sadali muna. Yung mga babanggitin ko mga pangalan, ha. Ito po yung mga nanalo pa ng bugas at saka groceries. Alright? Pag narinig mo yung pangalan mo, ibig sabihin magdala ka na agad ng ID mo dito sa studio. Ha? Ito yun, oh. Congratulations. Taga Barangay Patag si Macario Verceles. Nakadaog ng bugas at saka groceries si Macario Verceles ng Patag. Remo Samad ng Kauswagan. Reno Samad ng Kauswagan, congratulations. Si Martin Nartates Jr. ng Babayo Gomez Street. And Martin Nartates Jr. Ng Gomez Street, congratulations. At Mary Grace Granzon ng Patag Zone 2. Kaitin natin yan, ha? Si Mary Grace Granzon ng Patag Zone 2, congratulations also. Nanalo ka rin ng bugas at saka groceries, ha? Ganun din, itong si Sherwin Makiling. Sherwin Makiling ng Purok 3A Gusa. Congratulations, Sherwin Makiling. Nakadaugsad ka. Magdala ka ng ID mo. At itong si Richard Bacor ng Lapasan. Richard Bacor ng Lapasan, congratulations. Nakadaugsad ka og bugas at saka groceries. Lourdes Grace Ibarat ng Zone 5 Upper Bulwa. Lourdes Grace Ibarat ng Zone 5 Upper Bulwa. Madali, congratulations, son. At si Japet Magnitico. Japet Magnitico ng si Beatsco Taxi. Congratulations, ha. Nakadaugsad ka og bugas at saka groceries. Alright? So, sa lahat ng mga nabanggit ko mga pangalan, magdala ng inyong mga valid IDs dito lamang sa may FICO Admin Building, Mamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Walang available na RTA natin, ano, mga HPGs, ano, para sa ating traffic update. Anyway, so, babalikan na lang natin sila mamaya. Abangan natin mamaya, ha, yung ating draw sa panibago na namang winner sa ating bugas at saka groceries. 8:34, be back with more. Patayin sa pagpamino dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore. Hard. 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ito sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 FM ke gaya the Auto City 93.7 FM boogie dawn. We got 8:46 on the clock. Megan Trainor for you. Hey, that's better when I'm dancing. Hey, magandang umaga. Isang shoutout naman dyan, Jason Steele. Oo, sa lahat po na mga nakikinig sa atin sa may barangay Bonbon, ha? Magandang umaga po sa inyo. Salamat. Ang Degala family, magandang umaga po. Sina Amy at lahat din ng mga Taladros family, good morning. Maraming salamat sa inyo, ha? Dami na ikinig sa atin dyan sa may parting Bonbon. Wow! Sana'y magandahin yung mga umaga. Patahin lang mo sa pagpaminaw, ha? Ang daming nananalo ng bugas at saka groceries dyan. Ha? At patuloy pang dadami at madadagdagan ang mananalo sa lugar na yan. For sure. Kaya dami pa rin nakikinig, eh. Oh, magandang morning po sa inyo, ha? Kaya dagang salamat sa inyo pagpaminaw. Mga tagalapasan, magandang umaga rin. Sa may alalapasan uno. Yun, oh. Good morning! Dagang salamat. Mamaya mag-re-announce nga ako mga pangalan ng iba pa. Ilan na lang na hindi pa nakukuha kanilang bugas, eh. Ah, so, abangan natin lahat mamaya yung mga pangalan na yan. Eto na, magandang umaga. Oy, good morning, kina Marianne at ang buong Cabarrubias family. Thank you so much for always listening. Eto na nga, mamimigay na tayo ng bugas at groceries. Another draw. Paminaw, paminaw, ha? Ito na yung ating ruleta. Alamin natin sa ruleta kung saang area tayo bubunot o saang lugar bubunot ng panibagong winner. Ruleta! Select! Ang aming studio nandito po sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Uy, Kauswagan! Puno tayo sa traffic sa Kauswagan. Asan yun? Ayun. Puno tayong isa. Ang address, Zone 2, Kauswagan. Ang pangalan ng nakadaog og bugas at grocery sa may Kauswagan sa Zone 2, Perla Lapuag. Perla Lapuag, congratulations! Nakadaog ka, Perla Lapuag, ha? Garantin, itong first winner natin kanina, si Loridel Lapore ng Block 2 Puntod. Congratulations, ha? Nakadaog mo og bugas at saka groceries. Pumunta kayo dito, magdala kayo ng inyong mga IDs. Ito naman yung sinasabi ko na nanalo ng bugas din. At sa may bahagi ng Bonbon, itong taga Zone 5 na si Joel Bless Arroyo. Joel Bless Arroyo ng Bonbon. Congratulations! Nakadaog sad ka og bugas at groceries. Ganun din itong si Ana Lu Marbebe ng Bayabas Zone 6. Ana Lu Marbebe, Bayabas Zone 6. At Paula Bianca Masalta ng Bonbon Zone 5. O Bonbon din ito. Paula Bianca Masalta ng Bonbon Zone 5. Congratulations! Nakadaugsad ka. At si Danny Cuino ng Ipunan. Congratulations! Si mga pangalan na banggit, napamunta na dito. Magdala ng lamang ng inyong mga IDs sa may FICO. Makikita nyo naman yung FICO building, eh. O, sa Carmen Ilaya, abay sa West City Central School. Fifth floor kami. Itabi nyo lang sa guard. Papunta kayo sa Hard FM. Congratulations! Samantalang ating The Price is Rise Overload, hating sa atin ang Covenant Surprises, where your piso gets more value. 8:49, Time Check brought to you by Magic Flakes of Cheese. Sa kalamihan sa Cheese Crunch, mula may pod ang break ni mo. Another break is in queue. Final minutes ng ating program. Stand by lamang, mga sweethearts.
1: Heart 93.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.

0: ako, Kuya Boy, siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
1: Wow.
0: Nakatulog na siya magdamag.
1: Wow.
0: Gumaling na po siya hanggang umaga.
1: Wow.
0: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: National stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 FM Cagayan de Oro Seri 93.7 FM Pukinon. Dalawang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Aba mo nga itiri ng ikinig sa atin. Maraming maraming salamat po kina Waifong, kina Tita Evelyn, good morning. Maraming salamat po sa inyo. Yan yung sabi papuntang kamamanan eh. O JR Borja, di ba? Thank you so much. Eh, by the way, yung song na inyo napakinggan ay yung isa sa mga song ng Peter Karma, that's Kalapastangan. What a nice song. Anyway, time for me to bounce. Maraming salamat po. Congratulations sa mga winners ko. Okay, umaga. Hoy, abangan nyo ha. Bawat oras, may winner ng bugas at saka groceries. Kaya no reason for you to go somewhere. Kailangan sa Hard FM ka lang palagi tumutong. Kasi naman, bawat oras, may pangalang nababanggit na mananalo ng bugas at groceries. Maraming salamat. At tabayanan si George at Dr. Hard para sa Music from the Hard program. My name is Jason Steele. Dahil niwala sa kasabihang ang puso, parang pamintayan, buo talaga, pilit lang dinudurog ng iba at umi-extra. Padayon lang sa magpamina mga sweethearts dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Kinwestiyon ng mga miyembro ng minority bloc sa Senado ang moson ni Senator Rodante Marcoleta na naglalayong payagan ng online voting para sa mga senador na hindi makakadalo sa sesyon dahil sa valid na dahilan. Sa pagtalakay ng panukala, umigting ang tensyon sa plenaryo matapos magtanong si Senator Erwin Tulfo kung may nakatagong motibo sa likod ng moson. Lalo na sa gitna ng mga ulat mula sa Office of the Ombudsman na may ilang senador umanong posibleng masampahan ng kaso at maaresto sa mga susunod na araw. Ayon kay Tulfo, posibleng magamit ang panukala upang makaboto pa rin ang mga mambabatas kahit sila'y nasa kustudiya o nakaharap sa mga kaso. Binanggit din sa diskusyon ng mga isyong kinakaharap ng ilang senador, kabilang ang mga kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada, kaugnay ng umano'y flood control scam at ang posibleng kaso rin ni Senator Joel Villanueva. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Art FM Cagayan de Oro, 93.7 Art FM Bukidnon. It's a great Friday. I know it will be. Mayang buntag sa tanan nato, sweethearts, na nakikinig din sa atin through our online application. Yan ang ating Art FM. May naririnig ako. Ano yun? Napaka-sensitive ng aking ting. Ganun ba yun? Ayan, hanggang alas 11 tayo ng umaga, bring you all your favorite love hits. Kasama kami ni Dr. Heart at ang inyong lingkod, si George. Good morning.
1: Good morning, Miss G.
0: Miss G talaga eh.
1: Good morning, sweethearts. Ayan, sa lahat naman nakikinig po sa Heart FM. Cagayan de Oro City, Bung Misamis Oriental, and of course, Bukidnon. Mayong buntag, my name is Dr. Heart, and welcome to Music from the Heart. Talagang punong-puno tayo ng love songs.
0: Yeah.
1: Dalawang oras po yan, 9 down till 11 o'clock, dito po sa Heart FM.
0: Ayun.
1: Ano ba ang pag-uusapan? Friday pala ngayon eh.
0: Oo, alam niyo na pag Friday, medyo naughty-naughty, medyo makulit tayo.
1: Ay, tamang-tama, maulan, malamig yung panahon. It's a kinky Friday.
0: Yes. At a Dr. Heart at mga sweethearts, masama ba ang pagiging pok marupok?
1: Akala ko yung pok. Pagiging marupok?
0: Yes. Ay, so, masama ba ang pagiging marupok?
1: Ay, ako dyan.
0: Ang daming naigo. Ako din.
1: Ay, talaga?
0: May mga karupukan tayong side. Sabi nga nila.
1: Marupok saan ba yung minimim mo?
0: Marupok sa pag-ibig.
1: Ay, ganon.
0: Marupok sa pagmamahal.
1: Marami kasing pagiging marupok sa pag-ibig.
0: Correct.
1: Hindi tayo nakakapag-desisyon. Nadadala tayo, di ba?
0: Correct.
1: Sa mga, yan, nawawala tayo sa paninindigan natin. Dahil sa pagiging marupok natin. Akala ko yun. Hindi ba?
0: Ganun.
1: Ano ba yun yung marupok na sinasabi mo?
0: Totoo yun, Dr. Heart. Kasi yung pagiging marupok din, sometimes, it bends. Sabi nga nila, it bends. Bendalo tuloy.
1: And yung bendalo.
0: It bends the standards, di ba?
1: Ay, kasi ganun. Pag,
0: marupok eh.
1: Baga wala akong magagawa kasi ako, sapagkat ako'y tao lamang at marupok ako.
0: Ayun. hindi na tao, sapagkat ako'y marupok lamang.
1: Sadya naman talaga tayong lahat may karupukan.
0: Ay, medyo mahina tayo dyan. Ayun sa atin. Ayun sa ating
1: bubuhit. Ano daw? Ano magiging marupok? Marupok ka din ba?
0: If yes, comment down below.
1: Ah, di ba? Ano nga yung question of the heart uli natin? Nawawala tuloy ako.
0: Ako din eh. Masama ba ang pagiging marupok?
1: Masama ba?
0: Oo, masama
1: hindi
0: ba?
1: Hindi naman siguro masama.
0: Di ba masama?
1: You're just sharing your love lang naman.
0: Yes.
1: Di ba?
0: And the other side of you. Di ba?
1: Sige, paalam niyo sa amin. Ano po ang views ninyo? Kayo na po bahala dyan. Wala akong kinalaman dito.
0: Nanghunaw.
1: Masama nga ba daw ang maging marupok? Ha? Ang text lines po ng inyong Heart FM 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa mga naka-online naman, doon po sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Usapang pagiging marupok, nadadala tayo lagi. Lagi ba? Mapagmahal lang. 919, here's a task.

0: 92.7 Art FM Cagayan de Oro and 93.7 Art FM Bukidnon. 9:34 at ang oras na yan, hitid po sa atin ang EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning, sweethearts. Ay, grabe naman tong Biyernes na ito. Malamig. Mas pinapalamig pa ng ating mga love songs. Music from the heart po tayo. Kasama si Dr. Heart at ang inyong lingkod, si George. Hanggang alas 11 ng umaga. Eto, good morning sa mga kakagising lang. Eto na para sa inyo. Ang ating question of the heart sa mga kaka-tune in lang. Just to, you know, give you a little hint or insight sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Naku, masama ba ang pagiging marupok? Yung pagiging marupok kasi it really is parang it is understood bilang kahinaan. Siyempre, sorry, mahina ako. Tao lang, marupok, ganon. Kaya nga ba, ito ay masama. Parang sa isip ko naman, lahat tayo may marupok na side. Sige. Sino ang hindi marupok dito? Di ikaw na. Pero ganun. Kaya naman kami ay mag-share mamaya ng ating mga opinion. At kayo din, we will be more than happy to hear you out. And speaking of, basa muna tayo ng inyong mga mensahe dito. We got 2745. Sabi ng ating mga sweethearts, John sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Hindi masama ang pagiging marupok. Alam mo kung ano ang masama is yung manhid ka. Yun ba yun? Have a nice, beautiful day. Thank you. At hi tayo kay Mr. Ryder, ha? Ayan, maraming salamat. Ito naman sa ating Facebook page. Let's read this message from RR Humaynon. Ayan, sabi na dito, good morning, George and Dr. Heart. I think hindi masama. Pero ang masama, yung lagi na lang ulit-ulitin kahit alam mong hindi ka tinatrato ng tama. Oh, shoutout po pala sa Minon family na nakikinig dyan sa Prok 8 na Tubo Hasaan. Mga solid listeners na sinalingling na pampatulog sa kanyang baby, ang Heart FM. Maraming salamat. Next week daw, uuwi. Oh, magkita-kita kayo dyan. Ayun. Hello, doctor.
1: Ano na? Seryoso ka masyado ngayon. George, Biyernes ngayon.
0: Biyernes na.
1: Oh. Parang nadadala ka sa panahon.
0: Kaya nga. Oh. Malamig kasi. Panahon.
1: Ano bang masarap gawin pag malamig?
0: Food trip.
1: Hindi mo narinig yung tinutugtog ko? Ano title na tinutugtog ko?
0: I'll make love to you.
1: Ayun yung mas...
0: Gusto nyo pala
1: na I'll make love to you. Nga,
0: gusto nyo pala. Ayan.
1: Ito mula kay... Saan ako dyan? 1061. Good morning, My Heart FM. Aww. Gusto ko yan, My Heart FM. Pwede din yung tawagin My Sweetheart.
0: Ay! Kalami.
1: Ayan, sabi niya, morning, Sweet George and Dr. Heart. Sabi niya, hindi. Nagiging masama lang siya kapag ginagamit mo yun para hayaan ang sarili mong masaktan ng paulit-ulit.
0: Paulit-ulit.
1: Oh, may pahabol pa siya. Sarap kasi.
0: Ay!
1: Kali ng matsarap.
0: Yung pagiging marupok.
1: Ha? Bakit mo nasabi na matsarap, texter?
0: Parang kang si ano eh, charap-charap.
1: Ay! Matsarap ba maging marupok?
0: Masarap maging marupok kung masarap din yung karupukan mo.
1: Ay! Grabe naman yung karupukan na yan.
0: Grabe naman yung rupok na. Oo.
1: Akala ko masarap din yung rumurupok sa'yo. Parang magpupukpukan na lang ngayon.
0: Bigla may cambio.
1: Eto, muna naman sa ating messenger. And ang dami din, ha?
0: Oo.
1: Sino yan?
0: Si Ate Marman, sabi niya, pag-greet ko, congratulations to Kilay Brother, especially to Patrick J. Yan, maraming salamat. Congrats to all Finma na nag-graduate
1: ay,
0: today.
1: Oh.
0: Especially, ayun nga, kay Patrick J. Manzano Kilay. Finma COC.
1: Ayun, Finma COC. Oo, kahapon, may mga graduate din, ha?
0: Oh. Congratulations, ha?
1: Congratulations. Be the best.
0: Yes.
1: In your specific fields, di ba? Mga kainyong mga, ano man yung pinagta...
0: Tinapos
1: ninyo. Ayan. be the best always. Correct. Para makatrabaho.
0: Correct.
1: Yeah. Wala naman kay Jeff Rox Fabre Acedron. Sabi niya, good morning Miss George, Dr. Hart. Para sa akin po, hindi masama. Dahil ang tao marupok ay di daling malimot. Ayan. Shout out po dyan sa may Medina. Abot pa tayong Medina. Talaga. Lakas-lakas daw natin dun. Acedron family po.
0: Yan, maraming thank you. Makilala tayo doon.
1: Oo. Makidato family dyan sa Medina. Nakasikat na sikat yan dyan. Kaibigan natin. Mas artistahin yung amigo,
0: ay,
1: amigo
0: ko dyan. Ayun.
1: Boy S. Itago natin sa pangalang Boy S.
0: Pag sinabi mong Boy S, nako, sikat yan. Ate Miria Basera, maraming salamat sa pakikinig. Shoutout sa Balubal Boys. Ganaan kayo sila, nadungog ilang mga names kahapon. Ayan si Junry Cuervo, team leader. Si Opaw, si Memer, si Donkoy, si Louis, si Boboy, si Mike, si Paul, si Dodo. Sa kanilang contractor na si Boss Ricky. Hi Ate Miriam, good morning.
1: Hoy, yung mga taga-puntod, ha? Si ano, nanginig doon. Daming nakikinig kahapon dyan. Oo.
0: Maraming salamat. Oo.
1: Sa lahat ng mga sika drivers dyan na nakikinig po sa Heart FM. Ayan, good morning. Eh? Oras natin, 9:42. Again, ang ating buong question of the heart na pinag-uusapan ngayong araw ng Biyernes. George?
0: Masama ba ang pagiging marupok?
1: Padala nyo po sa amin ang inyong views, ang inyong opinions at inyong mga messages, ha? Inyong mga reaction doon po sa ating question of the heart. 9:43, magbabalik pa ang Tambalang George and Dr. Heart. Just keep it here sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart po.
2: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan. Ano po kaya boy? Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagdinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Heart FM lang, wala nailain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, it's 9:52 and the time check is brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-Bills. Daming pa-bonus. Dibitin. Mga sweethearts, grabe naman ito. Kanta ni Miss Angeline Quinto. Ikaw ba naman, nagtatanong ka sa sarili mo, bakit ba minamahal kita? Lalo na't may mga bagay na ako rin mismo nagtataka. Tinatanong ako ng mga kakilala natin, bakit nga ba? Dahil nga ba sa pagiging pokmaru? Pagiging marupo? Ganun ba yun? By the way, Dr. Heart, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Ayan. Tayo naman lahat siguro, George, meron tayong sinatawag nating soft spot sa heart natin.
0: Yes. May mga taong konti diba? Lang yung nakaka-hit sa spot na yan.
1: Bakit nga ba tayo nagiging marupok? Di ba? Kasi nga siguro madali tayong, dahil dyan sa soft spot sa heart natin, madali tayong ma-carried away. Madali tayong ma-attach sa isang tao. Ayan. Nasubukan nyo na ba yung mga late night chats? Mga late night messages?
0: Ha? Ano ako, Dr. Heart, sinabi mo?
1: Diba? Nasubukan nyo ba yung may nagme-message sa'yo tapos by the time na nagre-reply kayo or habang nagbabasa kayo sa message na yon, there's that smile in your face. Ha, diba? Diba yun yung parang, parang nalulusaw ka. Parang correct, nadadala ka. Correct. Parang yung tipong habang binabasa mo yung message niya sa'yo, yung correct. Message sa messenger o message sa text, na para bang naririnig mo yung boses niya?
0: Ayun, alam mo diba? Ba yung...
1: Meron mga ganyan.
0: Oo, alam mo ba yung mga moments na... Hindi naman, kumari yan, yung mga late night, yung mga spontaneous ninyo na pagkikita.
1: Yung, ay, pagkikita yung, na agad?
0: Yun kasi, Dr. Heart, yung parang nagsisting sa'yo.
1: Di ba?
0: Yun yung parang, ala.
1: Ah, nadadala ako, parang ganyan. Ang hirap. Pinipigilan ko ang sarili ko pero hindi ko talaga magawang pigilan na mahalin ka. Diba?
0: May mga tanong na ganyan.
1: May mga tinatawag ba tayong mga sweet nothings?
0: Diba? Yes, yung sweet nothings na yan. Alam mo ba yung pagiging marupok? It is classified into... meron siyang positive na reference. Meron din siyang negative na reference. Mm-hmm. Depending on how you use... of you being marupok.
1: Oh.
0: May mga marupok din kasi na unconsciously kasi may mga bagay na nararamdaman natin na nagagawa din natin. Meron ding conscious tayo na ginagawa natin. Kaya yun yung negative at positive niyang side o yung reference.
1: Asya, sige. Dami pa natin pag-uusapan. Mga karupokang pag-uusapan. Pag-uusapan natin yan hanggang alas 11 po ng tanghali. Again, our question of the heart, George.
0: Naku, masama nga ba ang pagiging marupok?
1: Ayan. Oras natin, 9:55 in the morning. We'll be pausing for break. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang kayo ha, sa ating Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7 CDO Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
5: Makabuhay.
6: With heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: Sold and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
10: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s. You

0: 92.7 Art FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Art FM, Bukidnon, 10:19 on the clock. And the time check is brought to us by Birchie 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 peso, 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Ayun, only reminds me of you kasi sa karupukan ko. Ikaw lang ang naaalala ko. Well, eto nga mga sweethearts, kami ni Dr. Heart tayo. Ngayong Kinky Friday, we're talking about being marupok. Ano ba sa English yan? Sige, sa mga may alam, you tell us. What's the English of marupok? Anyways, ang sabi kasi dito, hindi naman masama, hindi naman agad masama ang pagiging marupok. Ibig sabihin lang nito, madali kang maapektuhan ng emotions. Lalo na pagdating sa pagmamahal, sa lambing o taong mahal mo. Normal lang yan dahil tao tayo. Pero ang pagiging marupok kasi, hindi lang yung inuugnay natin sa intimacy. Kung hindi, ito din yung paulit-ulit ka, nagpapatawad kahit sinasaktan ka na. Hinayaan mong maabuso ang kabaitan mo. At alam mong toxic, pero bumabalik ka pa rin. Mas inuuna mo ang feelings kaysa respeto sa sarili. Yun yung other side ng pagiging marupok, which is nangyayari in real life. Diba? Ikaw kahit na alam mong sinasaktan ka na, kahit alam mong inaabuso ka pa, hala sige Gora. Kasi ang nasa isip mo, bigyan natin ng chance. But the people around you is seeing you as ang rupok naman yan. Hindi pa natututututo. Let's read some messages dito sa ating Facebook post regarding doon sa ating question of the heart. Sabi dito ni Neil Vincent Simbahon, good morning mga ka-heart. Nagiging masama lang ang pagiging marupok kapag naapektuhan na ang self-respect at mental health mo. Kagaya na lang na paulit-ulit na pagkakamali. Lack of boundaries, dependency na parabang nakadepende ka sa atensyon at approval ng iba pa o ng iba ang kasiyahan mo. But when it become a person's strength, ability to forgive. Dahil sa naging marupok mo, ang dali mo lang magpatawad sa tao. Emotional intelligence, process of knowledge. Dahil sa naranasan mo habang tumatagal, mas lalo mong naiintindihan ang sitwasyon at aantayin na lang na mapagod ka. Alam mo may pattern na eh. In short, ang pagiging marupok ay hindi masama, kundi ang pagpapabaya sa sarili. Galing nun, thank you ha. Kaya naman, sabi ni Shane Sealy, hindi naman agad masama ang pagiging marupok, yung nga sinabi ko. Minsan, ibig sabihin lang nito, barunong ka magmahal, madaling maantig ang puso, mabilis magbigay ng chance. Dahil sincere ka sa feelings mo. Naging unhealthy lang kapag paulit-ulit kang nasasaktan, pero bumabalik ka pa rin kahit alam mong toxic. Nakakalimutan mo na ang self-respect mo o hinayaan mong abusuhin ka dahil takot kang maiwan. Ang soft heart, hindi kahinaan. Di ba kanina sabi ko, anong English ng marupok? Soft heart, being a soft-hearted person. Pero mahalaga rin ang boundaries at pagprotekta sa sarili. Pwede kang maging mabait at mapagmahal ng hindi nagpapaka-TANGA para sa maling tao. Good morning to Mom Rose Kauba sa May Norte, Don Carlos, Bukidnon. I do like that. But we wanna hear your thoughts. Doon pa sa ating pinag-uusapan about pagiging marupok. Masama nga ba ito? Mga sweethearts, let us know. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Message us through our Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 10:23, magbabalik kami ni Dr. Heart, bring you songs from Michael W. Smith and many others. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Let's go for extra with the
3: 93.7. This is Heart FM.
4: Mga
3: katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, di ko tatay.
3: 4 na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: FM927@gmail.com.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bugidon. Baby, now that I found you.
1: And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
0: Karon kay nakita na taka din nakita ka buya.
1: Ay.
0: Charet.
1: Marupok pa more. Dami kasi namang ano, Dr. Hart, advantage at saka disadvantage ng pagiging marupok.
0: Oo nga. Sige nga, ano nga yung mga disadvantages
1: yung disadvantages as yung parang madalas kang naaabuso.
0: Ay,
1: dahil sa karupukan mo.
0: Dahil sa karupukan mo.
1: Oo, naaabuso. Yung iyong pag yun din ang sinasabi ng ating mga sweethearts na parang, you know, patawad ka na patawad, intindi ka na intindi, pero hindi mo na napapansin na ikaw na pala, nawawalan ka na ng value sa sarili mo.
0: Ano yan? Pinapakitaan ka na nila ng ano na lang, parang naka-sugar coat na lang lahat.
1: Na
0: tapos
1: lang.
0: Para lang maniwala ka dahil nga marupok ka, di ba?
1: Marupok, oo.
0: Ay, nako.
1: Tapos konting salita lang, konting lambing lang.
0: Aha.
1: Ayan na siya.
0: Nako.
1: Si Binibini at Ginoong M.
0: Uy, wag naman tayo mag-ano, mag-take advantage sa mga ganyang tao, di ba?
1: Correct, correct,
0: grabe
1: correct,
0: naman.
1: Correct, correct. Oo. Pero maraming din namang nagsasabi, Dr. Hart, na ang pagiging marupok naman ay mabuti din. Kasi
0: bakit nga?
1: Dahil lang, pagiging marupok ay talagang nagiging ano din siya eh. Inuugnay din natin sa pagiging mabait. Yung parang mabuting tao kasi nga marupok ka. Marunong ka umintindi. At alam mo ba yung madalas nilang sinasabi, bakit ka ba marupok? Alam mo kung ba, anong madalas sagot dyan?
0: Ano daw?
1: Kasi hindi ko naranasan ang kabutihan noon. Kaya ipinapasa ko ngayon sa taong mahal.
0: Okay.
1: Oo.
0: So may ano, may kumbaga, may influence din yung past,
1: yes.
0: Di ba? Ay, ganun. So, eh kasi nga, baka naman kasi sobrang bait mo lang at yung mga tipong vulnerable ka na.
1: Yes, yes.
0: Vulnerable ka sa pag-ibig, madali ka lang ma, di ba?
1: Madaling ma-fall.
0: Madaling ma-fall, yes. Konting kembot lang.
1: Tapos yung mga friends mo naman, ano ka ba? Ang rupok-rupok mo talaga na in love ka sa ay nako.
0: Ay nako. Baka i-keep ka lang nila hanggang sa panahon na masaya sila sa iyo pero pag hindi na talaga ay nako.
1: Ang hirap no.
0: Iwanan ka din.
1: Ayaw paninood.
0: Mga mag-UTI ka ulinan. Oh, umiibig tapos iniwan.
1: Ouch. Ay, walang gumot dyan.
0: Meron.
1: Ano?
0: Move on.
1: Move on. Dawat-dawat.
0: Dawat-dawat na lang. Alright, ito. Daming nagko-comment sa baunahin natin. From our Facebook Messenger, sabi ni Vince Andre Lizazo Escalante, sabi niya, good morning, George and Dr. Hart. For me, hindi naman inherently masama ang pagiging marupok. Sa totoo lang, ibig sabihin lang, madalas nito ay emotionally responsive ka. Madali kang ma-touch, ma-fall, maawa, o ma-attach. Ha? Parte yun ng pagiging tao. Yun yung sinasabi ko kanina, may soft spot kasi yung heart natin, di ba? That's all and I thank you. Sige, we'll try to play the one. And we're actually playing that song na dito.
1: Yes, Del Gumahay naman, shout out kay Ken Randy Gumahay at kay Alex Pao sa Ipunan, Virginia Village. Kay Ken, gikan London from Mommy Del. Hi, Mommy Del.
0: Si Nora Bilakaol, Balikaol. Sabi niya, good day, Heart FM, George and Dr. Hart. Okay, sige, sasali natin to. Hindi pa ba ito nakasali sa ano?
1: Nora.
0: Anyway, sabi niya, for the question of the heart, nagiging masama na ang pagiging marupok mo. Kung maski minyo patula na, mapagmahal kasi eh. Ayan. Kahit alam mo na na may nasasagasaan ka na sa pagiging marupok mo. Attach ka kasi agad kahit minyo siya. Na kailangan talaga, you know your boundaries,
1: yes,
0: di ba? Alam
1: mo
0: kung, wag naman. Dahil eventually, ikaw din yung kawawa.
1: Correct. Thank you dun, ha? Ito naman sa ating Facebook post, Dr. Hart. Sabi ni Ate Miriam Acera, mayong aga, di naman, depende, ranas marites.

0: Yun, yung emotional, ito yung mga pinag-uusapan natin, maaring kasama na dyan yung na-fall tayo, na-attach tayo, so, di ba? Madali tayong mapaibig, di ba? Mga ganun. Yan.
1: Kasi yun yung attachment na marupok, yung madali. Di ba? Yung madali kang, kumbaga, parang, madali kang na-fall.
0: Sinasabi na nga natin na hindi mo kayang i-resist.
1: Correct.
0: Human as we are, we know how to decide what is right and what is wrong.
1: Correct.
0: Diba? Kaya nga lang, dahil nga marupok tayo, we cannot resist. Diba?
1: This is the law.
0: Masarap kasi. Bakit mo ba i-resist? Diba?
1: Totoo. Kaya nga, madalas tayo ay we indulge ourselves into that. It's because of the thought na masarap siya.
0: Yun. Bakit mo naman... Aminin.
1: Oo, huwag ka magpaka.
0: Oo. Masarap, mahirap i-resist.
1: Correct. Sabi ni Ate Jean Garcia Candia, isa makulimlim na umaga at malamig na panahon, hindi masama, o diba? Ang pagiging marupok dahil tao lamang tayo na may puso at damdamin. Ngunit mas maganda sana kung tayo ay magpakatatag para sa ating mga mahal sa buhay kung ayaw natin mawala sila at magkaroon ng magandang kinabukasan ang ating pamilya.
0: Sometimes we already knew the consequences.
1: Correct.
0: Alam na natin ano mangyayari, mga ganyan, di ba? But despite that, dahil nga marupok tayo, pinipili pa rin natin.
1: Yeah. Because we want happiness in life.
0: Siguraduhin lang talaga natin pag, di ba, marunong ka lumabas. And know your limitations.
1: Yun. Diba? Yun ang pinaka-importante.
0: Yun. Ako, I agree. Dapat magpakatatag talaga tayo.
1: Yes.
0: No?
1: Yes.
0: Ay, nako. Sige, keep your messages coming.
1: Yun, i-text nyo kami, ha?
0: Sarap naman ang usapan sa isang napakalamig na umaga. Keep your messages coming. Do text us through our text lines. Again, that's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: At sa mga naka-online messages through Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro City.
0: Oras natin, 10:47. Magbabalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Big shot,
4: labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
11: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
12: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
13: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
10: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Heart FM lang, wala na ilain pa.
12: Basta Heart FM, patsyada o makarilita ta.
13: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
10: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
14: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Miss you like crazy.
1: Ay!
0: Alam mo, sarap pagsabihan ka nyan, no? Alam mo, sweetheart, I miss you like crazy.
1: Oh, diba? Nababaliw ako sa kakamiss sa'yo.
0: Nakakabaliw pag namimiss mo yung isang tao, no? Na hindi ka tinitext, di ba? O ano, nasasanay ka na tinitext ka, tapos hindi ka na tinitext, di ba? O ano?
1: Pokmaro ka dyan. Napokmaro ka tuloy.
0: Ay, speaking of that, Moffets, ha?
1: Ay, oo.
0: Music travel love na ngayon. Sila din yun. Yung dalawa. Lumaki na nga lang.
1: Yes. Hindi na sila teen stars kaya ng dati.
0: Yan. Makakasama natin yan sila. It's gonna be on...
1: June 26.
0: At the atrium of Limketkai Center. Yan. Makakasama natin. Tapos eto pa, may sorpresa sila.
1: Catch. Yes.
0: Kasama nila si Dave Moffett.
1: Kapatid ba nila to? Parang kapatid ata nila.
0: Kapatid nila. Actually, apat yan sila. Itong The Moffets.
1: Moffets.
0: So, sila.
1: Gusto ko yun.
0: Apat kasi sila. Yan sila. Apat yan sila actually.
1: Ang galing dun, Dr. Hart.
0: So, nagkanya-kanya na sila. Itong dalawa, music travel love. Tapos, at si Dave nagsarili. Tapos, ito. Kasama nila yung isang kapatid nila, pupunta rin dito sa Cagayan de Oro City.
1: Uy,
0: para dun sa Music Travel Love in CDO.
1: CDO concert.
0: Actually, Philippine tour nila ito eh.
1: Yes.
0: Talagang swerte natin mga Cagayanos.
1: Nadumaan sila dito.
0: Yes, kasama tayo dun sa kanilang Philippine tour.
1: Yes. Alam mo, dati, nung pumunta sila dun sa Iligan City to shoot a music video, talagang... Gitapukan.
0: Ayan, pogi naman ito.
1: Ay, ang mga pogi.
0: Ewan ko lang kung pinsan din ito ni Jason Steele.
1: Parang. Sila yung nagpauso ng sa panahon nila, yung butterfly hair sa mga lalaki.
0: Paano ba yun? Hati sa gitna. Okay, yung pala tawag dun,
1: butterfly hair.
0: Ay, sa akin naman, nahahati sa gitna.
1: Ako din. Nahahati na.
0: Sige, yung mga wala pang tickets for the Music Travel Love in Cagayan de Oro City, you may check out the Facebook page of Heart FM. Makikita nyo dun yung poster ng Music Travel Love, tapos meron dong QR and of course also the link, on where to buy online yung ating pong tickets for the concert. You can click that out and then yun na yun, dadalhin na kayo dun.
1: Correct.
0: Sa kung saan kayo makakabili ng tickets.
1: Nakapin post po yan.
0: Yun, hanapin nyo na lang, ha?
1: Easy to search.
0: Mm-hmm. Mga taga Grayswin Hardware, good morning po sa inyong lahat, maayong buntag, ha? Kina Lynette, kay Kyle, Lady, and also to Cheryl, at saka kay Ma'am Jessa Jane. Hi, Ma'am Jessa.
1: Yan, magalang umaga. Gusto ko lang nito batiin, Dr. Hart, mga sweethearts natin, na sina Inday Boy, Banting, Romeo Hanuba, sa Boyet Bonami, Lady Ren sa Agol, Rowena Nakalaban, Inday Wayan, Susan Salceda, Junri Juliada, especially kay Linon Tabasan at Manang Nancy Gomez, coming from Ate Heidi Rons ng Lapasan. Maayong buntag.
0: Salamat for listening always sa Heart FM. Ayun na, eto na nga. Inaantay ng karamihan. The Price is Right, overload na. Isang winner ulit, mananalo ng bigas at syempre groceries, ha? Paikot tayo ruleta. Saan kaya magagaling yung ating winner for this hour? Oras-oras po, may mananalo. Kaya ano pang inaantayin nyo, kinig kayo lagi, ha, sa Heart FM. At huwag simpleng kinig lang na mahina yung radyo. Dapat malakas. Kasi patuloy na umiikot yung ating roving team. At syempre, pag napakinggan na talagang nakikinig kayo lagi ng Heart FM.
1: Ikaw
0: baka
1: na.
0: Malapit na yung chance ninyo na manalo ka. Alright, George, ama tumigil.
1: Driver. So, driver tayo.
0: Driver. Sweet lover.
1: Yes. Alright. At ang kinabunot. Uy, ano pala ito? Taxi driver.
0: Taxi driver. Karamihan naman kasi talaga taxi driver.
1: Ang dami.
0: Ang dami nakikinig ng Heart FM. Thank you, ha. Sa lahat ng taxi drivers, ingat kayo lagi.
1: At aking nabunot mula sa ating driver drop box, I see... mula sa Sibitsko Taxi, si John Tan Kion.
0: John Tangkion ng Sibitsko Taxi. Ikaw yung winner natin sa ating The Prize is Rice Overload. Dali na, claim mo na ang prize mo. We're located at the 5th floor of Ico Admin Building and that's at Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Atin po, The Prize is Rice Overload.
1: Ay, atin po sa atin ang Kevin Enterprises where your piso gets more value.
2: Heart 92.7.
3: Psst, break time na ba ya? Kaso, wipe the mirror.
4: 93.7, this is Heart FM.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nae-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
6: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
7: Radio with heart.
2: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bugidnon. Hay, nako, dahil nga marupok ako, eto, all I wanna do is make love.
1: Ayun lang. Ayun lang, diba? Diba?
0: Ay, ay, siguraduhin nyo muna, ha? At, bago kayo pumasok sa mga ganyan.
1: Hindi kayo marupok. Ganun daw yun eh.
0: Naku, lagbas na naman alas 11. And, meron pa mga natitirang mga messages. Ayan. Mula sa ating Facebook page. Saan ba ako magsisimula dyan? Kay Jeff Rox Fabre Acedron, sabi niya, good morning, Heart FM. To DJ George and Dr. Heart, para sa akin po, hindi yan masama daw. Naway tama yung pagkaintindi ko, ha? Kasi nawala bigla
1: yun.
0: Hindi daw masama para kay Jeff Rox yung pagiging marupok, ha? Basta, yun na yun daw. Pag-greet daw po sa, ano yan, motor naming dalawa ni Rowel Pedro. Nasa Mat-E sila, nag-deliver. Ayan, maraming salamat. Ingat kayo, ha? Aba, sa inyong pagmumotor. Nagmumotor lang ba sila?
1: Oo, nagmumotor.
0: Ingat, ako, ingat yung mga nagmumotor.
1: Sabi naman dito ni Valley Green or si ano to is Sir Dale Salon. Ang pagiging marupok ay kapartigan sa ating isipan at buhay. Wala namang perpektong tao sa mundo na hindi maramdaman yan. Ikaw lang nagdala sa buhay para maging matuwid ang buhay mo. Sabi pa niya, tikman lang yan. Talaga ba? Alam mo kasi, yung isipan kasi ng normal naman yun, Dr. Hart, kapag sinasabi mong marupok, parang you tend to associate it with intimacy dun sa
0: ayun.
1: Oo. Pero kasi ang pagiging marupok ay isang bagay na gift din sa ating lahat.
0: Regalo
1: yan.
0: Kasi yung associated yan, yung pagiging marupok, parang naging mabait ka. Super bait.
1: Tapos naging mabuti kang tao.
0: Kaya nga lang, vulnerable ka.
1: Kapag inabuso na at sobra na, kaya ka tinatawag na pokmaru.
0: Ayan. Basahin sa akin lang, George, para dun sa mga nagiging marupok. Ha?
1: Yes.
0: Don't let your guards down.
1: Correct.
0: Talaga. Yun ang babantayan natin. At syempre, love yourself first. Kailangan mahalin muna natin sarili natin bago yung iba.
1: Yes.
0: Bago yung ibang tao. And of course, we have to love God above all. Diba?
1: Yes.
0: Above everything.
1: Sabi ko nga kanina, nagtanong kasi ako, Dr. Hart, sabi ko, ano ba yung English ng marupok para sa kanila?
0: Mm-hmm.
1: May subagot.
0: Ano daw?
1: Soft-hearted.
0: Soft-hearted. Akala ko weak.
1: Weak.
0: Sometimes weak ang tawag. Yun, pag marupok ka. Mahina ka.
1: Yung kasi sinasabi ng mga kakilala natin, mahina ka. Kaya ka marupok. Kaya ka, ayan na naman, balik ka na naman sa situation.
0: Pero mas gusto ko yung soft-hearted.
1: Yun.
0: Parang si Dr. Hart lang yan.
1: Yun. Di ba? Tapos genuine.
0: Ngayon. Kasi alam mo naman, lahat ng mga kaibigan ni Doc, ganun yan eh. Birds of the same feather flock together. Magkasama kami lagi ni Papa Ru. Ibig sabihin, soft-hearted kami dalawa.
1: Napaha si Papa Ru.
0: Diba, napabalik sa.
1: Ano raw? Oo nga pala.
0: Sobra kasi daming messages. Papaalam na kami. Si George, babalik mamaya.
1: Oo, mamaya D-Heart po tayo. Alauna hanggang alas 3.
0: Abangan po. Programa ang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. That's 11 until 1 o'clock in the afternoon. Maraming salamat sa mga nag-participate, nagbigay ng messages, nagbigay ng payo. Maraming salamat sa inyo lahat.
1: Nan,
0: mamaya, mamaya. Thank
1: you so much, mga sweet. Have a great Friday.
0: Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Keep it here, ha? Dito lang tayo. Enjoy dito, mas enjoy sa Heart FM, di ba? Ingat tayo lagi. Always remember, we heart you.

0: is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Heart 92.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinapinanin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoin, 11:39 abang oras natin, sweethearts. Good morning, everyone. And that time check was brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Happy, happy Friday, everyone. At saka, sana maging masaya tayo ngayon, ha. Umulan man o umaraw, dapat tayo magsaya. Kasi bukas, manifest mo lang, magkakalaman na ang iyong bulsa. Diba? Anyway, happy, happy listening po sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon na nagkikinig sa atin, ha, sa mga kabahayan nila. Yung iba naman is nasa opisina. And of course, yung iba naman is nasa kanilang farm, ha. Especially sa mga sweethearts natin. Mahal namin yun, mga taga-bukid nun, ha. Good morning to all of you. Happy Biyernes po sa inyong lahat. Alam nyo na kung ano yung paborito nating ulam tuwing Biyernes. At saka, timing kayo, ha. Pizza de Peligro na talaga tayo, ha. Ang sarap kumain talaga. John Ross, brother, good morning to you. And of course, ang ating mga kaibigan dyan sa may JL Flower Shop, sa may Divine Shepherd, sa may Bulua. Good morning to all of you guys. At saka ang ating ding mga drivers natin, ha. O, patuloy pa rin silang nakikinig dito sa atin. Maraming salamat sa pagkapit, mga sweethearts nating drivers. Especially yung mga modern jeepney drivers natin, ha. Yung biyahing Grand Europa. Shoutout sa inyo. And of course, ang ating ding Orozco. Ang ating Don Sal. O, sa lahat ng mga buses. Pabama. Good morning to all of you. Hi din po sa ating mga taxi drivers, sa Iputada drivers. At saka, alam niyo na, yung pinakagwapo sa Iputada, si Joseph Ranara. Good morning to you, Joseph. Oh, di ba? Sa ating din mga sweethearts dyan, sa may Kabanday Machine Shop, sa may Tagaloan. Good morning to all of you, Demsoy. Happy, happy Friday sa imo, Demsoy. Alam kong anong ginagawa mo ngayon, ha. Calm down ka lang. Oh, hi din kay Kate. Malapit na siyang mga ibang bansa. Bakasyon siya sa saan ba to? Sa Europa. Grabe, ha. Anyway, Kate, huwag mo kalimutan, ha, yung pasalubong mo sa akin mga 2 to 3 years from now. Tsaka mag-ingat ka dun, ha. Kung mamimiss mo kami, o maminaw lang perminti sa Heart FM. Next naman. Anyway, oras natin, we got 42 minutes after 11 o'clock. Padayon ta, of course, with great music. Dito lang yan sa Heart FM, sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for it. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Same, same in the 2000s.
7: Love is in always as you see it.
6: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
8: If life is so short, won't you let me
6: traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
8: Life is so short.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
9: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
10: Makarelate, maka-emote, og makalingaw.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. 11:51 ang honest natin, sweethearts. Time to brunch was by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Anyway, batiin natin ng happy, happy listening ha, si Naigig, dyan po sa may CDO Papel Republic. Good morning at saka happy Friday sa inyo ha. Hi din kay Christine Jean and also sa ating mga kaibigan sa may Taguloan. Once again, ang mga people nato diha sa may Kabanday Machine Shop. Happy, happy listening po sa inyo. Mami Elaine Gales and also kay Sir Nicholas Gales. And of course, sa kanilang barangay ha, dyan sa may barangay 17, Burgos del Pilar. 11:52 na pong oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Tomo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Inindurso ng sanggunyang panlunsod ng Cagayan de Oro ang pagpapatayo ng Carmen Sainz High School sa pamamagitan ng pagpasa ng resolusyon bilang suporta sa nasabing panukala. Sa ginanap na sesyon, hiniling ni Konsehal Moreno Daba ng Committee on Education sa kanyang mga kasamahan sa konseho na suporta ng resolusyon na isa sa mga kinakailangan dokumento ng Department of Education o DepEd para sa pagpapatuloy ng proseso ng pagtatatag ng paaralan. Ayon kay Daba, malaking tulong ang pagkakaroon ng Carmen Sainz High School sa pagpapalakas ng kalidad ng edukasyon sa lungsod. Dagdag pa niya, magbibigay ito ng mas malawak na oportunidad sa mga mag-aaral na makakakuha ng specialized education na maghahanda sa kanila upang maging mga future innovators, scientists at leader ng Cagayan de Oro. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Kamakabuhay, kumusta? Magkuyog na usab kita sud sa usa ka oras sa atong tulumanon din makatun ka sa daga mga butang og syempre mahimo kang aware ng bonggang-bongga sa atong mga produkto. Og makakuha sad kag mga pagtulunan sa istorya sa kinabuhi gikan sa usa ka kaula. Gikan sa usa ka sender ng atong i-feature yung story og atong pagatambagan sa tambagi ko, Lady Batud.

0: all ang only love. Only love dire, only love dito. Only love dito pag indapita. Daghan ang magod sila. Ang imong ipon. Mag-away na. Pero din sa itong tulaman, no, dili kinala mag-away. Kay, para gid sa tanan ng mga informations o mga leksyon sa kinabuhi, everything. Natang isgutana din sa ito ang tulaman ng sud sa kaoras para sa everybody. Para sa everybody, oh! Diba? Manang welcome again ka magkabuhay sa itong tulaman nun. Imong tulaman nun.
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
2: Pagdising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat sa pagpaabot ug sa kanunay nga pagpaminaw, sa kanunay nga pagsuporta ug pagsunod. Anino na ba ka ana? Charas. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras nimo diha karon sa imong nahimutangan samtang naminaw kag himo nimong background ang tambagi ko Lady Batod sa gihapon. Kahimsog and kabaskog sa panglawas atong iampo kanunay sa labaw makagagahom ana. Ako si Lady Batod. Magkuyo kita sod sa kaoras, uban sa atong tuyog tumong. Good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Samalas ako na sulti sa unahan, daghan gyapod ang isgutanan. As usual, oo, kabahin sa panglawas gihapon na kamakabuhay sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus! Jen-jen-jen! Kamakabuhay ni Anagyud ang katapusang sumpay sa revelasyon sa ato ang sender nga si Randolph. Diba ang finale? Ready ka na? Excited ka na? Me too. Me too! Well, din ata maglanga ni Ana ato na ipadaan o pagbasa ang pagdrama sa katapusang sumpay sa revelasyon again sa atong sender nga si Randolph. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.

kalatod hindi po makapaniwala ang aking ama na lumabas sa aking bibig ang mga katagang yun. Animo na hintakutan pa nga siya at tila may sumapi umanong kung sinong kaluluwa sa akin. Bakit iba na ako kung magsalita? Pero maging ako, Lady Batod, ay naguluhan pa noon. Hindi ko pa rin matukoy kasi ang nais at ang gusto ko. Basta't ang alam ko, mahal ko ang Panginoon at sa kanya nakasentro ang buhay ko.

0: Silang, kato na gyud ko nakasimbang kauban ka Bayrandov.
1: Unya, kumusta bay kino?
0: Husto ka. Gaan ang paminaw ko sa kong kaugalingon. Hapsay ang dagan sa kong unahuna. Murag gyud kog nabag-o.
1: Mao gyud ang batiun bay, kun kani singkasing ang pagsimba.
0: Mao ba di ay bay?
1: Puyi ang kinabuhi uban sa tong Ginoo bay kino. Isaad ko nimo. Dili ka masayo pana. Nindot ang dagan sa imong kinabuhi.
0: Bay Randolph!

0: Nagabian ka sa pagpauli kagabi, Randolph. Dugeng na human ang seminar?
1: Upa, pasado alas 12 na matingali to sa tungang gabi kung may abot ini sa bahay.
0: Mauba?
1: Sorry pa, nakatug ka na lang yung pinaabot na ako. Pagsud na ako, nakita tikang hinanok na kayo nakatug sa sofa.
0: Diabula na lang tika, wan lang tika pukawa. Mauman bitaw na ako na matikdan diyang nahigmat ako anang kadlaon. Pag mata na ako, may habol na ako. Ikaw di ay ang naghabol na ako.
1: Opa, ugma di ay, may tambungan na sab kong seminar pa. Ganahan man sila na ako isip speaker, labi na sa puong sa Ginoo.
0: Ganahan masab ko pa ba?
1: Nindot kaysa kong paminsar, nga magsangyaw sa puong sa Ginoo.
0: Randolph!

hatod unti-unti rin naman na nasanay ang mga tao sa aking pagbabago, lalo na ang aking ama at ang mga malalapit sa akin. Tanging si Vivian po, Lady Batod ang tila, hindi niya tanggap na habang napapalapit ako sa Panginoon, ay lumalayo naman ako sa kanya.

0: Sorry, Randolph, pero musul tigid ko ini nimo.
1: Unsa man unta na, Vivian?
0: Grabe na kaing kay ubos ko nimo.
1: Oh.
0: Ang tinuod. Sakit na kay sa kong bahin kining gibuhat mo nako. Nalipay ko nga Diyos noon ka na kaayo. Pero ang bugti di ay sa imong pagtarong o pag-alagad sa Ginoo. Mao ang pagpalayo mo nako.
1: Vivian.
0: Mahal ti ka. Maong nasakitan kay ko. Distansya ka namang gudkain na ako. Sakit kay padayon kong naglaom nga mahimong kita. Nga mahalon sab ko nimo.
1: Pasaylo ako, Vivian. Sama na sa gisulti ko. Ang romantikong relasyon, dili para natong duha. Ang pagkamang nagigala, mao ang angay nato. Huwag ka na ang gitugutan sa Ginoo. Dili ang gusto mo.
0: Kun mao, wanay kapuslanan ang singsing nga gipasulob ko nimo. Huwag bugat nga kahulugan para nimo ang tanan.
1: Vivian? Mibiya na siya. Kamakaluluoy ni Vivian. Napasakitan ko siya bisan wa ako tuyo ah. Ginoo. Kinahanglan ba na yung makapasamat ko kasing-kasing sa uban sa pagpangalagad ko nimo?

0: abli ang akong kasing-kasing. Andam ko sa tanan nga imong kabubuton. Wa ko'y pagsupak. Pero karon, mangayo kong katinawan sa tanan. Tabangi ko nga makakaplag og tubag sa tanan. Aron sa ingon, mawa ang kalibog sa akong hunahuna. Ginoo, hatagi kong timailhan, utang buot. Husto ba kiningadaan ng akong subayon? Mao ba kini ang imong kagustuhan para nako? Ikaw na ang mahibaho, Diyos ko. Unsaon mo ako sa paghatag og lamdag nining tanan?
1: Sakit pod ba yan na no? Nga kanang di lang natutuyoon ba nga makapasakit ag laing tao? Pero di ginato na mo ay atong tumong. Kanang wala tay intention bitaw, pero nakapasakit ta. Ana, sakit kay na kay may pinaan na lang ko'y gibuhat. May naan na bitaw ka naman makapakonsensya, bitaw makapag-guilty. Oo. Unya, nasa ting mga pag-ampo bitaw nga, usahay, di kay tatanto makapaabot, wa kay tayo maing pasensya, kanang magkinanglan tagtubag before ta mo pakanaog sa atong kaugalingong desisyon or kanang naamalang tadayoy giya gikan sa atong Ginoo. Pero di maguna inana e dili maguna ko sa bitawag ana, dili bitaw kanang pina-abrupt, di ba ang pagpakanaog og tubag gikan sa atong Ginoo para sa atong mga pangutana naagi na eksakto nga panahon. Ang tanan manghitabo sa eksakto nga higayon, dili sa ato ang gusto nga mahitabo nga kanang karon-karon dayon, di ba? E na may kamakabuhay, unagi ka daw hugna pa lamang sa katapusang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Randolph ang atong nabati. Unya, human sa pipila ka mga pahinomdo mamalik dahin ta para ato ipadayon ang pinaka-katapusan nga sumpay, ang ikatulo, o katapusang tipaka nga parte sa finale, kung katapusang sumpay sa revelasyon ni Randolph. Kanang tanan atong atangan o atong paminaon, unya, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
6: Makabuhay! Maraming salamat, Kamakabuhay. O, nakatumar ka na ba? Nakainom ka na ba? As in everyday sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imong dietary supplement. Di kayo magmahay ni Ana, Kamakabuhay. Kayo muninot ang imong paminsar niya. Safe kay ka. Kanang feeling gigaini mo. As in sure kay ka. Nga protektado ka. Especially kung wala ka paibalatian kay healthy imong lifestyle. Healthy living kintahay ka di, Kamakabuhay. Siyempre ikaw mismo, kinahanglan na agyo kay panangga. Kanakay panamingba sa mga bacteria, virus, or mga sakit kaya di magiging pwede di ka matakbuyan o sakit. Kaya lang, kung ikaw di ahimsog ang imong immune system, kaya nagainom ka o EXL Makabuhay Plus Capsule everyday, safe ka. Kabi sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mula may sa imong lawas. Pananglit doon na kay balatian, mas okay pag yun mismo. All the more, nga mo tumar ka, mo inom ka, isip mo mong partner everyday. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, kasaliga ng atong kapsula, Kamakabuhay, kinatugkay daghang mga ingredients gagiusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusa na diha ang neem. Doon yung mga binipisyo nga itong makuha sa neem nga dahon. Ang neem, unique nga kahoy, nga doon ay unique nga dahon, nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok planeta, sa tibok kalibutan na Kamakabuhay. Ang neem tree manggod na ay kapinsa usa kagatsog 30 ka magkadaiya nagkalain-lain nga biologically active compounds. Og ang neem nga dahon usa sa pinaka-complex nga dahon na imo makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo anya, doon ay siyempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon maka-destroy, makaguba na sa cancerous nga cells, Kamakabuhay. Doon ay daghan kaayo mga medicinal benefits nga itong makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa, doon ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanami taong normally, wala mi taong ma-organize. However, kung mo-create kag kanang particular nga situation sa imuhang body nga maka-organize palang unta, as long as these kanang mga cells are loofing around by themselves, diligid pud na mauna-una na ito nga issue. Pero kung mag-gather na ganin sa usa ka lugar, aba, problema gina ka Makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gina nga problem. Karon, kung ikonsumo ni mo everyday ang neem ka Makabuhay, matabangan ka ni Ana para mabatukan ang mga cancerous ng mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang neem, makapatay, makaguba sa cancerous ng mga cells. Ikaduha, ang neem, usa pa sa benepisyo nga makuha na ito, Ana, maka-destroy na sa mga makadaot ng mga bakterya. O inaidwa ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayo, naku, gubaon na sa neem. Oo, di ba? Makatabang na. Para kita magpabilin nga basko, og himso, og layo sa mga balatian, og safe ang atong sistema. Ang kanang neem, usa lamang sa dagan ng mga ingredients ka Makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday. Aron safe kita og okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas og produktibo ta everyday.
7: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa Makabuhay.
6: Indeed, Kamakabuhay. Diba, dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti kanunay ba nga kanabitaw, ninom kag kape, kay coffee is life ang muhang peg. Pero naakay kabalaka at the same time or at the back of your mind, bisag alam mo inom ka ng kapihan, no? Pero pagkatataod ani, ako yung magmahay ani. Kay manghaw, akong bukton. Ito ka lang asin. Magpalpitate ko. Maglamad akong uhaw ang akong tiyan. Muraga. Basta hawit ka na ka nang dili komportable ba? Pero kay mo kapi magyug ka. Kay mo ragdi man yung kompleto. Siguro imong adlaw di alabi na imong buntag. Kung ikaw magkapi. Anya imong kapi kay 3-in-1. Imong kapi kay dagang kay sugar. Imong kapi kay lami tuod. Pero wala kay benepisyo nga makuha nga makaayos imong lawas. Muna ipadapli na naoy. Usik-usik ka lang sa imong kwarta anak ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL makabuhay. Coffee mix 17-in-1. Or EXL coffee mix 17-in-1. Diba di si 7 kaayo ka ingredients giusa lamang sa ato ang EXL coffee mix? Usa na diya sa mga 17 ka ingredients ang malunggay leaves, ang dahon sa kamunggay, o ginatawag natog moringa oleifera, ang scientific name ana. Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horseradish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa. Especially din sa Pilipinas. Kadi Binisaya sa gawas nasod, no? And traditionally, kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay. Sagol na to sa gulay, sa mga sabaw, ana. Kasi ang uban pa gani ang kanang dahon mismo kay ilahang itorta, no? Pero kapay mahagpat, no? Inana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon ug labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom. Nga daghan kay benepisyo sa atong lawas nga atong makuha apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabita ang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo ka makabuhay. Taas na sa vitamin C. Yun. Ang dahon, 7 beses nga mas daghan og vitamin C kung ikumpara nimo sa orange. O niya, 15 beses nga mas daghan og potassium ang dahon sa kamunggay kung ikumpara nimo sa saging. Ang moringa oleifera ka makabuhay, naasay calcium, naay protein, naay iron, and essential amino acids. Nga makatabang syempre ng tanan sa ato ang lawas, kung doon natin pagpanakit sa lawas or mga samad, maayo. Di ba kung ka na masamad ka, kasagaran sa mga katigwangan, may pagkuhag ditong dahon sa kamunggay. Dukdukon, padugaon sa imuhang samad. Para mo kipot tong samad, abin na murag nagisi, ganyan. Hampol, ganyan. Pwede po nga, kanabitang dukdukon lang, dilipugaon, ibutang diretso sa samad. Di ba makaayo dayon? Butang on ang dugo, labi nagkusog ang dugo, kay mo yun sila kusog ang aga sa dugo, o. Taob siguro. Kuha na yung kamunggay para matangon ang pag-aga sa dugo, di ba? Oo, bonggang-bongga. Kunya kung makabuild po kag muscle mo na imong gusto, makatabang sa baang malunggay leaves, ana. So nakinahanglan kita ka makabuhay og malunggay leaves sa atong lawas. Og di na kinalamang hagpat ka. Kay ang malunggay leaves, usa sa 17 ka mga ingredients nga naadiha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So inom na! Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
2: Lady Batu.
1: Huwag ka makabuhay niya na ang katapusang sumpay, ang katapusan, ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa finale sa revelasyon ni Randolph. Abtik na, now na, dingi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon?
8: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Battle, palagi ko pong hinihintay ang palatandaan na tinatawag nga ako ng Diyos para paglingkuran siya. Kung sa paraang maging pari ako na makapagsilbi ako sa kanya, naghanda naman po ako. Pero wala pa akong maramdaman, wala pa akong makita, at hindi ko pa gaanong nauunawaan. As in sure na gid ni?
1: Wa na may kontak na ako si Vivian Louie. Wa na sab siya may pakita na ako. Ug nakasabot ko niya. Nasakitan siya. Ug gusto siya. Makatabang niya kining iyang paglikay na ako.
0: Hala no?
1: Kung magkita ka mo, ipangumustan lang unya ko niya.
0: Nganong ako man? Abi mo bisan wa na si mapikita nimo, bisan dili niya tubagon ang imong mga tawag, pero makahimo ka mang gihapon dili ba sa pagpadanyag text message, baka ha, mensahe sa messenger?
1: Di-block na ko niya.
0: Oh.
1: Pero, husto ka, nagpada ko niyang text message. Pero mamalihog gihapon ko nimo, Louie. Ing na siya palihog. Nga gimingaw ko sa mong banding. Ug ing nasab siya. Iampo ko ang iyang kalipay.
0: Randolph,
1: palihog na lang sabi ko sa pagtunol o paghatag niya pagbalik ni Anang Sing Sing.

Kapatid, hanggang ngayon pa rin naman, patuloy akong naghihintay sa palatandaan na ipinagdarasal ko sa Panginoon. Pero marami po ang mga nagsasabi na huwag ko rong ipilit. May mga nagsasabi rin na huwag kong sayangin ang interes ko dahil hindi naman masama ang maging pari. Pero sa loob-loob ko, Lady Batod, nais ko pa rin hintayin ang kaloob na desisyon ng Diyos para sa akin. Lady Batod, tama bang tinalikuran ko ang pakikipaglapit kay Vivian kahit na alam ko namang mahal niya ako at wala akong maipipintas sa kanya? Tama rin bang ipagpatuloy ko ang pagpapari dahil sa biglang interes ko rin sa pagsisimba? Ang totoo, Lady Batod, naguguluhan pa rin po ako hanggang ngayon. Ilang buwan na rin na naghihintay ako. Hindi naman sa nababagot na ako, pero sana'y matulungan din po ninyo akong mapisil sa isip at puso ang nararapat na desisyon. Tulungan niyo po sana akong magdesisyon sa buhay ngayon. Ikalulugod ko po ang inyong maibabahaging opinyon. Maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo. Hanggang sa muli, ako po si Randolph.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mo nabati akin natibuk-an sa revelasyon sa atong sender nga si Randolph Mi and Nagyod Puera Buyag, ana. Pero unya, human sa pipila ka mga painumdum, mamalik dito para atong tambagan, para atong ibahagi ang ating mga opinion, ano ha, para sa kanya, na sana makatulong din sa kanyang pagtimbang-timbang karon, sa iyang pagdesisyon, samtang siya po nagpaabot sa pinakabongga nga signs, konti mailhan, no? Gikan sa atong Ginoo kay mo ang maginaiyang giampo, di ba? Mamalik taon niya din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang

0: Kalusugan at Wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay adean. Ayaw indaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay adean.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Dagang salamat sa kanunay nga pagpanginaw ka makabuhay ug sa pagsuporta ang imong gihatag sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nagbaha, daghan kaayo ang atoang mga supporters sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Kaya tungod kay na ilang na-realize nga dako kay gikatabang silang panglawas sa pagnaodlaw nila nga pagkinabuhi. Nga nagkanunay silang basko, last gig hapon ng panglawas, why loyaluya, especially na itong mga pobre nga kinalamulihok mong trabaho, maningkamot, kay naatay karabitaong hatagan o ganang pagbongga nga pag-provide ang pamilya. Munang bawal masakit. Kinahalang nga naagitay pang shield sa itong lawas matok sa mga virus o mga bakterya or mga sakit or mga balatian, ganyan. Dagan kay mga ingredients nga atong makuha, ang mga benepisyo para sa atong panlawas o sa atong health kamakabuhay, gikan sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. O sana diha ang lagundi. Ang lagundi formulation na prove na nga epektibo aron malikayan ang pagkatag, pag-spread sa disease-causing microorganisms. O niya makapakunhod pag ginaas atong hilanat or kalintura. Makapadecrease usab na sa viscosity of mucus. Niya makapa-improve pag ginaas sa color sa phlegm para mas dali na ito nga makulihad o magawa sa itong system, sa itong body. Maka-alleviate pag ginaas sa shortness sa itong paginhawa. O niya makagamay, makapamubo sa frequency. Kanang itong, kanang ubo kay kasangatan ng sakit, kay ubo sakit ng tutunlan, sakit ng tiyan. Oo. Kanang nga matang sa frequency, mapalesen na ito na pinaagi sa lagundi. Kaya mahumok man ang ubo, dali lang ang pagluwa sa itong plema. Ayaw tunla. Siyempre, ang lagundi makatreat na again sa ubo, sa kalintura, sa asma, ganyan. And siyempre, kung magsakit ang imong ngipon, nga mura dyan mo sakit po tibok kalawasan, makaayo ni Ana ang lagundi. Kung maglabad ang imong oo, makatambal ang lagundi, Ana. Kung ikaw doon ay diarrhea, makatabang ang lagundi para mamaayo ka. O niya, kanang mga, na ay mga sakit bitaw nga related sa COVID-19 o unsa pa ng mga virus nga nagkatag diha karon bag-o managdaan, mamaayo ka sa inanay nga pamaagi, pinaagi sa lagundi. O ang lagundi, makuha nato na tungod kay ang lagundi, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday nato nang pagainumon. Isip ato ang food supplement. Muna nga go na, tumar na. Sa EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Bonggang-bongga ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O sa panis, ato mga produkto ka makabuhay, gadako kay ka o ganabitang makuha, daghan kag makuha ng mga kayuhan para sa imong panglawas. Agin ang cravings nimo sa everyday nga gusto ka mo inom og kape, nya nala kay kabalaka pagduwa-duha sa pag-inom kay ang acid sa agyod nimo. Musaka na po na mo, reflux sa sadang acid. Manghawi na po ng kamot, magpalpitate na sad, malipong na sad, maglabad ang una sad, o mutukar ang ubang mga sakit tungod sa kape. O niya, kay coffee is life, manang peg. mag-switch ka na gikan sa imong naandan nga kape nga wa kay makuha ang benepisyo alang sa imong panlawas para mamaayo ka or kana bitaw makabenepisyo man lang ka para mahimo kang healthy nagkape ka pero healthy kanang kape imong giinom healthy ba na makaayo ba nimo for sure dili mo na mag-switch ka na sa atong EXL coffee mix 17-in-1 17 usab ka mga ingredients ang giusa lamang diha sa ato ang coffee mix ang atong EXL coffee mix 17-in-1 og usa na diha sa mga ingredients mao ang agaricus mushrooms. Ang mushroom ang yun, traditionally kamakabuhay ituhuan nga maunay mo batok sa physical and emotional stress. Di malikayan ang stress katulad ng ating laging sinasabi sa milabay pa nga mga episode sa atong tulumanon. Emotional stress kana mas stress gina imong pagbati, pagmahal, pagatiman, paghunahuna ug uban pa ng mga relasyon. Ina-ana. Kung physical kanang hinatrabaho kay ka or kanang sige kag gym, sige kag pasingot, hago kay ka sa mga gimbuhaton sa trabahuan or sa inyong panimalay. Ganon. Kanang nga stress, di mo ginamalikayan. Pero kinala i-manage na ito. Matabangan kapag manage, ana. O dili mo lamay ang stress. Kaya sa stress magikan ang nagkadaiyang mga balatian ka makabuhay. Makatabang ni mo diyang bahina ang agaricus mushroom. And syempre baka-stimulate po na sa itong immune system ang agaricus mushroom. Gawas, ana, ang agaricus mushroom po makapa-improve na sa kalidad sa pagkinabuhi. Especially sa mga diabetiso nato nga mga igsuon dihan. Makapakunhod po o makapaubos, makapababa sa kolesterol ang agaricus mushroom. Unya malikayan po ang osteoporosis, labi na kung ikaw magkaedad na, kana mo bakho bitaw ka, nga antod nga, di na ginmatulid ang imong lawas, malikayan na, pinaagi sa agaricus mushroom. Hasta na ang peptic ulcer, malikayan usap, gamit ang agaricus mushroom. Kanang imong circulatory and digestive problems, o ang matang, bisan unsa nga matang sa cancer, nako malikayan or ayuhon pinaagi sa agaricus mushroom. O ang agaricus mushroom ka makabuhay usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL coffee mix 17-in-1. Mao na nga manginom na ta. Ako si
4: Lady Batu.
3: Daging salamat ka makabuhay naman ang bongga. We are so back sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batut. Gihatod ka na ito o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, and of course, protection mismo sa itong kalawasan. Kanya muwagtang nabagin na sa mga nagkadaiyang nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, bumatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, daling nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, UTI, depression, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay, imintin na lamang na nimo kung ikaw adult, usang ato sa doka kapsula every day. Unya inadlaw nga tubig ang pag-aim nun, dilibog na ha, warm water, ragyod. 30 minutes, 30 minuto sa dili ka pa mukaon, isip mo ang food supplement. Unya pa nang lita na kay balatian or nana kay sakit, mas daghanon na itong pag-inom ni Ana every day, mamahimo na ng duha, nga ito sa tulo kakapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban gihapon sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pa mukaon, or pwede na sad nga after mo kaon pero paabuton sa nimo usa ka oras ikan kami kaon isipin mo ang food supplement. Sama na kog sa uban pa mo utumar kita mo na tong partner sa matag adlaw ang pag-inom para natay shield ug protection sa tong lawas ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus capsule ug ang pag-inom mismo sa atong kape ang atong ginatawag og all in one nga kape ang atong EXL coffee mix 17-in-1 and now

0: Hey, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato. Din kaganiha ato nang na-feature ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Randolph. Napupos na gyud ang tanan nga hindi pa dangat din eh. Mi-end na gyud, no? So, karon manambag na ta. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, ang umiti. Hindi ka magkakamali. Talaga namang makapaminsar kag nindot og taman unya makakita kag mga solusyon sa imong mga suliran. Kung naka-smile ta, kay huna-huna man ta og husto. Dili ta sige reklamo, di ba? Daghan kag blessings sa atong kinabuhi sa matag adlaw nga atong gikalimtan og pagpasalamat sa Ginoo. Kay nga to ang giatiman ang atong pagreklamo, ang atong kasuko, ang atong pagpamalikas sa uban pa. No? It's kanabitang kita mismo ang mupili sa atong destiny. Magmalipayon, makontento, mahimuot, o magsimba sa atong Ginoo. Ganyan. Good luck and God bless. Anyway, maraming salamat, Randolph, sa imong pagpadangat, sa imong kaagi na pupo sa ginantanan. Me end the ginimong story. Pero before tamo babo sa imong story, matambag na ko ng bongga. Balikan sana ko imong pangutana kung husto bang imong gitalikdan ang pagpakigduol ni mo kang Vivian bisa pag nasayod ka nga mahal kay kaniya, unya wa ka ikasaway nga to niya. Kung di magod po ni mo feel ang tao, bisa usapan na ka halang doon, bisa usap na kabuutan, bisa usap na katarong ang tao, kung di ka po nimo feel, saludal kay kunimo, kay di ka mapahimuslanon ba, nga ka nang, ay, nakagusto din ninakuha pwes, ay, nanikwarta pwes, ay, kani, ana, dili ka yun ana, so, thank you kaayo, og saludo kay kunimo, kay talagsaon ra kay mga lalaki nga sama nimo, nga kabulo bitawong mo respeto sa tinod nga kahulugan ini sa matagkinsa o sa isig kaingon labi na sa mga babay. Dili ka mapahimuslanon. God bless you, ana. Unta, magmalipayon ka na ay dako kang reward ang Ginoo ang langit para nimo kana palang daan nga parte sa imong pagkatao. So kung di nimo feel kay si Vivian, husto man to nga imong gilikayan na lang kaysa mapugos sa pagkagtubay niya na pay mahitabo ninyo unya di nimo siya pwede nga o di nimo kaya nga tubagon ang imong mga responsibilidad puhon kun ugaling mumabdos man ya butyag mabdos no. So okay pud nga imong gilikayan, makasabot ra pud to si Vivian. Next nimo nga question, husto ba nga imong ipadayon ang imong pagpari tungod kay may kalit lang kagka-interes sa pagsimba? Well, ang pagpari, dako kay na nga pagdesisyon, no? Kumusod ka, ana, og mauna imong atubangon nga bokasyon. So, di nga bahin, kung feeling ni mo na kay kanabitang interest nga dako ka ay nga di ka mag-expect ka inanig na kung gusto o kagustuhan nga mo tabikong ka, ana, musod ka, ana, nga vocation, it is a profound and beautiful journey. Okay, ragid na, no? Pero mag-involve na o kanabitang hangtod sa hangtod, kanang tibuok kinabuhi nga ang commitment nga mo serve ka sa tanang katawhan. Unya, na kay deep surrender sa faith nimo sa imong pagtuo sa atong Ginoo. So, i-explore nimo ang calling to the priesthood. Kanabitang ko na kay laom yun nga personal o sacred nga process. So, naay mga pipila nga makanavigate sa imong journey nga ka na mag-involve na og kanabit ang ginatawag natag sustained reflection. Kanang genuine nga calling, usually, di na kanay mulabay lang sa itong una-huna. Kanang magpermanente ragi sa una-huna. Sige, tag-huna-huna, ana. Murabag ka ng kuwang nga itong adlaw nga di tag-huna-huna, ana. Kanang consistent, no, ang imong pag-huna-huna o imong kagustuhan. It is a persistent steering sa imong kasing-kasing. Kanang pila ka buwan na o maabot ng pila ka katuig. Sa sige, guna-huna ni mong magpare, juku, oy, ana. So, dako kay na nga factor. Next, kanang naakay spiritual direction. Kanang discerning requires guidance manggod. Ang imong pagpakigsulti with a trusted pastor or pari or your local diocese vocations director, vital first step na. Kay pwede man ka makikistorya sa pari nga imong kasaligan o sa imong giidolo nga pari para katabangan ka sa kanang makakuha kag nindot ba nga advice gikan niya kay siya pud nga pare naka-experience pud sa imong na-experience no. So kana bitang ma-enlighten ka, ma-aware ka nga inana di ay ang feeling nga gipaabot nako o timailhan para magpari ko ng bongka. Ganyan. Next, naay ka ng mga ginatawag na kong pillars of formation. Kana mga priestly formation mag-focus ta sa growth sa upat ka areas. Una sa human or kanang mga character o trust. Napote ginatawag o spiritual, kanang relasyon nato sa Ginoo, kanang intellectual, kanang pagsabot nato sa theology, o kanang pastoral, kanang pag-serve nato sa community. Diba? Now, kung ikaw mag-explore ani nga matang sa path locally, diya sa imuhang duol siguro nga simbahan or kanang naikaparian diya o nakay kanalaging matawag na itong kasaligan nga pari nga imuhang giidulo o gusto ni mo ikasulti, ang best nga next step is to reach out to the diocese diya sa imuhang lugar or makikistorya ka directly sa usa ka pari katulad ng sinabi ko, mean ana, para mahatagan ka og guidance og maka-appeal ka sa mga local discernment groups para matuki gini mo sa imong kaugalingon nga okay, ready na ko, magpari ko. Ganyan. And syempre kining tanan, dili nimo hunungan sa pag-ambo sa atong labang makagagahom, Randolph, para mahatagan gikagiya nga dunia na akay kanabitawong kahayag nga makuha gikan sa atong Ginoo. Wala imposible sa pag-ampo. Ugma siguro pag matanimo, maka-feel na ka nga ay maka-decide na ka. Kaya naanay, hayag, tinaw, o klaro nga tubag sa imong mga pangutana nga gikan sa itong labaw magkagagahom. Good luck and God bless and maraming salamat. Anyway, kamakabuhay sa masunod nga episode sa itong tulumanon, antabayanan ang bago na sad nga revelasyon gikan sa itong bago nga sender. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan, may higala. Kini na siyo higala si Kuya Ern. May higuban ka ninyo. Sabay sa paghatag o kinabuhi sa laing tampo sa usa ka lalaki nga si Gio. Gio, salamat kay sa imong pagsaling ninyo may higala si Kuya Ern. May naot ko Gio na akakaron. Human kini ni mo nga giasoy o gisugilon din ka nato imong kaagi pinagi sa pagtawag ni mo sa cellphone. Usa ka tupong na ay mga plano nga mag-share sa ilang kaagi, pwede mo tawag sa atong number. Dali ra kayo, pwede ra ta mag heart to heart. Katong gusto nga mo share sa ilang kaagi, tawag mo ani nga number. 0970-871-9592. Usbon ko no? 0970-871-9592. Mao na ang number nato mga higala, no? Ni Kuya Arne, inyong Dr. Love. Para makashare mo sa inyong kaagi kung gusto ninyo. Okay, susama sa gihimo ni Gio karon. Pero sa dili pa, kumusta ang ato mga listeners nga karon nagagamit na kanunay sa ato mga product? Nakapangapi na ba mo din ha? No? Mas yun iundang na mo tungod kay nahibalik na sa normal ang inyong gibati. Wala na ito mga problema. Mga higala, tungod kay nanana sa ato, kinahanglan na kita kanunay protection. Maintenance sa atong lawas. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santo Mahigala, pwede na atong mahimong maintenance para sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog. Kaya hibalo ko na pa'y pipila na ito ka mga higala na ito nga naminaw karon basi na ibago na ito nga tigpaminaw. Atong ipahibalo sa inyo nga nakita ay product nga Capricorn Gold with Malunggay and Santo para na sa inyo ha nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Mutakilid sa wala og too, muhayang naman, mukulob, usay sa poto na ka, kaya di yun ka makatulog. Kung naakan niya na may gala, nga problema, huwag ayaw na pasagdi, kay kapoy biya ang lawas, nga walay tulog. Ginanglan 8 oras unta ta makatulog para kondisyon gihapon tap. Pero tungod lagi kay adun na tayo gibati, nagproblema tas pagkatulog, ang uban tagduhan na lang ka oras, pinakataas tulo ka oras, pero kadlaw na siya nakatulog. Dili maayo mahigala, no? Kay magkababa ang atong immune system samtang nagluya kita, dali ra kay kita takbuyan og laing sakit mga higala. Magdubli na atong problema, dili pa kita makatulog, naapit kita yung sakit nga na angko na usab, mag-unsa na lang intawon atong lawas ni Ana. Dami na kay mahal ang mga panaliton. Astilan, ayaw taon mo ni Ana mga higala, no? Ayaw taon mo pagpaluya-luya. Akong i-share ka ninyo, kinasingkasing kong mo-share sa inyo ha, makatabang ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Basta maminti na nato mga higala. Tagtunga lang sa kutsara, kantidad lang og 4 pesos. Tunga lang sa kutsara, pwede na nimo na timplahon, imnon sa matag-adlaw. Kung kaduha ka mga pisa o sa kadlaw, buntag og hapon, mahitabo nga usa kutsara kibale imong makonsyum sa matag-adlaw. Pero nagkantidad lang nag 8 pesos o pinakataas 10 pesos sa isa kutsara. Pero kahit tagtunga raman, 4 pesos raw, pinakataas 5 pesos. Nga na siya may gala, no? Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Bisan tunga lang sa kutsara, dako na kaya na siya katabang. Sa hinay-hinay, mahibalik ang imong normal nga pagkatulog ug taas-taas nga hinanok. Pero ayaw biya ginhimo ang magic na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ha? Ayaw himo aga ng sili ang atong mga product na sa pagpiga ni mo sili, muhalang na yun. Parehar na sa usa ka tawo nga magpa-check up niya, gusto sa doktor nga ipa-admit ka kay naagyo kay dapat tambalon pa sa doktor, obserbahan pa. Maura po na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Muinom ka niya na, tambalan pa ka niya na, hantod nga, mahibalik sa normal ang imong pagkatulog. O, nga na, mahigala. Kay kini atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, Capricorn Gold, gold na siya mahigala, no? Capricorn Gold with Malunggay and Santon, gitawag sab kini siya cleansing effect. Cleansing effect mahigala, kay muhinlo kini sa atong lawas pinagi sa pag-ihi o pinagi sa pagbawas sa atong hugaw. Kay nakita gyapoy mga higala nga walay klaro ang pagbawas, kinahanglan sa matag-adlaw gyud kita makapagawas sa atong hugaw. Kay delikado mga higala kung maminti na to, mulaktaw tang isa kadlaw, duha kadlaw, kung maminti na nato na maabot ang higayon simba ko nga magkadaot atong tinae. Labi na kung naay mga hugaw nga na-stack daan sulod sa atong tinae, labi na kanang naitom nga hugaw. No, kusog kay na mukot-kot o mudaot sa atong tinae, hantod matingala na lang ka nga nagkadaot akong tinae nga sa oras nga tingkao na amang ko. Nga wala pagwibisyo. Pero nganong nadaot man akong tinae? Kay nga no, kining pagbawas lagi na ito mahigala, tag-usa kadlaw, mulaktaw, tag-duha, hantod, magkaanam-anam mahigala. Mura ba o laygayon ta ba? Sa atong mismo rang hugaw nga naa sa ilawom sa atong tinae.
Muna kinanglan, mintin lang sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makatabang na siya nga makapagawas ka sa atong hugaw sa matag-adlaw. Pinakaubos ka usa, okay na nang naikaisa o kaduha. O ana, mas nyut o kaduha girunta. Muna atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ya, kumutisting mo ni ini mga higala, ay kumplito na lang pangalan pag adto nimo sa pharmacia, ing na gyud ang pharmacia nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ha? Para paghatag sa taga pharmacia, makita nimo usa ka pouch, ang sa ubos may pagka black o ang ibabaw may pagka gold yellow. Ya, sa ubos na itatak nga 200 grams o na ay picture sa mais, malunggay o mangustin o na ay tasa nga puti. Mao na siya mga higala nga itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon as kilid, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Wala siya'y chemicals. Kung magpa-check up ka sa doktor, nga may nga ng doktor nga bawal sa imo ang kape. Dili ni mao itong kape nga gibawal ni doktor. Kaya kini atong Capricorn, pure organic ni siya. Lahit itong gibawal ni doktor. Nga di ka pa imnon atong nga kape. Ang ato akay, pure organic man eh, pwede. Pwede sa mga bata, hantod sa tibok pamilya. Mao ni atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Og parayon ta mahigala no sa laing bahin, dire po ta sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining Orion Herbal Liniment Oil mahigala duha ni ka klase. Ang isa green ang taklob, ang isa orange ang taklob. Dire ta sa green, kining green mahigala daghan niya natabangan labi na sa panakit sa kalawasan, gikan gipanuhot manakit ang lawas, labi na sa mga buntis din ha, di mo magduhduhas pagpanghaplas atong Orion kay kana wala na chemicals nga makadaot sa inyong bibig nga sa inyong tiyan. Mahinoon mahilikay mo sa panuhot para dili mo maglisod mabot ang kabulanan ninyo nga magbati mo ang inyong batiod ra ang kasakit ra sa pagpanganak pero wala na sakit sa panuhot. Kay nag-mintin ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob. Nalabi nagsakit sa tiyan, mga bata, mga dagko, mga pamaol, panuhot. Ug labaw sa tanan, dili ta matugdungan sa mga gitawag nga lamok dinggi. Nga maoy usa nga makahatag problema sa tibok pamilya kung na matamaan sa dinggi. Busa, samtang wala pa mahigala, mag-mintin, pagpanghaplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil para magpalayo ng mga problema ng mga insekto, labi na kining lamok dinggi. Ha? Labi na sa mga bata, nga naskunas, duyan, pastilan. O labi na usab, no? Bisan pa sa mga teenager. O pwede po na sa mga katol-katol, mga allergies, abun-i, o pangagod. Nindot kaya na ibutang ng atong Orion nga green ang taklob. Itambal. Bisan mga bukol, magkuha o gapas, taplake sa gapas nga nay Orion na imong bukol, matagabi, pagkaugma, mutrabaho ka, mulakaw ka, plus ilang, permente lang siya makasimot sa atong Orion ba. Hantun, matunaw na may gala, ay mo kumpiyansa sa mga bukol. Huwag na kay problema sa almoranas, kay nakakaon ka bawal, butang ira na gapas nga nay Orion ang imong lubot. Ha? Huwag nagproblema ang usa kainahan nga daghan kay kuto o glusa o kuyamad sa inyong mga anak, ka elementary, mga babae kasagaran, kay tag-asubuhok. Hapyuri na nag-urayo na ang buhok. Pagkahuman, mahapyuran tanan, putsa siya usa ka oras ng silupin. Hantun nga mangansuhot sa scalp ang atong Orion nga green ang taklob. Matanggal na. Tungod kay adunay anti-parasite properties o adunay herbal nga kakawati nga dili yung ganahan ng mga kuto ni Anya. Eh, manginaut ko na sabtan niya may gala. O, labi na usab no sa mahilig sa mintol ug bugnaw. Katong green, mild lang ito siya mahigala, walay chemicals, pero pure herbal yun, puro herbal ang sagol niya ito. Kining orange, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Pero pure herbal yapon siya mahigala. Pero may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kaya natin mga higala din na, labi na namin ako karoon, nga mahilig sa mintol o bugnaw. Mone ang orange, ang taklob, nga Orion na ito mga higala. Lala, pili-pili lang mo, may pahinoon, naana sa inyo ang duha ka klase, nga atong haplas. Orion nga green ang taklob ug ang orange. Okay, mahigala, napakita uban pang mga product nga para pang bata, pang teenager, pang hamtong, pang mga senior citizens. Ato lang sa sugdanas paghatag og kinabuhi ang maong kaagi ni Gio nga giasoy diri kanato. Gio, manginot ko anaka karon na minaw. Ano ay mong kaagi? Mga higala, tungod kay dili kita perpekto, no? Bisan giyon sa nato pagsaad, alamin na kung magkalagyo. Mga higala,

Ma, wamin ako ma. Ah, kaloyan kasi Ginoo anak Gio. Dali anak may ka nakauli ka na. Ah, unsa ka na ma? Nakisulti sa ko ma. Anak paminaw. Ah, gusto man ako nga ipapadayon ta kapag eskwela. Sa college. Pero anak, nakita man nimo ang atong kakulangon sa atong sitwasyon karon. Tungod kay wala na si papa nimo. Okay nga naman, si plano nimo ba? Gitawagan ako si ate nimo. May man to si ate nimo kay naay maayo nga income iyang bana o siya po na'y trabaho. Bisan tuod nga obligasyon pa na ako anak kapag pa-eskwela ka nimo kay napakasakaw nga uban. Pero nagpatabang na ako kay ate nimo. Plano nimo ma, dito ko pa-eskwela ko nimo kay ate sa bukid nun ma. Oh anak, ya, ikaw na lang mag-inong sarad din ba kung mahitabo nga dito na ako kay ate ma? Oo, lagi duha kita. Nakakauman na ako dire. Pero ay mong kaugmaon, unsaon na lang. Kaya di na mag-inong na ito makaya anak. Basin igo na lang tamangaon, pero ang paggasto sa eskwela bisan ginagmayra anak, di na gin makaya. Dili para sa una high school pa ka nga wala pa kayo mga gastuhanan. Nagpasalig na si ate ni mo anak. Kaluipo ni mo diri ma, kung ikaw na lang. Pasag di ragog ko. Duo-duoan ra ko ninyo diri uban si ate ni mo kung dili siya busy sa iyong trabaho. Pero ikaw, pwede ka mo duo diri kung gusto ni mo para may nalang sa matambal-tambalan akong kamingaw. Kay, kung maka-eskwela ka na dito kay ate ni mo, mahitabo unang higa yun na magkalagyo kita anak. Kay sukat sa imong pagkahimugso, hantod ka ron. Naaka kanunay sa akong kiliran human mi paano ng imong amahan. Sige ma, kung gusto ni mo ma, kaya kung gusto sa'yo makatapos ma, mawa ka na anak. Mananghid lang ko ni Mary ma. Nala, pananghid kay Mary nga mauna. Sige ma, tingnalangod si Mary nga maglagyo una ka mo tungkol sa imong pag-eskwela. Ingon bitaw ko nga di lang sa kamag-uyab-uyab para dili mabahin imong unahuna. Sige lang ma, kaya naan naman na ma. Mahalsap na ako si Mary. Parehas kaming doon, nagkahinigugmaay. Nala, sige, atuwa siya sa ilaha. Mananghidaan ka nga. Dito na kasi mong magulang paeskwilahon. Sige ma. Sige ma.

0: Dito kasi umagulang mo eskwela. Gio?
1: Omer? Dilunta ko gusto pero sayang man sa mga di ko maka-eskwela. Kasi mama, di na siya makapasalig nga mobliga sa akong pag-eskwela sa college.
0: Ay.
1: Masi mabugatan siya, mag-board ko sa lugar nga akong eskwelahan. Kay wala man tayong college din nga dool sa ato nga pwede rin na ito baktasan. Tuwa man sa pikas lungsod.
0: Maulig isad. Sige Gio, para sa future name mo. Lisod man sa doga ako, takampungan, bisan mahal ta ka kayo. Mingaw man Gio, pero atong anaron, atong kaugalingon. Labi na para sa imong kaugmaon.
1: Sige lang, Mer. Kung nakahuman ko para man sa atong duha. Kung makatrabaho na ko, plano na to magminyo ta. O ba na to si Mama?
0: Wala ka na yung problema.
1: Hunaw-naw lang ni Mumira sa akong pagpalayo pag-eskwela na ako. Basta maning kamot lang yun ko. Pilar ko ng pila katuig. Makatapos ko, di na kong pahulay, mangita rin kong trabaho. Para sa atong duha. O ba ni Mama? Kay kaloy po ni Mama, huwag ako siyang talikdan tungkol kaya doon na ako'y pamilya, uban ka. Siyara mag-ino, Sara. Salamat nga masugot ka kung kauban na to si Mama.
0: Ganong diligod. Kabutan sa Mama ni mo, makasinabot ni. Kung makaminyo na kita.
1: Salamat ka, Emer.
0: Basta ha. Unaw-naw ni mo nga na si Mary diri sa atong lugar. Basta nung makakita kaglabaw sa kuha dito.
1: Dili na may tabo, Mer. Promise. Ikaw ang babae akong higugmaon.
0: Ha, laoman ako na. Pero mag-amping ka dito ha. Ibalo ko dool kay mo ang temptasyon. Nakahitsura, buutan pag yun. Na yung mga babae nga kusog kay manintal. Basin madala ka.
1: Sige lang. Muna akong timanan.
0: Basta mahal ta ka.
1: Ikaw akong inspirasyon, Mer. Samtang maning kamot ko dito. Sa lugar sa akong ate nga dito ko niya pa-eskulahon. May ito iyang bana kay saktog sweldo. Si ate po ng trabaho po.
0: Sige. Kung makari ka din, mabisita ka sa iyong mama, muhapit po ka din sa ako, ha?
1: Natural.
0: sige, muuyon ako.
1: Salamat kay Mer.

0: Ma, motor ko ba?
1: Nala, sige anak. Di ka magpabadlong kay ate ni mo, ha?
0: Suma ba nagpabadlong ba ko sa imo, ha, ma? Kung unsa imong ganahan sa kuha mo po ipakita nito na ako kay ate, uban sa iyang bana.
1: Sige anak, amping ka dito. Sige.
0: Sige, ma. Anto na ko, ma. Bye, ma. Maganihan ako dito sa imo, ma. Kasi makaya sa isa kabulan ka isa o mahimong duha kabulan.
1: Hindi kayong reagda, anak. Nga dili ka makahasol kay ate ni mo nga mag-ari-ari ka.
0: Sige, ma. Salamat, ma. Anto na ko.
1: Sige, anak.

0: Oh, walay problema diri ba yaw. Diri ka sa mo ah. Salamat kay kuya ha. Ti, salamat kay ti. Basta magtarong yun ka sa mong pag-eskwila. Para dili makawang o masayang among pagpa-eskwila sa mo, among mga gasto. Oo ti, pag-ingon lang kung nakikinanglanon ha. Ayaw pagpanukos pagpangayo kay kuya ni mo.
1: Bitaw ba yaw?
0: Ayaw pagkuhan-kuhan diri sa ko ah. Salamat kay kuya. Basta focus ang pag-eskwila. Para maparaya ka sa ako ah. Bitaw kuya. Salamat kayo, ti. Alas sige.

0: Ai, dengan aquesta ja em tindrina. Però que l'han...
1: Hi, Gio.
0: Oh, ui. Ui. Rich.
1: Oh. Ah, murag. Naging usara ka?
0: Oo. Oh. Dili lang ista. May standby.
1: Dali, mangistak ta.
0: Oh, sige, ikaw.
1: Dali, dili na ka magasto. Ako rin bahala.
0: Ah, sige, Rich. Sige.
1: Dali na, tana.
0: Salamat kay Rich, ha?
1: Abi ni mo, ganahan ko si mo, ha?
0: Salamat kayo. Musa may ganahan ni mo sa college.
1: Labi na sa atong klase. Simple lang ika-ika. Samta nga nagtudlong atong tutor na to. Pero ikaw, si Rektan o sa iya, ha? Musa mo, si Platris kilid-kilid. Tanaw, simple lang kayo. Dili para sa oban mga lalaki na itong mga classmate ng mga sipat kayo.
0: Ah, ilasad na. Ako, inga ni Rigyog ko. Maniidra. Maminaw kung usay itudlo sa atong kuan.
1: Mga nagkaganaan ako sa imo, ha? Time pa. Nakoy pangunta na.
0: Ano ka na?
1: Laba kay... crush diri sa eskwilahan?
0: Crush? Wala man.
1: Basi na akik, tabangan ta ka. Pwede ko magbugaw ni mo.
0: Magbugaw unsa?
1: Bugaw ba? Kanamang ingon pa tulay. Masinangita ka, malingaw ka.
0: Mangita ko unsa?
1: Girl, God, listen pag lalaki. You know, na may mga lalaki nga mahili og laki po nga mga bading.
0: Unsa gunang topic na to? Murag layo ra kay na sa ako ah.
1: Dili ka hili og mga babae? Masinakay panguyaban ba na ibigan mo nga babae, makatamang ko sa imo ha? Para dili ka laayon, naka-inspirasyon.
0: Inspirasyon? Nana ko inspirasyon.
1: Asa man?
0: Among silingan.
1: At taga sa di ay?
0: Taga-amo. Mary ang pangalan.
1: Buta sabot ni mo na kay gibilin sa inyo ha?
0: Oh, Rich.
1: Sayang, pero para malingaw ka.
0: Oo, unsa na sana?
1: Mintin na to siya. Kinanglan po ka nga naka-inspirasyon diri para dili ka laayon. Makatabang ko niya na.
0: Pwede. Unsa ka pwede?
1: Pwede ako. Kay kung wa ka makras ako ah. Crush, taman ka.
0: Unsa? Kung lalaki pa ka, Rich, bugoy ka ba?
1: Ay nga anak yun. Talagsaray babae nga musulti nga na-crush ako sa kalalaki, no? Pares ako, ah. Nga misulti ko sa imo karon. Dugay na usig paniidi mo.
0: Napanoon kay uyab diri. Basta makulatahan pa ko. Labi na ingani, naguban-uban ta.
1: Uy, wala ko uyab diri.
0: Asa man ni mo uyab?
1: Secret.
0: Asa gani? Secret.
1: Dili gani ko magsaba kay secret. Sige na, inom na soft drinks ako.
0: Ikaw ba? Okay kay ikaw ba mo? Makalingaw po.
1: Siyempre, malingaw yung kastanan. Kung sa'yo mo gusto, lingaw ang tagyog ka.
0: Wow ha. Nindot kay ikaw ba, Rich?
1: Tanawa, ganahan na ka sa kuha, no?
0: Oo, kay dili kay strikta. Ipagawas gini mo ang tinud nimo nga batasan ba? Nga dili malain ang ikauban nimo para sa kuha. Nalipay ko karon sa imo nga nagkauban kitang duha.
1: Malingaw ka sa kuha, Gio. Kong, pirminti ta mag-uban. Tanan-tanan, lingaw ta ka.
0: Sige. Kung nakoy ako ang kwarta, ako na po yung libre sa imo ha.
1: Di na kinanglan. Pwede ako ramirmintin nga maglibre sa imo ha. Total, crush taman ka.
0: Nanasab.

0: Ate?
1: Ah, oh, saka na, Gio.
0: Mo bisita ang tasa ko ni Mama. Gimingo ako sa'yo, doon nakabulan.
1: Ah, ikaw. Sige, ikaw na lang dala sa kwarta nga akong ihatang ta ni Mama. Kaya akong ta ni ipadala. Ah, diyan na lang sa'yo mo, ha?
0: Ah, ikaw, te.
1: Ah, sige. Kano sa mga mod to?
0: Wala may iskwila, ugma, te. Masayor ako.
1: Lala, sige. O, dihat na daan na yun sa'yo mong kwarta. Ah, para pamasahin ni mo.
0: Ah, di apay akong kwarta dirit, eh. Nga hinatag ni mo.
1: Ano nga gina? Ah, di ara, ah. Eh, nas mama nga ka na lang sa ha.
0: Susuero labad to si mama, te.
1: Salamat kasi yung pagtugot, ha. Oh, mabalik na kapag iskwila na.
0: Duha ka, Lord, te. Mabalik na yun ko dire.
1: Lala, sige. Ikaw ang bahala.

0: Ay, anak, may kinakauli ka. Nakabisita ka diri sa balay.
1: Madagang kong ipamalit para sa imo, ha, ma. Nagpalit na kong sudan, isda nga para marip ni mo, imo makonsumo.
0: Ay, salamat, anak.
1: Naikarni og isda ang mga tinadtadanaan, hiniwa na daan para igo na lang ni mo hinloan. O gabalik, lutoon. Yung anak ta ka, pinangga, ma.
0: Pastil na ni akong anak. Nakumusta yung pag-eskwela dito, dong? May problema dito.
1: Okay kay dito, ma. Enjoy kay ko. Labi na kay ate, si kuya. May ilang pagtratar sa ko, ha?
0: Ah, basta anak, kung unsa ilang gusto, imo lang gid tumanon, ha?
1: Oo, ma. Unya na po kay classmate dito nga babae, mang hapirting si Awa. Enjoy kay isap ko, murag mawala-wala akong kaminga dito sa inyo, ha? Pero di, yun pwede mga di takabisitahan.
0: Salamat kay anak, nala. Pagpaigo lang ko dito nga, dili kay katanto mingaon diri ka na ako, labaw sa tanan, sa imong uyam. Si Mary,
1: at doon sa tunako, ma, ha?
0: Nala, sige anak, pagpaigo din, ha?

0: Ah, Gio. Ni guwapo naman yung kang mahi, Gio. Nandito kan sa lugar sa imong ate.
1: Oo, para sa imo ha. Para di ko ni mo pulihan.
0: Pulihan, God. Ikaw yun na yung magngitag kapulis ako, ah.
1: Pakisa ko, Bi.

0: ako problemahan. Ang kamingaw na ako, sasay mo ha?
1: Pwede man ka manguyab dito.
0: Ha? Ako manguyab? Imo kong isogo?
1: Joke ra, uyay mo pa rin tumanon. Para, dili kay katan tumingon sa ko ah.
0: Ayaw pagsulti ni Ana. Di na ko na makaya. Mahal ta ka. Total, pinakataas duha ka bulan magbuwan niya magyog ko. Para magkita-kita po ni Mama. O ikaw sab.
1: Salamat ha. Wala ba'y mga nagpakita dito sa mga kaayo nga mga babae nga para sa ko ah?
0: O na ah. Pero lahi siya.
1: Unsa man nga pagkalahi?
0: Nagkahigalaay ka po ni Rich.
1: Rich ang pangalan?
0: Si Auna siya nga babae? Grabe ka, prank ka ba niya? Murag lalaki ba?
1: Tomboy?
0: Dili, babae siya nga tunay. Gara-garaon lang siya. Grabe komedyante.
1: Basin madibilap ka. Malimtan ko ni mo.
0: Himusan ko sa imo ba? Ganahan ko din ko si mo ha. Basta magsulti ka mga ingana. Murag musamot akong kainlab. Nga murag ba, mag-uol ka ba nga? Mahiadto ko sa lain. Muna'y nindot sa usa ka relasyon. Ngang isa magpakita og pagsilos pero dili po silos ka grabe na gyud.
1: Ako magsilos? Magkigbulag na lang ko para di na kumasol.
0: Ah, di na may tabo.
1: Bitaw. Gio, mahal ta ka. Timanani mo na ha?
0: Hibalo ko.
1: Base na lang, mahibalaan na lang po na ako. Nga, aduna ka na ilain.
0: Dili na mahitabo gihapon.
1: Magamping ka dito ha. Basta syudad, dagay temptasyon. Kay gani, bisan pamilyado na. Watog laing lugar ang lalaki, manarbaho. Nagkabulagin sila sa iyong pamilya, kay nakakitag lain. Ako pa kaha, nga uyab lang kita. Dali ra kay pa ko niyong pulihan, o gibalo ko nga daghan pag mas labaw na ako dito. Kung buota na ah. O gwapa pag yun.
0: Ayun nalang pagsulti niya na. Mahal ta ka.
1: Salamat, Gio.
0: Pagkasunod adlaw. Ularga na ko, di lang kumuhapit diri ha. Kay tuyoon man ang inyo ha.
1: Ayun na, God. Mingaw-mingaw lang kumuhapit pa kanya. Ularga na ka.
0: Pag-aksa ko, eh. Asa ba na si mama magpapanima?
1: Nasulod, di aman ta sa ubos.
0: Magkita ka tapos yung CCTV diha.
1: Ano sa may mag-CCTV? Sa may negosyo na mo diri.
0: Subot pa sabot, pag-aksong yun ko nimo. Kaya nag-ingon man ka nga wala yung CCTV diri.
1: Tonto man ay ka, bahala ka diha.
0: I love you.
1: I love you to, Gio.

0: Oh, Gio, kumusta si mama dito?
1: Okay lang, kuya.
0: Oh, nagkita gyapon mo sa imong uyab dito.
1: Natural, kuya. Hapitan lang sab na ako. Nalasiyo ba? Anay problema ng uyab? Basta kay focus kit sa pag-eskwila.
0: Oo, te. Salamat kayo sa inyo, kuya. Maura ka na. Amoy katabang sa imo, Gio. Nga makatabang po ka kay mama ni mo.
1: Salamat kayo sa inyo, ha.

0: pastilan, Gio. Dili makumpleto akong adlaw kung di ta ka. Ikaw ban, Gio?
1: Lansap ng gara-gara ni mo, Rich.
0: Mao gani, di ba, sa una? Bisan wala eskwela, mag-uban-uban yapon ta.
1: Lagi, pero niduos ako sa akong inahan. Kaya gimingaw ko.
0: Pastilan, mamas, puy ka.
1: Dili man singo ni Ana. Importante lang si mama makita na ako, kumustahon na ako. Kaya di amo ko sa layo.
0: Mamas, boy.

0: Gyod. Basin pag kami nyo nimo, naagyapon si mama nimo sa imong kiliran. Natural, kay si mama wala na ibana, wala si papa. Walay lain nga makauban mama ako lang. Dili po na ako makaya nga. Makabaton kong pamilya nga, akong pasagdan si mama dito sa iyang Pinoyanan. Ako siyang ubanon o baka kami magpuyo diya sa balay. Ka pinili ni papa, kay si ate na naman diri. Si mama na lang ko, maminyo ko, dito giyo ka kay mama. Hibala ko musugot na rin si mama. Yakin sa may imong pangasawon, katong imong gibilin sa tangkal. O si tangkal, si pagtuon imong manok na akong uyab. Ikaw, kung lalaki palaga, maldito kay ka ba? Tangkal, pastilan. O si pagtuon imong panabungay na akong uyab. So, nag-unsa mo sa imong uyab katong pagkita nimo? Kinanglan pa ba na mo ipangutana kung nag-unsa mi? Natural. Kay basin, kung makauyab ko, mapoy ako himuon. Nalipay mi sa usag-usa nga nagkita mi. O ba? Oo. Lipay kayo siya nga ni pauli ko nagkita mi. Natural, gihaggan ako siya, gigakos na ako siya. Bayot siguro ka, no? Ha? Ako bayot? Halakanobi. O si Halakanobi? Hagki ko na ko, hagki ko. Tarantado man na ikaw. Anong hagkanta man ka, dili man ka na ko uyab. Ugakson ta ka karon, dili ka kamanginit. Ayaw paggara-gara na, Rich. Sige na, kita rabi ang duha na makalabay mga tao, pero di man makakita di sa to, abi. Hagki ko na ko, be.
1: Ayaw pag tinalatala di ha, Rich ba? Irespeto na akong mababae. Labi na susama ni mo.
0: Di ka may ibog sa ko, ah? Oh? Seksihon ba ako?
1: Hibalo ko, ikaw ang pinakaseksi sa atong eskwilahan. Oh, kung samaya ako, naman ko yuyab. Kaya ito akong uyab, simple lang. Dili siya kaapas sa imong pagkaseksi.
0: O niya, gihagit naman ka.
1: Ay, pag tinalatala diya, Rich ba? Sihagit.
0: Oh, para mailan ako nga, dili ka bakla.
1: Hibalo ko, imura kong itinuntuhan. Gisokod ako ni mo kung mahagit magyug ko.
0: Gihagit na nagani ka.
1: Tara, mangisnak na ako na po ng taya.
0: Pasumangal na isnak. Kaya nga no, dili siya musukol. Bisan pagkakos na lang, pagkis na lang.
1: Rich, dili ta uyab. Respeto ta ka, isip barkada.
0: Ah, bantay bitaw. Tintalon tayo ka.
1: Kumunit tuyo ni mga tintalon ko ni mo. Karoon na lang last na to panag-uban.
0: Joke ra.
1: Kumunit tuyo ni mo sa ko ang magbinuang ka. Nakoy uyab, Rich. Mahal na ako, si Mary.
0: Mary nga Santos?
1: Ayaw paghisgot og Santos. Gabaan ka.
0: Oh! Ouch! Sige, sorry.
1: Mahal na ko siya. Sige, tara!
0: Pekosay ako sa iyo magkilin. Agay! Mangusay man ka! Sakit kayo! Bitin ko ni mo, bawa ko ni mo gaksa. Talat-tala ni Bayhana ni. Tara, mangaon ta!
1: Kasing gutom ra ng imo ha.

0: sa katong tonto ay. Naon sa banyo niyan kami na may nagkasood ani ni Rich? Wala ba kayo ni Uyab basin masuko din sa kong magsilos baka? Delikado ko basin o liputon kong bunalan.
1: Hi!
0: Oh! Uy! Naaram na kayo sa kong likod!
1: Unsa to'y liputon ka nga bunalan?
0: Wala. Naguna-una lang ko.
1: Wow! Nana ko sa'yo muna-una.
0: Dili.
1: Gimingaw ka sa ako.
0: Dili pod. Natingala lang ko nga wala ka diri.
1: Uy, na-develop na nga sa gimi diri magkita.
0: Let's magtanong na Goodrich. Dili na mahitabo nga ma-develop ako. Matingala lang ko kay kanunay tarang uban diri sa kantin. O tapos, kung nakiuyab na suko sa kuwa kay sigitang uban, liputon ko, bunalan ko, wala ko yung ganan.
1: Dili na mahitabo ay, wala ko yung uyab. Kabuang sab siguro kung na ko uyab, damay-damay yung tapa ka. Natural, magsilos yun. Hindi kayo, wala man ko uyab, open.
0: Nga nung wama yun, nanguyab si mo ha?
1: Ambot lang, mas hindi sila ganaan sa ko ah.
0: Gwapa ka. Pasiksihin ang mga sinina, di ka mabitin. O sa normal nga mga sinina, mas muga pa kang samot.
1: Salamat. Naninakita ni mo sa ko ah. Ala. Mailog yun ka na ako.
0: Unsa?
1: Wala.
0: Unsa'y mailog?
1: Wala. Uy, to. Nako'y mga barkada ba? Gusto na ako nga ubanon ta ka.
0: Barkada?
1: Mga babae gyapon, good. Upat may kababae, kaupat ko. Nyaduha ka bading, uno may tanan. Mga ligumig dagat. Next day. Gusto na ako naaka, uban ka ha?
0: Di lang ko, kamo na lang kay makahasol ko sa inyo ha. Makadisturbo ko.
1: Imbis gay pananghid na ka na ako nga naaka, na ko'y amigo nga guwapo, buutan. Nga uban na ako. Yung ko na yung mga bayot. Sige sister. Muna nakasaad ko nga uban nun ta ka. Pasinino ko baka ako nila nga gisaad na ako nga na ako'y kauban nga lalaki. Gaya na bagyo nila. Yung bagay sila nga uyab ba daw na ako. Yung well, dili. Amigo lang na ako. Crush na ako. Yung ganyan sila, ang mga bayot, hala, uban na yung crush kay baro gusto ko may mutan na ako basin bakilatis na mo o gabsing ganahan. May ana sila. Oh, sunod adlaw ha? Ay, sige katawa di ha?
0: Oh, sige, uban ko.
1: Basta, uban ka ha, uban ka.
0: Oo, oh, lagi. Ay. Abi ni mo, Rich, swerte makauyab sa imo ha ba? Kay ground ka.
1: Ah, swerte yun.

0: Okay sa mga dagat?
1: Grabe ka tinaw diri.
0: Oh?
1: Puti kay buhangin.
0: Adagan mga ligo diri tanawa o. Naninagsingabot. Kita sayo lang ta diri.
1: Oo. Astilan. Uy. Ah, presko kayong hangin.
0: Ah, presko kayo. Ah, sige. Ato ni Ablan ng Minunon. Mabot na turun ako mga kauban.
1: Oh, sige.
0: Presko ang hangin din. Bito ka layon.

0: Ito yung tama sa akong ngayon, umla. Laban-laban ang ulo.
1: Oh, kumusta?
0: Ay, Rich.
1: Mura na mag... Naubog-ubog naman lagi.
0: Oo, talaga nag-inom. Ah.
1: Ito pa mga kauban ako. Ganahan ito ng palatolo taos dagat. Gianita ka diri sa cottage. Tood, ugma na siguro ta makauli. Kinaglami pa ako mga kauban. Huwag niyo sila sa kuha nga ugma na daw. May manguli.
0: O, pwede mo una na lang ko.
1: Ang kalain sab ni mo. Diri ragod-tagod. Sunod pa ang klase na po nato.
0: Mga amiga ni mo na. Lisod kayo makasagol ko sa ilaha.
1: Ay, kabalaka. Lain-lain man may katulgan. Akong tulo ka kaubang babae, lahat po sila. Ang duha ka mga bakla, laglahit po sila kaya dili sila gustog na yung mga kauban. Ikaw ako.
0: Ha?
1: Oo, yung sa may nanya na. Oy, maulaw ka sa ako, ah. Hindi na ka pwede mo uli kayo. Alas 7 na sa gabi, eh. Kainom na ka. Nananghid mga gani ate ni mo.
0: Ah, nananghid ko. Dili pwede nga wala ko mananghid.
1: Ah, maayo, maayo. Sige, diya sa kakadaliha ka ako sa tuad-tuad-tuad-tuad ako mga kauban.
0: Sige na.
1: Simula ka o ka, ha? Imukumbiyaan. Bantay ka sa ko, ah.
0: Dili lagi. Dira ko.
1: Ah, darang imno nun, ah. Ani, ablihan akong isa, ha? Daghan pa kay kitag imno nun. Napay duha ka kiss. O niya, napay sa kiss nga wala pa nato matilaw, eh.
0: Sige na, sige na. Duhang to'y mong kauban ni mo dito. Kanagan ni mong yak-yak, oy.
1: Ligo sa lana ko malingaw ka.
0: Sige na, Rich. Ato sila dito. Mag-inom na ko dire. Balik na ka dire. Gusto na ni mo.
1: Ah, sige.
0: Ano nga'y nanguyab kay Rich? Guwapa, siksi. Astila. Makatintal gid siyang lalaki kung magpatintal ka. Ah, ngano pa kailaman na ako ang kinabuhi ni Rich? Ano mang pangutan naman ako sa akong kaugalingon ng uwi ng uyab sa iyal? Nagwapa siya o siksi. Ah, bahala siya eh.

Tama-tama lagi ni nga kung tama da. Tuod, mao man ang giingon ni Rich nga kwarta. Sulod ako dito. Mas malangan pa to siya dito sa iyang mga kauban. Di lang ako sirada ng pultahan. Katulogon ako.

0: Rich, nandali ka. Nanunutan ako sa kuha. Sa may dautan ko magtanaw ko sa imo, ha?
1: Naghiloy na kinang mata ni mo, daga na kagnainom.
0: Tapat ko, ha? Na may pumli ang sigtikas. Dirir ako. Gaksanta ka, big gaksanta ka. Rich, buhi iko. Rich, kita lang doon haribit ako. Sige na. May nalang matambalan akong kaibog sa imo, ha? Sige na, good. Rich, one. Sige na. Matin. Imposible din yung kamatintal karon wanga ka. Rich ba? Rich. Rich.

0: perteng lipaya ni mo.
1: Ay, kapilan ako nga lalaki si mo, ha?
0: Sas mangutahan na pagina siya, oy. Ibalo nga buong gata. At least naman nakatilaw ka sa ako, ha? Sa akong kasiksi, sa akong kagwapa. Na-enjoy ka, di ba?
1: Wala.
0: Masin, ma-inlove na ka sa kuha, Ugma.
1: Ma-inlove? Ita ni boy.

0: Oy, sir.
1: Oh, Dom?
0: Ah, si Richman tong kaoban ni mo, no? Ay mong gihatod dito sa iyang ipuyan. Uyab ka niya, Dom?
1: Ha? Dili, amigo lang kami, classmate mi.
0: Ah.
1: Classmate mi, Dom?
0: Pero baya-baya, kadlaon na mo naka-uli.
1: Oo, kaya nangaligo mi, bitch. O, ito nga, ihatod na ako siya kaya nakainom-inom, raba.
0: Kaya nakukuyab mo. Hoy, ayaw na lang pagpanguyab ni Ana.
1: Kaya gano?
0: Kana si Rich, wapa, dagang kay mainggan niyo sa inga lalaki.
1: Hibalo ko, Dam.
0: Ang gisaligan na pag-eskwila sa inga kaugalingon. Kay walang-wala pod kuno ng ababae sa ilaha, maningkamon ka makatapos pag-eskwila. Kung magkinahanglan na nagproblema sa eskwilahan, natural, mangita og lalaki nga makatabang sa iyaha, nga ang kapalit iyang lawas.
1: Unsa?
0: Oo, Dong. Sa kinsa nga lang ang lalaki, auban mga minyo, nga naay kwarta, maksulban lang bayro nun sa eskwilahan.
1: Wa baka ka matigod kay Rich nga grabe ka liho kayo. Nakamatigod ko, Dam.
0: Onya, ikaduha ay lagsabat, Dong ha. Nahibalog yun ko ni Ana. Kaya na isto-istorya na din sa mo, ah.
1: Kaya nga no, Dan.
0: Ay, nadaot pag yun na, nasira pag yun na. Kaya bisan kinsa lagi nga lalaki.
1: Sa
0: basi nakahilabot ka ni Ana, ha? O plano ka nga mo hilabot, mutilaw sa iyong kagwapa o kasiksi. Basi nagmadaot po ka. Kay kasagaran daw, nga ni Agi sa iya, kaingon good na naisakit si Rich.
1: Ginoo ko.
0: O, nga nung burakag na ito lala?
1: Ha? Wala, Dam. Wala. Sige, Dam. Salamat sa imong pagpahimbalo.
0: Basta ay na pag develop kay Rich. Masakitan ra ka.
1: Oo. O sige, Dam. Tusa ko, Dam.
0: Nahala, sige.

0: Bayjo. Oh, Rasmit. Naon sa man ka mura magkag nagigibati bay? Ha? Bay, sakit akong gwan bay? O si sakit? Ako ari murag lain akong ipaminaw, buhar kahit lang talon ko. Patsikap na ikaw, sa maninay mong ari ni mo. Buwan. Atay! Asa magka nakakuha ni ana? Ha? Uy, tabahin ko, baby. Kani mong ibati yan to, nasa ospital, bay. Umani ko, bay. Ah, sige, sige, sige, tana. Matay, lain akong ibati, bay. Atay!
1: Okay, may gala sa dili pa na ito'y panayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa imong hangalan ay og taga-asa ka?
3: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
2: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
3: Kapoy kaayo ang lawas. Una dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulo den akong hugay pod may pod den kanhana pud kay gihi.
2: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
3: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya karon muragani pod ingkon na. Una gi na nga dili gyud dun ta ko magpakawana kay kanang na ang kagiganahan man pud ko.
2: Thank you kaayo okay, na ha. O padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
3: Sige. Salamat po sa inyong pag-ari.
4: Ako sa pagkatinood, pila na kakape ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan yun nga amping takanunay sa atong ginainom nga kape. Ako yung nasulayan, kining Capricorn coffee. So akong gitilawan, kay gusto lang kita nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas, tinood yun. Mauna akong gikonsume karon, buntag, udto hapon, unya ang resulta, pagbawas na to, matag-adlaw, mubalik ang normal. Unya, nindot po ang akong pagkatulog, pagkapahulay ka. Sa imong pagmatas buntag, lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo, usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giawag na po ang uban. Sulay usab ninyo, labi na sa may edad na.
1: Okay, may gala mao itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
6: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared, na magbaduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatulan ginako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo ginagong gamiton. Mm-hmm. Natawaan ganyan ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
5: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila raw po iloy. Kaya no, ako raw ang puway pamaol kada kong maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wag abuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
1: Karon napod gyapon tayo Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B-vitamins o kung maunang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Migacar Soft Gel Capsule. Ang Migacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayon. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Migacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw niya na mga nanay tatay, makalambo po ang Migacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang komponent sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Masampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Migacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Migacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Migacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto to makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Migacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Migacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Migacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Migacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Migacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinar og inom ang Migacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Migacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naakanihan ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times up. Ayaw kalimti. Ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times up siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times up. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga pharmacia o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Kani mong ibatay ato na sa ospital ba? Umani ko ba? Ah, sige, tana! Matay, lain akong ibati, bay. Atay! Kinsa mo rin ang babae mong kakuan? Wala. O sa'yo, wala nga. Nasira, magkabay? Ha? Pastilan! Bay, si Rich Pay, no, imong kauban, no? Kaya makitanta mo nga sige mong uban. Ha? Si Rich Lina! Nakatira ka kay Rich, no? Sus! Huwag ginakasulti sa'yo mga estudyante nga. Ayaw pagpalabi pagdikit ni Rich kay na magtikang kang yung ka maglakaw bay unsa okay mauna na imong ibate karon ah.

0: Mao kini ang problema, Kuya Arn. Nga samtang nagpadayon among relasyon sa babae nga akong hinigugma, nagpadayon usab nga gitago kini ang nahitabo kanako. Kay di na ko makaya makigbulag sa babae na akong gimahal nga si Mary. Naningkamot ko si Rich nga matintal ko. Natural, lalaki ako. So sa kalawak na mo nga mong itulugan. Huwag na lang kong magsulti, Kuya Arn. Gawas akong sa classmate nga mo yun. Nagtabang ka na ako. Gawas akong magulang sa akong bayaw, labi na sa akong inahan. Labaw sa tanan. Sa babae nga si Mary. Kuya Arn, kini akong pangalan nga akong gipaabot niya kanima. Sa programa, dili kini tinod na akong pangalan. Kay basin mabati sa babae kang hinigugma mo abot imong programa dito sa among lugar. Dili ug gusto nga masakitan siya o magkabulag kami. Hantod karon, nakita gyapon ako ang babae nga akong hinigugma nga nagsalig diri kanako. Pero ako ang makonsensya, Kuya Arn. Nga wala gyud kumutugan sa tinuod. O sa akong gitago hantod karon. Ambot asa taman akong pagtago. Makonsensya ko labi na magpakita ang babae o kamaayo kabuutan din sa koa na grabe iyang pag-amping sa among relasyon. Pero ako di ay na ako'y gitago. O nahadlok sa kukoy yan basi nagpabilin pa ang kagaw na naakan ako. Kuya Arn, din lang ko taman o daging-keng salamat sa paghatag kinabuhi sa akong kaagi. Ako lang kining-share, Kuya Arn, para sa makahatag og inspirasyon sa uban o makabante ang mga lalaki nga dili magpataka para dili makabatulog problema nga susama ka nako. Dagan salamat imo magtatampo, Gio.
1: Walang dalang ulan, kamang walang kumot at ulan.
0: Dagan salamat, Gio. Dili din tinood niya nga pangalan, mahigal nga Gio. Napag-idila ang pangalan niya. Hala! Dagan salamat sa inyong pagpaminaw kay inyong kalimti atong mga product, ha? Ay magkalimot sa itong mga product ikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ay balo na mo kung sa ikatabang sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil nga duha klase nga Orion. Green ang taklob nga daghang kagamitan, ang orange ang taklob nga may pagkamintol, may pagkabugnaw, pang massage lang siya. Pero pareha lang sila sa green, pwede po di massage. Naala sila kalahian, may pagkamintol, may pagkabugnaw. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kumpletong vitamina, mga inahan, ay yung kalimti ninyo, no? Sa pagpainom sa usa ka kutsara sa inyong mga anak na elementary, before ninyo paeskwilahon, paimnasya, usa ka kutsara nga Nerviplex Syrup, ang kumpletong vitamina. O sa atong Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule, para sa mga higala na ito, nga nawala ang gana sa pagkaon. Kung nawala ang gana sa pagkaon, take sa Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule. Gikan sa 13 anyos, pataas pati gulang ang mga edad, pwede mo take. Basta 13 anyos, nawala ang gana sa pagkaon. O sa atong B40, ang high-dose nga B-vitamins, para sa mga higala na ito, ang nakabaton o nerves neuropathy, basi na daot inyong makaugatan, gumikan sa taas nga pagintaron o sa diabetes maigala. Malibyuhan na, matambalo na, pinagis pagmintin kada adlaw sa usa ka kapsula lang sa B40. B40 maigala. O sa atong Megacar soft gel capsule, ang dagang health problem ang e-ticker, no? Dagang health problem ang e-ticker sa atong Megacar soft gel capsule. O sa atong Fairbite capsule ay kalimti ang atong mga kaugalingon nga magpabilin ang kondisyon sa atong lawas, ganahan tamo trabaho. Nagis pagmintinan sa atong Fairbite capsule. Dagan kayong salamat, maigala. Kinis Kuya Arn, maingon. God bless you all. Pag-ayo-ayo mga pinangga. Bye-bye.
2: Na kabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: Maayong adlaw sa tanan nato mga suking tigpaminaw ug sa ato mga texter senders, no? Welcome na po sa inyong paboritong programa o paborito ba? Paborito jud kay ngano na man si Dr. Choi.
4: Ikaw po.
3: Doc, hello doc.
4: Hi, hi ma'am. Hi sa ato mga listeners, no? Thank you kayo og nanapod mo karon, nagguyog na mo aning ato ang programa nga bahin sa ato ang health, no?
3: Yes, no. So mo na siya makahatag si doktora ninyo og praktikal nga mga tambag, no? O kana hinaot tanan ninyo mga pangutana matubag ni doktora ay ganang paningkamutan nga matubag. Dok, musta man ta dok? Unsa namang pud ato ang mga gipanghimo-himo karon nga kalingawan? No?
4: Summertime man, so tagahatag-tag time sa ato mga anak. Nga naapod sila yung mga kalingawan, no? Kay boring na sila sa kuan. So, kana, kuyog-kuyog may kuan, balay, mga swimming lessons.
3: Hindi doon no? Na ang mga activity sa bata, dok.
4: Pero tanaw na ako, importante ka, yun na, no? Mm-hmm. Labi na ka na makabalo ang atong mga anak mulangoy, no? Kay usahay, na mag-get times nga maibog ta, matutag beach, or matutag ka ng na ay mga pool, no? Inana, no? So, mas kampante gid ta kung atong anak kabalo mo swim or at least kabalo lang gid sa kanamitang mga floating, no? Inana, no? Saon, no? At least kabalo sila. So, at least dili na sila mahadlok sa water. Pero, syempre, during the time ng mga ligo na, doon na sa pool o sa beach, ako gigapong ipa-life jacket.
3: Okay, mao yun. At least nga, parang gano'n ba?
4: Sigurista yun gigapon.
3: Nagigapon. Kaya nga, no, bisang pagmayo na kang swimmer ba ya? Kung katabi tong mo, ingon nila nga, kanabi tong atong bati is dok nga.
4: Ma-cramps.
3: Wala ba ya, good. Diba? Indot ka ay nga ka nang sa swimming lesson bitaw nga ka ng mga
4: pero
3: bata
4: siguro kung
3: pa.
4: Ako na lang nang ihimuon every summer mang swimming lesson so magkaanad yun po na ito ang anak.
3: Importante bigod kay na dok no pero sa mga apiki bitaw po dosahay no dili beta makapadala sa tong anak para pang swimming lesson.
4: Medyo mahal yun no ang siya. Pero naamo po yung mga barato ra pod nga mga teachers no.
3: Manang ka ng uban dok mo anak lang itugpo na lang di sa boulevard. Ilang mga anak no. Nga ingon nila ilang training dok ilang itugpo pagkahuman maningkawat mo nagkapakapamo sa mga iro ba or itoy no yun anang a training. Pero para nako dilibin na siya pwede nga ihimo nato na sa tanan kilain-lain biya mga bata. Ang uban na magfobia.
4: Peligro mangod na ang inana po no. Labi na maanad na lang mga bata nga sila-sila na lang. Nya kung kusog ang current, di ana naman ang diskrasya mahitabo.
3: Insakto.
4: So lahira man ang inana nga kapakapa kaysa ang katugyugang at least kabalo ka mo kanang kanabitang isa gitawag nila mga freestyle inana or kuan nga kabalo dyan paspas ba dayon maanad sa proper hangin inana so lahi ragid pod ng naagi kay proper kudo kung kabalo na kadaan o floating or inana mas dali na ka
3: bitaw do kaya ngon nila ang at least ba o magkinaunsa ka ng kabalo ta sa basic nga katong tighaya yan ako di gani mahadlok gani kumusalom dok ay
4: kundi ang ginikanan, sila lang mo ay matudlo.
3: Namira ba yun nung makabaloan na mga bata? Unsa pa siya kayo mong gikuan, Dok, para sa atong sabalay, no? Nindot po na siya nga.
4: Oo, na sila activity karon diri sa Boulevard kay Panong Fiesta. So, na sila show na ni sa Boulevard karon Sunday. So, mga 7 something.
3: Ang mga baso din hagi, Dok, sana yung mga stages. Ana, sa stage.
4: Yes, naging na ako daan na. Andaw. Mag-andam na kong bouquet.
3: Ay, wow.
4: Para hatagan sila. Manaanad mo sila. Naghuman sa show na sila yung marag. Oh, prize.
3: Wow. Walang tao dito, ana, no?
4: Yes.
3: Appeal pa dahil next week, Doc.
4: So, muna siya nga. Dapat, anong mga anak nag-vitamins, no? Naka-Nerviplex syrup. Dito ako mga anak. Haron always active sa ilang swimming, active sa ilang mga summer classes, sa ilang mga ballet, o kung sa panangagay.
3: Active po ang brain kuanan. Nila, Doc.
4: Yes. Di ba karon na ito'y kwando, na yung mga kuan, swimming lessons, sa summer, dance summering, uban po na modeling. So, haron active ang inyong anak. Natay, Nerviplex syrup. Di ba? Sa may sulod, ana, itong Nerviplex syrup, ma'am?
3: Ang gingon din ni Doc, no? Na siya vitamins plus lysine, na siya taurine and zinc. tapos napag-i-try chlorella extract, no?
4: Yes. Oh, so, nana, good for 2 years old to 12 years old.
3: Mm-hmm. Then, humana, above ana sa 12 years old.
4: Ang mga mother o father, yes. Nerveplex, AE, napunta, AE na taman sa mga kalulahan o kaluluhan.
3: Yes. So, nindot kayo, no? Same gyapon ang effect, ani, no? Nga pa-bright, pag-anag kaon, tapos pag-anag katulog, na, sa mga adult na, ha? Dayon, ilaa po ng ubanandok o gato ang mega care para dili-tadali, maulyanin. Sila pa to, unsa nila ang term gani ana dok nga
4: maango.
3: Oh, maango-ango nana no. So karon pa lang ma-start na ta mag-edad na tag 40 or bisan pag dili pa mag 40 no kung mahimo mag mega care na ta daan fish oil importante man kay para sa atong eye health, sa brain health, bisan sa heart health, even sa skin health, di ba doktora?
4: Yes, harun magwapa po da ma'am.
3: Maogyo dan eh. Sana all.
4: Kay smooth mo skin, dili dry.
3: Ana, no? Insakto gyud dok. Speaking of varicose dok no, naay nagkahiskot din hi. Yeah. Unsa daw maya na dok, nabay tambal ana or dapat kuana siya, injectionan siya?
4: Though na ako na yung mga injection, pero dili kayo familiar ana, no? Kanang basta akong nakuan ana is kanang kulang bitaw kaayo ang kuan kanang elasticity sa atong mga ugat, no? Muna siya nga na-dilate na siya, no? Kanang bitaw sige kag lakaw-lakaw, and then by gravity bitaw marag mabugatan ang imong mga ugat by gravity, no? So muna siya nga dili siya makapump out. Muna nga ideally gyud unta inig uli nimo sa kinaraan pa. Diba, kanang mga model or kanang mga social-social. Mm-hmm. Gusto nila, wala yung mga varicose sila matiili. Nig-uli nila, elevate nila. Mm-hmm. Pahuway sila, elevate nila ilang kuan. Ang uban na muhigda pa gani, isandig sa bungbong ang tiil, no? Haron daw ang flow bitaw balik, mauli-ulian. Nga dili kayo mabugatan ang imong mga ugat.
3: Tinuod gyud na, Dok. Abinang kuan na, Dok. Mga storybook. Ana, no? Binotable.
4: So, muna siya. Even, diba, kabantay mo kung naamoy mga hupong mayon yung doktor elevate na yung TL. Same rapod na sa kuan mga varicose sa may nana. Okay. Pero nagyoy ka ng mga kuan siguro mga doctors gyud nga nagkuan na. Which I think is more on the gravity ng kuan kaayo masidlakaw-lakaw. Sobra nakalakaw yung pag uli sa balay dili pa yung magpahuway ilang TL.
3: So, no?
4: Tindog rin gihapon ana-ana. Nakapatay ka sa mga lulag-lulo na to nakanang trabahador yung kaayo. Oo, kana makita gina to ang kuan.
3: Yeah, daw ka nang kuan, ka nang atong noong mabutangan siya, dili ba na agi sa exposure sa sunlight na sobraan, overexposed?
4: Mabutangan o?
3: Oh, napoy mga varicose, ana, veins, sa nawong. Kung na siya, Dok.
4: Dili naman siguro, lahi po siguro
3: na siya. Kinaiyahan na niya, Dok, no?
4: Oo.
3: Okay, so salamat kay Doktora noon. Naman siya ni kuan, ni message bahin sa varicose, good, no? Anyway, dili na buta sa atong text resender number 9827 sa 0926. Ingon siya din ni Dok nga. Doon na siya pangutana, bahin sa iyang tuway-tuway sa iya ang bana, no? Doon ako na hing tubo, Dok, sa kilid. Niya, hinabako man ng iyang bana, Dok, pala inom pa, Jud. Nga ka ng bukol ko, no? Unsay angay niyang buhaton kung money siya, nangutana. Iyang asawa, gid ang sender, actually, si Ma'am Juliet. Taga Dipolog City rin siya, Dok. Pero kung nang hing tubo daw, dapit sa kilid, nga, unsa man siya, Dok? Buto? B-U, then, 2, number 2.
4: Buto kilid siguro na.
3: Buto.
4: Bone siguro.
3: Okay. Hingkalitrag tubo. Unsay angay dang buhaton ani?
4: Ideally siguro, pa-check up na niya. Kay, sa ba na, cyst lang ba na siya? Or infection ba na siya?
3: Tuway,
4: or uric acid ba?
3: Sa mo na yung tuway-tuway. So, tuway-tuway is... joint, no? Sa joints?
4: Tuway-tuway is any joint. Masiguro na, di ba?
3: Nga, kahinabako man ni siya, Dok. Doon pala, inom pagyod mo. Ingon sa iyong asawa.
4: Ah, basi na siguro. Ingon na siya. Kasabi na, Dok. Kahinabako. Kaya choice naman gina sa tao, no? Dili man ka na ang reason. Nga, no? Paundangon na to siya. Kuan ana siguro makabalo lang siya sa ang health nga ang sigarilyo ug alak syempre na tendency gyud nga makakancer no syempre makakause og kanang mga lung cancer labi na sa kaliwat kaayo nga naay mga cancer sa family dayon ang kana pong alcohol kung masubra na kaayo ang uban ana madaot ang ilang atay dayon ang uban ana magcancer pod sa bituka no kay sigig ka exposed sa halang o kanang alcohol ang iyang throat, no? Mm-hmm. Very common kay na, in fact ang isa sa kong uncle namatay ana, no, nagka throat cancer siya. Grabe gito siya, palahubog, no? Mm-hmm. So siguro na paso na sige sa alcohol ng iyang tutunan di ana nga di ana ramgi na mag-start nga mag-change na ang skin ni mo di ana sa imo ang tutunlan dahil ang uban ana ma-mutate na into cancer cells, no? So mo na siya siguro ang risgo sa imong bana kung regarding sa kusog man na bako, so prone for lung cancer, and then kusog mo inom, prone for liver cirrhosis, ang uban ana throat cancer, no? So isa na siya. Pero ang kanang siyang bukog, I don't know kung uric acid na ni tubo or bone lang yun na, kay from time to time usahay namin yung mutubo nga bone spur, no? Mm-hmm. And then or infection. So dapat siguro ipa-check up, no, since na ana may madaghan kay mga yakap clinic diri, or kung ganaapon mo ka ilang surgeon, pwede po ninyo mo siya dadun dito, hinana, no? So initially mo sulay lagi taghatag ng antibiotic basta hindi makuyos ang bukol, no? Pero kung dili makuyos ang bukol, magpa-check up na siya tag doktor. Mm-hmm. Kung unsa na siya for now, ang antibiotic po di mapugka, pwede mo palit og imo-imo alang, no? So magpa-check up gyud gihapon siya. Mm-hmm.
3: Pero kuan biya po dok, ubahin sa mga kanabito antibiotic, una lang po kay murag kaila, pwede na sa muhatag dok, pero ila
4: bawal.
3: Alang.
4: Bawal. Bawal na dok? Bawal na. Mawad arog lisensya ang pharmacy ana.
3: Ah, okay. Kaya binang pong
4: kaya basin ba, na ay taga FDA nga nagpaaron ing nun lang nga pasyente nga mupalit og kuan nya taga ani mo nya taga FDA nya to. Mm-hmm. Una diloy ang pharmacy.
3: Okay.
4: Nasirado sila.
3: Kinamang we times talk man sa sige mo hatag na lang mi as long as kani siya kompleto gyud mo ni siya 7 days imnon blah blah blah blah.
4: Kuno, I don't know kung kuan pa ba na hangtod karon nga kompletohon gyud nimo palit ang 7 days.
3: Mm-hmm.
4: 21 or 14 depende kung kapila na siya imnon.
3: Uh-huh.
4: Pero dili magud na ang pharmacist mo makabalo kung unsang klase antibiotic ihatag nimo.
3: Okay.
4: So si sayang-sayang ra kasi mong kwarta. Okay. Nga dili itong mga antibiotic kayo mong kinahanglan.
3: Mm.
4: Gasi paliksin, si paliksin ka. Nga dili day kayo na siya maayo para sa mga UTI. Basta yung laing antibiotic ang maayo. Inana, bitaw.
3: Insakto.
4: So, kana.
3: Kana yun. So, magpa-check up, no? Then, human, maduol gudog ka ng doktor para natin yung saktong reseta, no? Inana, gudog itong buhaton.
4: Mm-hmm.
3: Para, kanang ato mga sakit din, ha? Kaya, imbis ng daginota, mas madublian. Kaya, ang reseta nga gihatag, sa gingon na ni doktora, dili dahil siya mo'y angay nga mo'y imong imnon.
4: Mm-hmm.
3: So, nadublian na yun noon. Tama na yung nagdaginot, no? So, dili na puta sa kuan, Ma'am Juliet, no? Hinaot nga, nakadungog ka sa tambang ni doktora ni mong karon, no? Kay kani siya, for sure, tig-pamati gini siya. Kay, mm-hmm. Ngutana po siya bahay ni Dr. Love.
4: Ah.
3: Oo. Sige, dili na puta doktora sa ato ang lain nga texter sender, no? Kaning din sa last four digit nga 3453 sa 0910. Naingan siya din hi. Good PM doktora, kani inyong product na Orion Liniment Oil, naabot na ba ni diri sa Bukidnon nga pharmacy? Kay gusto mi mo palit nga taga kuan ni siya taga Damulog. Actually, nagka naman ka ito, ta dok. Nga kuan kaning sa Bukidnon, daghan kay tag pharmacy sa Bukidnon. Oh, so kaning iya ang gipangita nga oil na to, kaning Orion na ani siya. Available ni siya sa mga butika dito sa Bukidnon. No? Kasama ni siya, kaning iya ang lugar nga Damulog. Di ko familiar sa Damulog, pero naatay sa Don Carlos, doon natay sa Kalilangan, doon na po tayo sa Kibaw, even sa Pangantukan o sa Quezon, no? So, inana, mapalit na ninyo ang atong produkto, tanang produkto, gikan sa Orion, atong Coffee Corn, tapos Nerviplex, Biforte, tapos na po tayo Mega Care, no? Dinha, mapalit na ay available sa mga pharmacy din ha sa Bukidnon. Shout out ito sa mga taga Bukidnon, Dok.
4: Yes.
3: Kusog kayo na dito, Dok.
4: Maglano, hi, sa glano. Mga... Sa yung tawag nga nila na Bukininsi, ang sabi na.
3: Ambot, Dok.
4: Okay.
3: Kaya ito, di ba, di pulog.
4: Sa Nortihanon so, mo ta sila.
3: Okay.
4: Bukihudnon.
3: Oo, oh, Bukihudnon.
4: Ano, siguro, no? So, shout out sa inyo diha, no? Nindot yun kayo na diha, nakaagi ko, no? Pero wala yung kayo nga naka-stay or naka-enjoy pa. dahilayan diyan na ba na sila?
3: Mao daw dok. Oh. Nice to dadahan.
4: Malag niya ta diha, ma'am.
3: Sige dok, lupad ta ba? Kana dok, ing narakuha ko na ka-schedule ka
4: dok. Natay time, wag natay kwarta. Kana si doktora, natay time pero ang kwarta.
3: Oh, bitaw ko si doktora, walay time pero daghang kwarta.
4: Ah, kaha. Dala jud daw.
3: Basta doktora, grabe gud ang time dok no. Wala jud dok kinang kuan ba? Nang mahurot-hurot ko din mong time din hapit sa family din nagani ka kayo ka kung ano.
4: Yes, usahay mo gyud na sacrifice sa mga health workers na makaalaga pa ka sa laing tao. Correct. Wala kay time sa imong kuan, manuhol na lang ka.
3: Oh, bisag na ana dok worthy gihapon dok no kay malipay man ka nga nakatabang ra gihapon kay
4: nila. Oh, kay kung gusto ka ikaw mo alaga gyud, example in ana, ang tendency is absent na lang gyud ka or mag-sick leave ka.
3: Maana siya. Maana siya. Then human lisod man kailangan man jud ka sa kuan ang imong services pod sa mga tawo.
4: Yeah, pero kana una pud na to na times kay sa kinahanglan mo sick leave ko kung mo sick leave ko eh kay lisod ka yung
3: dilin ka. So kung sick leave ka pila man ka days ang ilang ihatag ana dok?
4: Depende kung pila ka days mo kinahanglan. Na agi time nga hurot na imong sick leave na di kuan no work na, no work no pay.
3: Okay.
4: So ana.
3: Kung bati ko tayo.
4: Pila ramay sick leave sa isa ka tuig. Tatila. 15 raman in a year.
3: Aha. So, pero wala ni mo gi-avail na siya sa kuan dok.
4: I-avail yun ang kuan.
3: I-avail mo na every year.
4: Kahit kuan na ta. Kahit na tao ro ta. Kinahang lang ita mo pa huway po. Kung lain ang pamati, mo live yung ko.
3: Pero bisag dili
4: na nato lawas rabia.
3: Insakto po dok. No? Pero bisag dili lain imong pamati dok. So magamit po nimo siya para sina na family ka nang kwan.
4: Vacation leave.
3: O kana.
4: Namay na na. So, ang uban kay mga yawat na lang gyud makwarta nila na kay pwede man na ma-monetize pero.
3: Mhm.
4: Mora po ni kwan, health is wealth.
3: Mora po ni na kanindot dok no nga naara pay mga maayong benefit nga gikan sa government nga gihatag diha no. Na. So okay, dayon ko ano ang ato mga mamiminaw karon gina-invite na to nga mo message no, magpadala sa inyo mga problema din ha sa inyong panglawas para at least si doktora makatambag ra pud niya no. Kanang gi-invite na mo ang tanan nga mo message din ha sa atong hotline number sa 0909-304-8924 no. Yes. Then dok, invite na to sila sa imong bagong clinic o sa imong clinic hours.
4: Yes, o kuan pa dai to, pwede pod sila maka-message ma'am sa ato ang Facebook account ng Doc Choi, no? Pwede na dito nila i-send uban nila mga questions, pwede po sila magpadala dito og pictures, no?
3: Mm-hmm. Salamat kay Doc, no. Kabalo ko Doc, na action jud ko kanang katulgon karon kay nag-inom nang ko lately og kape. Then mo try ko sa coffee corn natay bagong coffee corn Doc, no. Ato ang coffee corn nga purple.
4: Yes.
3: Naka-try na ka Doc?
4: Wala pa ko tagay ni sir.
3: Ah, matilaw ta ni Doc. Ba naman diri oh, makita na to oh, nga kani di ay Malunggay and Santon. Coffee corn gihapon siya tapos do na siya ay, of course, purple ang corn, no. Mangustin, do na siya ay moringa, do na siya ay guyaba, no. Ashitaba, do na po siya ay kanang barley grass, spirulina, and ampalaya og chia seeds. So daghan-daghan gid siya Doc nga kuan.
4: Mm-hmm.
3: Ansa ni siya nga gipangsagol so a must try pud ni siya ng kape. Yeah. So liyan
4: coffee
3: na
4: corn to. Purple.
3: Yes.
4: Lahi po itong isang coffee corn nga black gold.
3: So kato no, sa mga upa nakatry sa itong kape, pero for sure murag hapit ang tanan dok. Nakainom na gyud sa itong coffee corn kay giganahan gyud na sila.
4: Yes.
3: Mo na ilang ipangapi kada buntag. Munang karon ibati og katulgon, no?
4: Pamba-relax. Dapat to yung gabi na ni mong iko ani.
3: Pero usahay dok, ganahan pa man jud ka mga pi mangudok, no? Anyway, salamat kay sa tanan ato mga mamiminaw karon no. Thank you kay sa inyong pag-uban kanamo sa makanunayon. Thank you sa tanan. Dayon hangtod na puta sa amo ang sunod nga episode kauban ni Dr. Choi ug kani ang inyong higala sa kahanginan si Buttercup ug sa ngalan ni Kuya Franz magpahinamdam kaninyo nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
4: Yeah, ug kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
3: And for now,
4: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:41. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manso, iso siya panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, dispuntatay.
7: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
6: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
7: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
6: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
7: Okay ba?
6: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
7: Yung rice coffee?
6: Masarap.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
2: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Hearts FM. Kagayan de Oro ay 93.7 Hearts FM. Bukidnon, 2:46 ang ating oras. And Ronnie Liang, ang sarap pakinggan ng kanyang akala mo. Kasi nga, di ba, may mga bagay na we tend to assume. Anyways, that song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese.

0: Grabe. Oh, may nakapagsabi sa akin. Ang daming na kikinig doon. Thank you, thank you. 6024, shoutout po sa Escorpion Patag CDO. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa lahat din ng mga sweethearts natin dyan, sa Kevin Enterprises, ka Ma'am Alfie, ka Ma'am Irene, kay Sir Dennis, kay Sir Kevin, maraming maraming salamat ha sa inyong laging pakikinig. Hala, hala, hala. Ito na yung inaantay natin, ang aking pamimigay ng biyaya dito sa The Prices Rise Overload. Ayan, and ang aking ruleta. Ready ka na ba? Ready na. Ikot, let's go. At sa lahat ng mga nagsend ng entries, ha, this is your time to shine. Kaya abangan. Here we go. Oy, dito tayo napatigil sa Barangay Kauswagan. Barangay Kauswagan. Thank you, thank you. Ito na. Ang nabunot ko mula sa Dropbox sa Barangay Kauswagan. Congratulations. Mula ito sa Zone 2. Barangay Kauswagan. Raymond Borlat. Raymond Borlat ng Barangay Kauswagan Zone 2. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Magdala ng ID to claim your prize. Paalala, 14 days lang ang inyong claiming period. At nandito po kami, located sa 5th floor, FICO Admin Building. Dito sa may Vamenta Boulevard, Carmen, katabi ng West City Central School. We'll be waiting for you. At ang The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. I'll be back dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: 7, mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

last night. 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukid Noon. Well, I will not let you be the last to know, but I need to say goodbye. Thank you sa inyong for keeping me company all throughout the program ngayong hapon. Sobrang tuwa ng puso ko, mga sweethearts. Hi to Sir Fern and Faith, mga... Uy, bibisita daw sila mamaya. Sige, see you later. Maraming salamat. 5475, ayan sa lahat na nakikinig sa programa mo, salamat at nandyan ka palagi. Masarap sa tenga malambing mong boses at nakaka-inlove ang mga ipinatutugtog mong love songs. Thank you, Candia family. Diyan sa may Candiaville kanituan. 5791, nag-drive o ever taxi kan Jimmy Coloso. Shout out sa kanyang husband. Mag-ingat ka sa pag-drive. Greetings coming from Kamamanan. Palagi ako nakikinig sa inyo. Ayan, Sir Jimmy, mag-ingat ka daw. Ay, ka-sweet. Mommy Gemma, shoutout ko sa tanan na Mino Caron diri sa Upper Carmen. Thank you, Mommy Gemma. Kamay na lang nabilin sa imong mangga o sa imong uyap. Anyways, we love it so much. And Harvey Stone na siya nang susunod. And the rest of your messages, ang dami pa. O, si Harvey na magbabasa ha. O, dahil siya nang susunod sa kanyang Heart Afternoon Drive. O siya, babay na muna si George. Enjoy your Friday. At manatiling nakatutok dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. See you tomorrow. Mwah!

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Maayong adlaw sa tanang plantadores sa tubo. Ang Busco Sugar Meal adunay mensahe alang sa tanang plantadores sa tubo. Kini atong nasabtan nga ang tanan naghinam-hinam sa paghatod sa ilang tubo ni ining peak season sa ting-ani. Kami magpahibalo kaninyo nga kami nakadawat og 40% nga nasunog nga tubo kada adlaw.
3: Heart FM News Update.
4: Mayong adlaw sa tanan, ang Sugar Cane Growers Association of Bukidnon Incorporated, West Gabi, mag-update kaninyo. Sa average LKGTC sa duha ka miningan, ang Bosco o Cristal, kanibase sa weekending May 24, 2026. Ang Bosco Mila Dunay LKGTC na 1.685, ang sa Cristal Mila Dunay average LKGTC na 1.672. Kinialang sa kasayuran sa tanang plantadores sa tubo, kining impormasyon na gikan sa Mindanao Federation. Nagang salamat and God bless everyone.
3: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:33 Bong Oras natin. Music from Mackie with Saan. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Oy, sweethearts, asa naman ka? Saan ka na ngayon? Here lang mi, ha? Anyway, magandang hapon. At saka, welcome once again sa ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre, Friday na Friday! Okay, ilang oras na lang, magkikita-kita na naman tayo ng tropa. Mag-mini-reunion. Saka yung weekly panagtapok sa mga barkada, ha? Mamayang gabi yan. Saan ba yung ganap natin mamayang gabi? Baka naman pwede nyo kami isama, ha? Anyway, magandang hapon. At saka yung mga sweethearts natin, kakabangon lang. Nako! May ginansa na kaagad, may muta na kaagad. Magandang hapon sa inyo. Nako, uminom ka ng kape. Hindi kaya mag cold milk ka, ha? Yung mga chikiting natin ngayon, check natin, ha? Nanay, mga yaya, baka grabe ng singot sa likod, ana. Bungang araw. Bungang araw is real. Anyway, I hope everybody's fine. Kasi bukas, may sahod na tayo bukas, ha. Salamat tayo. Dapat i-share din natin yung blessings natin. Magandang hapon kay Sir Efren Wayan. Happy, happy Friday to you once again, Sir Efren. At saka, I'll be playing your song, ha. Mamaya. Kaya Sir Eddie Kinya, maulan na hapon dyan sa Bukidnon. Uy, ingat po tayo, ha, sa mga sweethearts natin dyan sa Bukidnon. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat dyan. And also kay Christine, maayong hapon sa mo, Christine. Kay Kate, si Kate, dyan pa ba si Kate? Sa ating mga kaibigan dyan sa may Malaybalay. At saka, of course, dyan sa may Quezon, Bukidnon. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Magparamdam nga kayo sa akin. Ito pa yung numbers natin na 0917-1579-927. O di kaya, huwag kayong mahiya. Mag-message sa akin sa ating Facebook page. O mag-react lang ako dyan. Mag-heart or mag-smile. Pwede rin yung, ano ba yun? Yung heart sign na heart. Hand sign na heart. O, kaya mag-message na kayo sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. O siya, padayon ta. Oras natin, 3:35. More music pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone hanggang alas 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bugidon, 3:47 na po ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Shoutout natin yung mga suki natin ha, dyan sa may NHA Kauswagan, sa may Shell, ay kay Joshua Picure, ay din kay Eric J. Bangkoy, Sarah Balistoy, kay Kim John Saludsod, and Nelson Tano, of course, sa kanilang cashier, si Rowena Molina. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan ha. Magandang hapon, Mami Gemma Popos, and of course, ang ating mga solid listeners dyan sa may 5A Zone 10 Upper Carmen. Ay kay Joy Halon, Josa Halon.

0: Heart Afternoon Drive dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 93.7. This is Heart FM.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
6: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:14 ang oras natin. That was Chanel by Tyla. And that song was brought to us by Magic Flakes Cheese, Akalamiyon sa Cheese or Crunch. Mula mi po ang break ni mo. Ano ba yung merienda natin ngayon, sweethearts, ha? At saka, grabe daw yung ulan ngayon dyan sa may Bukidnon. Ako, mag-ingat po kayo. Ang sarap maligo ng ulan, di ba? Especially, papatapos na po yung summer natin. Welcome po sa rainy season natin dito sa Pilipinas. June na, ngayong Monday. Ano ba yung inaasahan natin pagdating ng June? Aside sa back to school, of course, meron ding concert natin, ha? Ngayong June 26 na po, yung concert ng Music Travel Love. At siyempre, may surprise doon kasi makakasama natin yung lead vocalist nila. Kapatid pa rin nila, ha? Yung lead vocalist ng kanilang bandang The Muffets, si Dave. Diba? Sabi ko sa kayo kanina, nag-message si Dave sa akin. Sabi niya, I'll be joining my twins. my twin brothers. Oh, happy listening once again, ha? Yung mga hindi pa nakapagkuha ng ticket, bisita lang kayo sa ating Facebook page. You can actually purchase your tickets doon sa ating Facebook page, ha? Meron tayong post doon. Just scan lang yung ating QR code at doon na pwede na kayong magbayad online. Right? Diba? Social at saka napaka-techy na po. Magandang hapon sa ating mga sweethearts din dyan sa may Upol, sa may Malanang Upol. Once again, yung mga silingan diyan ni Sir Afrin Uwayan, shoutout po sa inyong lahat. At saka yung mga papa-uwi nating mga sweethearts ngayon, ha, mag-ingat po kayo pag-uwi nyo. At least walang ulan tayo dito, napaka-init po sa labas. Sarap mag-jogging-jogging. O di kaya, di ba, may kasama kang manood ng sunset mamaya. Anyway, 16 minutes after 4 o'clock, final hour na po ng ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre kasama niyo Harvey Stone all the way till 5 o'clock. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa Kalamiyon sa Cheese o Crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa Kalamiyon sa Cheese o Crunch, mula ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
5: FICO Run 2026.
4: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
5: Choose your race category.
4: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
5: The FICO Run 2026.
4: For online registration, visit FICO Run 26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:47 ang oras natin. At syempre kasama nyo pa rin Harvey Stone. Final break na po ha sa ating programa. And that time check was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oy, shoutout natin yung ating mga sweethearts ngayon. Si Christine Jean, nag-uol siya kaya nawala daw sa bukid noon. Hi din kay Kate, naligo ng ulan. At saka yung ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan ha. Always doon nagkikinig sa atin. Hi kay Roxanne, Lorimer, Sakala. And of course kay Mayor Miles at ating BBQ family. Magandang hapon sa inyong lahat dyan ha. At saka yung mga drivers natin, mga sweethearts natin papauwi na. Yung mga galing Tagulawan ha. Happy listening po sa inyo. Kumusta po yung traffic natin dyan sa highway? Habaan lang natin yung pasensya natin ha. At saka yung mga sweethearts din natin na nakikinig ngayon dyan sa my Claveria Misamis Oriental. Shoutout po sa inyong lahat. Ako, happy ako ha. Kasi ang dami nilang nakikinig dyan. Shoutout.

0: Kukuha muli ng maswerteng winner. Sino kaya ang magkukuha ng ating bigas at grocery items? Eto, dito tayo huminto sa may Barangay Kugmay. Bunot na tayo dito. Galing po dyan sa may Zone 8 ng Barangay Kugmay. Congratulations! Ito pong yung winner natin, si Jovina Pesquira. Jovina Pesquira ng Zone 8 ng Barangay Kugman. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Nako, dali! O, pwede mo nang makuha ha. Basta magdala ka lang ng iyong ID. So, sugod ka lang dito sa aming himpilan. Located pa tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa May Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prizes Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:49 na po ng hapon. Ang oras natin, sweethearts, magbabalik ako with the music from Cup of Joe. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
3: Ayun, unsay may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha amanggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pisaron, 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapi po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
3: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
5: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan, the ordinary 3.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, we've got 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. And before I'll go, batiin natin ng happy listening ha, ang mayor down ng Lagunglong, si Mayor Anjo Capistrano, and also sa kanilang gwapo na driver, si Engineer Ruben Tan Rojas. And shout out din sa driver nila, gwapo na engineer si Ruben Tan Rojas, at saka yung driver nila si Romeo Adahar. Araw-araw na nakikinig dito sa Heart FM. Maraming salamat ha. That's coming from Valley Vlog. At saka hi na din po sa lahat ng ating mga sweethearts dyan sa may Lagunglong. Happy listening din kay Auntie Marlene Gani dyan sa may Puntod. And that's coming from Beth. Happy listening po sa inyo. And also kay Kate. Huwag ka nang magduda, Kate. Ikaw lang yung mahal ng boyfriend mo, ha? Oh, happy listening dyan sa'yo mo, ha? Anyway, bye time for Harvey Zone. Catch me back tomorrow. I'll be doing the 90s program, The 90s Heart. Of course, punong-puno po ng mga music from Dekada 90. Bukas po yan, alas 9 hanggang alas 12. Siyempre, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Here's now a song from Bamboo. Hope you guys nag-enjoy kayo sa ating programa, ha? At saka, of course, makinig araw-araw dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Enjoy your weekend. God bless you all. Bye-bye.

0: Daghan kay mga tao nga naghuna-huna nga ang ilang utok maog yun ang nagkontrol sa lawas. Okay, granting, mauna ang nagkontrol sa itong lawas ang atong utok. Pero ang science nagsulti nga makapasurprise kaayo. Ang atong tiyan, hindi lang tiyan, no? Gikan sa tuang alingag-ngag, paingon sa tuang anus, kanagawasan sa itong mga waste pinangga. Sa ato ang pagpupo, pupo lang ha, para di kaayo kuan sa mga nangaon. Mauna ang mga members sa ato ang gut system, G-U-T, gut. Mauna siya nag-training sa imuhang immune system. O ang atong gut mga pinanga, mauna siya nag-influence kung unsa ka kadugay mabuhi, unsa puga kahimsog sa imuhang pagkinabuhi. Ang atong gut mga pinanga, nag-astorya na siya sa ato ang utok. Siya ang nag-influence pod. Siya ang nag-command pod sa atong utok. For example, sa atong mga tinai mga pinanga, ha, mga tinai na to ha, naay nagpuyo diha pila ka trilyon nga mga bakterya. Gitawag na sila mga gut microbiome. Kini nga mga bakterya dili ni kalaban nato. Og daghan kaayo ana sa ilaha diha. Gitawag na sila mga protectors. Tigpanalipod, tigbantay ni mo pinanga. Kung ang imuhang gut is healthy, ang imong lawas dali maulian. Unya mailhan ni mo nga ang imuhang gut is healthy, mas daghan ang good bacteria dito. Kay ang imuhang panghuna-huna, tinaw, dili dagom. Unya dugay kang matigulang. So kung ang imuhang gut is na damaged, particular ang imuhang small intestine, large intestine, na yung mga damage dito, ang inflammation mutaas. Ang imuhang immune system muubos ang imong immunity. Uni ang imuhang mga sakit managhan. Timan igyud mga pinanga. Pag man managhan imong sakit, ang imong usa sa mga i-consider ang imong gut health mga pinanga. Ang kondisyon sa imuhang gut. Mayon ganita gut mga pinaga, gitawag na siya digestive tract. Usa ka taas nga tubo nga nagdagan gikan sa atong baba paingon sa ato ang anus, gawsa na sa itong pupo. Okay? Baba, esophagus, stomach, no, estomago na to, tungol na to, gamay tinai, kanang gagmay nga tinai pero taas na sa kaayo nga tinai ha. Gamay lang siya, nigpis lang siya. Ikumpara nimo sa large intestine, dakong tinae, o nga ito ang rectum. Kung naigo ka o mga pananglitan, naigo ka dugang ubo nga nawala, imong kalintura, balik-balik, hinay ang imong immunity. Ang imo i-consider pinangga, ang health o ang kahimsog sa kondisyon sa imuhang tinae. Nga naman, naa sa tinae, especially sa gamay, ikaduha sa dakong tinai, ang daghan nga mga mikrobyo para mahimo nimong protector, para mahimo nimong regulator o pagpahimsog sa imuhang lawas, especially sa immunity, sa immune system. So, unsa man ang makapaluya kaayos ko sa akong tinai, dok, aba, ang number one yun is ang ultra-process nga mga pagkaon. When we say ultra-processed, sana grabe ni mga kaog mga cake, mga pancake, nga mga grabing asukal, mga ilim nun, no, soft drinks, grabe na siya, ultra-processed na siya mga pinangga. Refined flour, mga package nga snacks, artificial sweeteners and additives. Pag kinikaayo ang madaghan ni mga kaon ng adlawa, ang imong mga good bacteria, gutomon. Kaya wa man si pagkaon. Kaya ang pagkaon ni good bacteria, mga pagkaon nga high in fiber man. So ang mas napakaon basta ultra process is ang harmful microbes. Kanang gitawag nga mga bad bacteria. Dili sila bad as in bad, nahimo na sa nang bad kung managhan sila. So pag managhan niya ang mga harmful microbes, i-damage niya ang mga gut lining. Ano yung mga lining diya mga pinanga? Onya, ma-reduce ang imong mga antibody production. Ang resulta ani, Muluya imong immunity duwe ka maulian, simuhang ubo, kalintura, dali ka maigo, kalintura ubo, o mutaas ang imong mga inflammasyon, pwede ka hubakon, problema sa baga, mga arthritis, pwede po mga allergy, mga asthma, pwede po problema sa panit, mga katul-katul sa panit, ang hinungdan ana ang imuhang gut system, luya. Kana alipakost ka pinanga. Especially ang gut lining, pag madaot ganito tungod sa ultra-processed, diha ang daghang sakit. Hinumdumiha gut lining ang function ana niya, nipis na siya nga, buhi yun na siya nga, barrier. Nga iyang giseparate, kung unsa ang naa sa sulod sa imong tinai, o gikan sa imuhang dugo. Gitawag na siya og usa sa mga pinakaimportante nga protective nga system. Tungod kay selective barrier man na siya. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Provijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Ayat, it's EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Ang imuhang gut lining siya ang nagbara kon dili gani ka sustansya, di ka tubig, di ka vitamins, di ka minerals, o ayaw sulod diri ha, paingon sa dugo ba ni diri, no, bawal ka mo sulod diri. Iyang i-block ang toxins, mga bacteria, mga virus, mga wa magaling nga mga pagkaon. Daw bikaron kay naguba man to ang imuhang gut lining. Tungod kay grabe ka niinom soft drinks, hingaon kag tamis kaayo, mga grabe ka mukaor mga cake, mga kakanin, ang mahitabo musulod ning mga toxins, mga bacteria, mga virus, mga undigested food. Balik na dito. Musulod na dito sa imuhang lawas, imong dugo. Pag damage na siya, taas kang risgo mamalnourish ka. Bisag na kay ipang-inom nga vitamins, ginapang-inom nga mga insakto kaayo, dili maabsorb mga pinanga tungod sa damage nga lining. Mao na nga kung nakay gibati, tangtanga sa ni ang mga soft drinks, tangtanga sa ning grabing di asukal, tulog sayo para ma-repair kaog fiber para nga managhan imong good bacteria o ang katong mga damage si good bacteria pod ang mo prepare adto mga pinanga. Mao na nga kaon jud mga dahon-dahon, prutas, then pag nakagipang bati, labi na skin problem ha, or mga autoimmune problem, na bakay, imo lang i-feed ang imuhang lawas o mga good bacteria. Kay si good bacteria, ang mga fiber, iyahan ang i-ferment. Unya, mo-create na siya og mga fatty acids, especially short-chain fatty acids, or SCFA, especially kaning butyrate. Unsa may trabaho ni butyrate, mao ni siya ang mupa stimulate sa mga bag-ong cell growth. Sumutubo to dito ang mga villi, katong mga nangadaot nga mga villi, katong tigsuyop sa mga sustansya, patubuon tog balik. Ang mga junction na manay mga ginagmay diha, ipatight na nila ni butyrate para di musulod ang mga hugaw gikan si mong tinae mo balit paingon dito sa imuhang dugo, si mong lawas. Kung na inflammation, iyang ma-repair. Kaya ang inflammation, pag dili na siya mo reduce, mo bungkag na, mo pa gamay, mo pa damage sa mga villi yan sa imuhang tinai. So, dapat mailhan ni mo nga wala kay good bacteria kayo kay baho imong utot. Mauna nga kaon jud kapayas kumahimo baho baho pagkag utot kaog kapayas kada adlaw. Labi na kanang liso apilag kaon binangga ginagmailan ko mga 12 ka liso kada adlaw or 20 ka buo kada adlaw. Basta kaog kapayas kung baho pagkag utot binangga ha. Para di madaghan ang bad bacteria o di madaot ang gut lining. Nga mo hinungdan sa daghang mga sakit. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Before matulog, isa o duha kapsula. Kung taas ka, overweight pagyod, pwede tulo o pata kapsul inumon. Dayon tulog o human panihapon. Ang EXL Makabuhay Plus is a herbal food supplement nga makatabang sa atuang gut health. Tungod kay, mutabang siya pag-create sa usa ka healthier environment para sa good bacteria. Musuporta pod sa immune strength. Para natay natural defense system nga ligon, musuporta pod ang EXL Makabuhay Plus sa detox support. So natay gentle cleansing. For overall vitality, for daily strength and resilience. Kung ang atong gut lining is protected o ang atong good bacteria gisuportaran, ang sustansya sa itong mga lawas maabsorb pag-ayo. Ang inflammasyon mubaba, ang immunity mutrabaho siya nga ligon o guwais ang atoang mga immune system. EXL Makabuhay Plus is not a medicine but a daily wellness partner best used together with proper food, enough water, good sleep, a healthy lifestyle. Remember, dili nato paaboton nga magsakita. Ayha patamo atiman sa tong mga lawas. Suporta rin na ang imuhang gut system. Strengthen your immunity. Protect your future.
5: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yun, nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Emma
2: Guay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ngipon. Wa gyud katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wa ko gihimo, ako lang gibuhat, tikuha ko og cotton buds. Kunya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Kunya akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Emma
1: Guay. Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagasabihan mga pinangga. May kasabihan. While women often feel loved when they receive affection, words, and attention, men feel loved when they feel respected. Ang babae daw, masasagad yun sa babae. Sumala ni ining kasabihan. Sagad, mabati sila paghigugma sa panahon nga makadawat sila og mga pagbati, nga nindot nga pagbati, nga ihatag sa imuha, sila ha, mga pulong nga nindot, og atensyon. Pero ang lalaki daw, mas mabati sila higugma sa panahon batiyon sila o hatagan sila respeto. Respeto. Wala ni nagpasabot nga ang mga lalaki wa naginahanan o gugma, respeto ra gyud. Pero nagpakita ni siya, nagpasabot ni siya nga ang respeto, pinaagi sa respeto, ang gugma mas dali makasulod sa ilang kasing-kasing. Or ang gugma mas dali makasulod sa kasing-kasing sa kalalaki kung inubanan og respeto. Ang respeto dili pagkahadlok, ang respeto dili paghilom, ang respeto di nagpasabot nga mo agree ka sa tanang butang. Ang pagrespeto but pasabot nga imo siyang saligan sa iyang mga intensyon. Ang babae kinahanglan anaay pagsalig sa intensyon sa lalaki. Iyahang i-value ang iyahang effort. Unya kumusturya ang babae ngadto sa lalaki ubanan gyud og dignity, dignidad, bisan man nga nagka-disagree mo, wa mo nagkasinabtanay, ubanan gyud og dignity. Unsa man ang dignidad mga pinanga? Unsaon man pagstorya sa mga babae ngadto sa mga lalaki nga bisag nagka-disagree mo, wa mo nagkasinabtanay, pero butangi gihapon og dignidad. Pananglitan kung naglalis mo, wala mo nagkasabtanay, ayaw ing na imuhang bana o ang imuha bang kapares nga irresponsible jugay ka. Ayaw. Kung dili, ipahibalo lang sa iyaha nga di maguni siya mahimo, di ni masulbad, maka-stress yung kaayo. O, ing na lang, ayaw na isang irresponsible kay ka. No, kay based sa Journal of Psychology, ang mga lalaki, mas willing mo usab kung dili i-question ang ilahang bili or ang worth sa mga lalaki. Unya, ang tunog yun, mga babae, imog yung bantayan nato, ato yung bantayan nato mga tuno, kung giyon sa nato, pagsulti. No, importante kayong tuno pinangga. Ang study sa Journal of Social and Personal Relationships, gidemonstrate yun nga, ang mga lalaki, mas stress ang mga lalaki kung ang tono sa tinubagan sa babae is number one, sarcastic ang tono. Unsa man ning sarcastic ang tono, naay gitawag compliment sarcasm. Kana bitawang imong gidayig kunuhay ang imuhang bana pero dili di tinuod. Sama sa, ay wow, kahimo na jugag maayo no? Kahimo na jugag maayo. Ay hala, milagro gyud. Nga nitabang juwa karon, asang milagruhan no? Wow, nahimo nimo. Wa jud ko nagtuo nga mahimo nimo na kaya di mo na di ay. But pasabot ang mensahe ana mga pinangga. Sa lain pa nga direkta nga pagkastorya. Incompetent man ka nga klase nga pagkalalaki. Ingon ni ana. So wala na'y pagrespeto. Diba? Napag gitawag comparison sarcasm. Ing nun ni mong bana nga ay mas mayroon mang bata ni mo ay mahimo mo na sa bata pa. Ay may panang uba no, mahimo yun na. Malabi na pag mayroon ka, ay mas mayroon patos kumpare. Hindi yun na maayo pinangga. Mga babae, mga asawa ha, ayaw yun na siya ipakita, no? Ipadungog si mong bana. Napoy gitawag timing sarcasm. Kanang imong ipabati si mong bana nga sagad gyud, mali gyud or sayop gyud ang nahimo o ang na-emphasize sa imong bana diha sa imong mga mata. Napoy gitawag public sarcasm nga naa kay mga friends, mga kaila niya abot imong bana, no? Labi na kung makaduog imong bana nga gingnan nimo siya, oy, kini akong bana, expert kini siya sa mga kabuang. Ay na, bright kini ako ang bana sa mga kabuang. Oh, labi na ipa imo bitaw nang ipa bati si imong bana, ipakita si bana nga ing ana gyud ang imong pag-ila sa imong bana kana siya mga pinangga. Makapawala na sa respeto ngadto sa bana, mafeel na sa bana mga pinangga. Maopo ni mga bana, magpakita gyud ta nga kada adlaw, self-aware gyud ta sa tong mga trabaho ato ang kinabuhi. Mga bana, minsay po ni sa mga bana nga kinahanglan walay lain nga mo respeto na to. Number one kita sa tong kaugalingon. Aron respetuhon ta, kinahanglan magkinabuhi ta nga marespetuhan. Dapat self-aware ta, gina-work yun na to ang self-development. Kasi ang self-development, ang pagpa-improve sa kaugalingon, dili lang kay basa ni human ang kag-high school, ni human ang kag-college. No, dili, oy. Hantod-hantod ang self-development mga pinangga. Mangutana ko nyo mga pinangga, kisa may mas yaw-yawiro or yaw-yawira, kisa man ang mas sagad yun mag-yaw-yaw, ang lalaki o babae, sagad ang babae mga pinangga. O sagad, wala na to mabantayan nga imbis nga proper communication ang dapat na to ipakita, usahay atake na ang ato ang gipakita, no? Mga babae, usahay atakihon na to atong mga bana. Unya ang bana, ang iyang response pod, mo-activate ang iyahang fight or flight response. Mauni siya nga, imbis nga magsinabtanay, dili na kay nga naman. Ang communication, dili ma-interpret ang communication. Kung dili, personal attack ang ma-interpret sa lalaki. For example, kung ang tono is contemptuous, masamanin contemptuous mga pinangga, kana bitawang mustorya nga dalasiga ang mata. Kana bitawang mustorya unya hait kay tinanawan. Labi na kung madungog nga di ko katuo nga ikaw ang akong diminyuan, naminyuan, aba, kana grabe na gina mga pinangga. Labi na pag maingong pagyug ka nga, maog yun ni, nganong di yun ko musalig sa imuha. Kana siya, but pasabot, nga gilockdown ni mo imong bana. Kung sa manang demeaning language, labi na pag ang tono, demeaning kaayo. Mamona na siya, useless ka, wa kay pulos, wadyo kay maayong gihimo, kini nga mga tono, kini nga mga sinutian, dili ni dapat madungog sa usa ka babae ngadto sa iyahang bana. I-apply sa nato ni mga pinangga ha, ang word for today makita sa Proverbs 15 verse 1. Ang Bible nag-recognize kining psychological truth long before modern science. Proverbs 15 verse 1, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Ang usa ka malumo nga tinubagan makapawala sa kasuko. Apan ang mga mahait nga mga pulong makapa silaob sa kasuko. Ang Proverbs 18:21 nagingon, death and life are in the power of the tongue. Kinabuhi, kamatayon o kinabuhi anaa sa gahom sa mga dila. Aba, kanindi ay ang dila na to mga pinaga na ni gahom. Ang pulong nga ginagawas sa itong mga baba na ay gahom. Ang pulong di ay naani siya'y gahom. Mauna nga di magpataka o storya tungod lang sa gibati, dili mga pinaga. Mauna ang Colossians chapter 4 verse 6, let your speech be always with grace, seasoned with salt. Tinimplahan gyud og asin ang ato ang mga pulong. Grasya gyud ang atong mga pulong. This is Doc Bri. Palagi Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Ayaw kalimot, basta healthy, happy.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Provijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Elma Kumay.
8: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOHP PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
9: Halina't magmakabuhay.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Elma Kumay.
2: Maayong panglawas, bato.

0: maka Buhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo, o sakit, kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL. Maka Buhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hi, EXL Makabuhay.
3: Basta healthy, happy!
4: 93.7
5: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:48.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.

0: Heart FM Time. It is now 6:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nga si Tidja, 48, Barangay Sambulawan, Midayat, North Cavato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:16.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng bo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM time. It is now 7:30.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
4: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
5: Testimonya,
4: patotoo,
5: karanasan,
4: maging mga katanungan
5: sa pag-iinom
4: at paggamit
5: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na ang inyong lingkod
5: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
4: Kuya Boy!
6: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balandudunan Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at kwentuhan na naman tayo sa ating mga palatuntunan. Hatid sa atin siyempre ng ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at siyempre mga kaibigan ng ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Saan naman daw po kayo ng Pilipinas? Naroon, tara na at kwentuhan na po tayo. Tawag na po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating po namang programa. Dito po sa ating numero, mga kaibigan.

0: Ito na mga kaibigan, ang buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Rose ito lang.
0: Nanay Rose. Taga saan po si Nanay Rose?
1: Dito sa Perol. Yung nag-order ng sabon na Rice for One Premium Blow Soap, nag-order ng sabon nga. Nakalimutan. Di ba nag-order ko yung sabon na 20 pieces?
0: Ay, ikaw po yung gusto po ninyo ng 20 pieces na sabon, Nanay Rose. Opo. Saan nga po kayo, Nanay Rose? Saan nga po kayo?
1: Sa Odyungan.
0: Odyungan, Romblon.
1: Opo.
0: Romblon. Okay.
1: Hey, boy.
0: Opo, Nanay Rose. Isisave namin yung number mo, Nanay Rose, ha? Para kung sakaling meron na, tatawagan namin kayo dyan sa Romblon. Kasi 20 pieces po, Nanay. Sure po kayo, 20 piraso ng sabon yung bibilhin po ninyo?
1: Opo.
0: Tama. Sige po, Nanay. 20 pieces na sabon. Okay po si Nanay. Sige po. Wala pa po ba dyan, Nanay, ng ating rice 4-in-1 premium glow soap dyan po sa inyo pong lugar?
1: Wala po. Tinatanong ng apo ko kung mayroon na doon sa Dari Gonsalvo store.
0: Uh-huh.
1: Wala.
0: Wala pa daw. At,
1: bawa nga magpadala ikaw, doon na lang sa Dari Gonsalvo store.
0: Gonsalvo store. Sa Gonsalvo store. Doon po kayo nabili?
1: Opo, doon kami bumibili ng rice coffee. Kung hindi doon de Gonsalvo, maubusan doon de Gonsalvo. Sa Sipwe kami gabili.
0: Opo. Sige po. Anyway, Nanay, sige po at ipapaabot ko po sa atin po naman mga deliveries muli. Dahil nasabi ko na rin po ito dati sa kanila. Ipa-follow up ko lang po, Nanay. Ano po? Alam ko pong ginagawa na po ng paraan.
1: Halimbawa, kung magpadala ka ng para sa akin, lagyan mo na lang yung pangalan.
0: Para kay Nanay Rose.
1: Nanay Rose Lindon.
0: Ano po?
1: Lindon ang apelido ko.
0: Nanay Rose Lindon.
1: Opo.
0: Okay, Lindon. See you, Nanay. See, Lindon. See. Selendon. Okay po. Sige po, Nanay. Nang Odyungan, Romblon. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries na lagyan na po kayo dyan para si Nanay Rose ay makapagsimula na ng paggamit ng ating po namang sabon.
1: Sige po.
0: Okay po, Nanay. Maraming salamat po, Nanay. Pero yung ating rice coffee, patuloy pa rin po kayo sa pag-inom po nito.
1: Opo.
0: Yes.
1: Saan nga bumibinta pa ako rito eh.
0: Opo, maraming salamat. Thank you. Nakakailang sa shape po kayo ng ating rice coffee sa araw-araw?
1: Minsan tatlo, minsan dalawa.
0: Thank you very much. Ano po yung mga nagbago kina Nanay Rose simula nung uminom ng ating rice coffee?
1: Yung nagbago sa akin, yung paa kong mabigat na ihakbang, ngayon hindi na. At saka yung may tumutusok-tusok sa paa ko, ay wala rin. At saka palagi akong pinupulikat, nawala na rin.
0: Mm-mm. Thank you very much. So, yun po, napakalaki na po talaga, Nanay, ng kumbaga na itulong po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee. May mga nagsasabi po kasi, Nanay, na hindi nakakatulong yung ating rice coffee. Hindi naman daw talaga yun daw kasi mga nagsasalita kagaya po ninyo, mga kinakausap ko daw po kayo para magsalita. Ano pong masasabi po ninyo, Nanay, dito?
1: Nagsasalita ako sa kanila. Kung may magsalita sa akin na sumusumbong ba na sakit daw ang tuhod nila.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, subukan yung mag-inom ng rice coffee.
0: Makukuha. Okay. Tama po. Maraming salamat.
1: Nakuha yun eh.
0: Apo. Sabi po kasi ng iba nanay, hindi naman daw totoo. Kayo daw po, kinakausap ko para magsalita dito sa radyo.
1: Sino nagsabi na hindi totoo?
0: May mga iba po nanay na nagsasabi daw ng ganyan. Hindi naman.
1: Hindi naman nagsasabi sa akin.
0: Okay, sige po. Nanay, maraming salamat po sa inyo. Basta Nanay Rose, babalitaan po namin kayo para kung meron na po dyan yung inyo po namang 20 pieces ng rice 4-in-1 premium glow soap po, nanay. Ano po?
1: Opo. Kunin mo po yung number
0: namin. Opo, ano na po namin, nanay? Nakuha na po namin.
1: Ang number ng cellphone ng apo ko.
0: Opo, nakuha na po namin.
1: Sige, thank you.
0: Okay po, nanay. Maraming salamat. God bless po. Ilang taon na nga po kay nanay?
1: 86 na po.
0: 86 na po. Okay, 86 na po si nanay. Okay, nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless.
1: Sige.
0: Bye-bye. Thank you very much po. Maraming salamat po.
1: Ngayong linggo ito.
0: Salamat po. Hindi kami nagkakaintindihan ni nanay doon.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
1: Hello, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Si Mario Pamplona.
0: Mario, taga saan po si tatay Mario?
1: Banyadero, Barangay Banyadero, Tanawan City, Batangas.
0: Tanawan City, Batangas. Okay po. Tatay, ilang taon na po si tatay Mario?
1: 59.
0: Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Opo.
0: Opo.
1: Marami na po naiinom.
0: Okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo, tatay, para, tatay Mario, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Narinig ko lang sa radyo na magaling na doon yan, no? Naririnig ko yung nakakon ako sa, ano, may kausap sa radyo yung babae, kahit sa Bisaya.
0: Opo.
1: Ariel. Eh, parang magaling. Sinubukan ko.
0: Opo. Tapos?
1: Maganda naman sa katawan, kaya hanggang ngayon, nainom pa rin ako.
0: Very good po yon. Ano po yung iniinda po ninyong karamdaman nang marinig niyo po ito sa radyo, yung ating po namang programa?
1: Mataas po yung sugar ko.
0: Okay.
1: Saka po, para lagi akong may bato ako sa abdo.
0: Bato sa abdo, opo. Tapos ano ba po yung iba, tatay?
1: High blood,
0: opo. So, yun po yung ano, yun po tatay, yung iniinda po ninyong karamdaman nang marinig niyo po ito sa programa. Opo. So, nung narinig niyo po tatay sa programa, yung ating po namang rice coffee, lalo na yung mga testimonya ng ating mga kababayan, agad po kayong naniwala. Wala naman pong pagdududa para sa inyo na baka ano ba yan, lahat na lang, tatay. Wala bang ganoon?
1: Wala, dahil alam po naman natin na siyempre, nasa atin naman yan, pwede tayong tumubo kung makukunti natin sa ating sarili na kung anong pakiramdam mo pag nakainom ka. Pero sa akin, mahusay, maganda naman ang dating sa akin pagkakainom.
0: Tama po. Kumusta po yung mga naranasan po ninyong karamdaman? Naalis po yun nung simula po kayong uminom ng ating rice coffee?
1: Parang bumaba po yung aking sugar, naging 127, parang normal na.
0: Okay, nag-normal yung, opo.
1: Saka yung aking high blood, parang normal din, pero hindi ko inalis. Dahil yung maintenance din ako binigit sa aking doktor eh.
0: Opo, dapat po, wala po kasi tayong sinasabi, Tatay Mario, na kapag umiinom kayo ng ating rice coffee, alisin nyo na yung maintenance po ninyo. Wala po tayong sinasabing ganoon. Habang umiinom po tayo ng ating rice coffee, yung maintenance po ninyo, kung meron man kayong maintenance, ipagpatuloy nyo lang po yun. Okay po yun, Tatay Mario.
1: Saka, after 3 months, check up ko ng doktor. Kaya nalalaman ko yung namumonitor yung sakit ko.
0: Tama po.
1: Na maganda naman.
0: Okay naman. So, patuloy po kayo sa pagiinom ng ating rice coffee. Magpasa hanggang ngayon, Tatay Mario.
1: Opo. Merong mahal sa amin, bawa bumili ka lang sa tingi, 20 pesos.
0: Opo. Tatay Mario, nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
1: Dalawa lang.
0: Dalawa.
1: Ako, parang kay ako eh. Tapos, bayan yun. Pag bumibiyahe ako, nabili ako ng sa isang kahon.
0: Tama yun.
1: Iniinom ko.
0: Opo. Very good po yan. Bukod po sa iyo, Tatay Mario, sino ba yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Dahil nag-iisa ko dito dahil wala dito yung aking magina dahil nasa trabaho sila eh.
0: Mm-hmm.
1: Ako nag-iisa lang dito eh. Wala lang sila umiinom pag nandito nakikiinom sa akin.
0: Okay po. So, kayo talaga po yung kayo lang yung umiinom ng ating rice coffee. Kapag nauwi lang yung mag-ina po ninyo, saka lang kayo sabay-sabay na inom ng rice coffee.
1: Oo.
0: Salamat.
1: Pero parang bakit ko parang medyo tumabang ng kaunti ang tamis ng rice coffee? Parang hindi ka to dati ang tamis.
0: Opo.
1: Then parang nabawasan siya ng tamis.
0: Tatay, ano lang po yun? Doon lang po yun sa tubig na nilalagay po ninyo. Kung gusto nyo pong medyo malasang-malasa yung kumbaga konting tubig lang. Kapag medyo matamis po para sa inyo, gusto nyong bawasan yung tamis, dagdagan lang yung tubig. Ganun lang po yun, tatay. Pareho lang po yun. Wala naman pong nagbabago. Okay po. Sige po. Tatay, maraming salamat, Tatay Mario. Mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Mario. Salamat po. Mag-iingat po kayo, Tatay Mario.
1: Thank
0: you. Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Tatay Mario ng Tanawan, Batangas. Sa lahat ng mga taga-Batangas, hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Lahat po ng mga nainom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa mga taga-Batangas, maraming salamat po sa inyo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Naputol. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tawag lang po. Pwede po kayong mag-text sa amin kung halimbawang halimbawa lang po na wala po kayong pantawag, kami po yung tatawag po sa inyo. Basta i-text nyo lang po kami, Kuya Boy, tawagan nyo naman ako at meron akong testimonya o kaya meron akong katanungan. Pwedeng-pwede po yun mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tawag lang po sa ating po namang programa. At syempre mga kaibigan, huwag po namang kaliligtaan ang ating po namang isa pang produkto. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 na siya rin po na sinasabi nga natin na pinagkakaguluhan din ang ating mga kababayan sa iba't ibang lugar. Kaya po ay dapat masubukan nyo na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dahil ito po ay sabi nga natin, kung ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay nakakatulong po para po naman sa ating kalusugan. Ito rin po mga kaibigan, dahil po sa taglay nitong nutrisyon, sa taglay po nitong 25 mga herbal na sangkap, ay panigurado po mga kaibigan na makakatulong po sa ating po namang kalusugan, sa ating po namang katawan. Ito po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na rin po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Yeah.
0: Sino po ito? Ano pong pangalan?
2: John Merced.
0: Ano po?
2: John Merced.
0: Taga saan po kayo, nanay?

0: Opo.
1: Yung sinasabi niya na gumagaling sila, ganun.
0: Opo, nakakatulong po yung ating rice coffee.
1: Talaga, talaga, blessed ang yung rice coffee. Blessed talaga. Kasi marami kasi ang in-invade pa already.
0: Mm-mm.
1: That's why, na-try din po.
0: Opo.
1: I said to, na-try na, baka pa, gusto kong mag-inom ng rice coffee. Ayoko na sa iba. Hindi ako gumagaling eh.
0: Ano po yung iniinda po ninyong karamdaman, nanay?
1: Yung ano, yung nag-try ako ng yung sabi nila na kuti, ganoon, tapos yung may kuti. Wala naman. Wala kuti.
0: Nanay, dapat po makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. Pero dapat po tuloy-tuloy. Dapat po araw-araw yung pag-iinom po ninyo. Kasi hindi po ito magic, hindi po ito instant. Nakapag uminom ka ngayon, okay ka na. Ito po ay may proseso, kumbaga. Dahil sa taglay po natin mga karamdaman na hindi naman po natin instantly na nakuha. Yan po ay dahil po naman sa accumulation na yung mga kinakain po natin, nilalagay natin basura sa loob po ng ating katawan. Alam naman po natin yan, di ba? So, kailangan po natin na may proseso. Hindi po ito instant. So, kailangan po tuloy-tuloy. Kaya lagi ko pong sinasabi sa ating programa na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Araw-araw, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po para makuha natin yung kumbaga bisa ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Okay po.
1: Interested talaga akong makainom.
0: Opo.
1: Very much interested talaga ako.
0: Thank you, Nanay. Thank you very much. And sana po talaga ay makapagsimula na po kayo.
1: Oo.
0: Saan po kayo dyan sa Negros Oriental?
1: Dito ano, sa Pulang Tubig.
0: Saan po?
1: Pulang Tubig.
0: Pulang Tubig?
1: Kaya.
0: Nanay, ang mga mabibilhan po ng ating rice coffee dyan po sa Negros Oriental, Dumaguete, Tanhay, Dumaguete City, Bae City, Bayawan. Yan po yung mga pwedeng mabilhan ng ating rice coffee. Saan po kayo malapit?
1: Malayo sa amin.
0: Malayo?
1: Pero, ano lang, pupuntahan ko yan yung sinasabi mo.
0: Opo, puntahan niyo po?
1: Oo.
0: Yes, nanay. Puntahan niyo po.
1: Gagaling ako. I-voice out ko talaga sa hall.
0: Nanay, unang-una po. Unang-una, nanay. Ito pong ating rice coffee ay hindi po gamot, ha? Para maintindihan po ninyo. Ito po ay tulong sa atin. Sa atin po namang katawan. Para po naman ay... kumbaga, maibsan yung lahat ng mga iniindang karamdaman. Nakakatulong po talaga yung ating rice coffee. So, yun po yung, ano po nito, yun po yung nagagawa ng ating po namang, benefits ng ating po namang rice coffee. Tama po. Nanay, ha, balitaan nyo ako. Kung kayo po yung nakabili na, umiinom na po nito, balitaan nyo po ako para kapag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kahit po konti, tawagan nyo ako para ma-share na po natin sa lahat ng ating mga kababayan na nag-aantay din. Nakatulad po ninyo ng mga testimonya, ng patotoo, para po sila po ay magsimula na rin at malaking tulong po yun na ginagawa natin. Okay. Yung mga kwento po natin, malaking tulong po yun sa kanila.
1: Okay.
0: Okay po, nanay. Thank you very much po. Okay. Asahan ko po, nanay, yung tawag po ninyo muli, ha?
1: Okay.
0: Thank you. Thank you very much po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Bye-bye. Thank you so much. Maraming salamat po. Bye-bye, nanay.

Anyway mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga katanungan at mga kwento po ninyo. Itawag lang po yan sa ating po namang programa. I-text lang po yan sa amin, ano po. At kami na pong bahala mga kaibigan.

0: Anyway, mga kaibigan, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Rosario, mga 23 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coke, kaya sinubukan ko po.
1: O, kumusta naman po yung pagsubok po ninyo ng ating rice coffee?
2: Maganda po, kasi po yung ihi ko halos magdamag akong ihi ng ihi, pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
1: Opo, pero bangon kayo ng bangon, so naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
2: Bangon ako ng bangon.
1: Opo, tapos?
2: Eh, ngayon po, nag-normal na. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, eh, medyo mayroong akong hapo. Eh, ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
1: Tama po yan.
2: Kasi ako, nasubukan ko na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 93.7
3: Heart FM Time. It is now 7:57.

0: Heart FM Time. It is now 8:13.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud nga anak. Tinamong yung mga tao sa mag-baby, ay, anak ka babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Ginag ko sa kuwang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa kuwang kong heart, picos, pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matris. Basta kay gi-clear sa gin pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung dana ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan dalawang breakfast, isang araw, malakas kumain, malakas ng pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: at nakatulong sa atin. Kaya ano, laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buo, Adapitan City, Sulangon.
3: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imong ang gibati sa una?
4: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Okay, balik tamang igsoon, mga igala. Time check, 35 minutos ang milapas sa alas 7 sa kamuntagon sa itong panag-uban sa programang Barug sa Kamaturan. Okay, panayon ta. Sa dihang gisugda na ang hearing sa komitiba ni Senator Bato regarding ni atong isyo nga ang ato bang presidente naa sa PDEA watchlist ni adtong nang lambay nga mga katuigan o gipamatud-an kana makusganon og maisugon nga gibarugan ni PDEA agent Morales nga siya mismo ang in charge atong taknaa sa maong list nga matud pa niya na so sa duha ka panghitabo nga hearing sa Senado gikan sa kang Senator Risa nga ang respondent si Kibuloy o kang Senator Bato nga supposed to be ang respondent ang ato ang kasamtangan nga presidente sa garat man. Okay. Nabalik ta mga igsoon, mga igala. Sa duha ka hearing sa Senado, mga igsoon, mga igala, sa diyang si Senator Migs pa ang Senate President. Tali sa hearing ni Senator Risa nga si Kibuloy ang respondent. O kang Senator Bato nga isyo may tungod sa kasamta, isyo sa atong presidente, may tungod sa paggamit sa o may tungod sa

naabas siya sa PIDEA watchlist. Ang duha ka kampo, ang Duterte o ang Marcos, sa hearing ni Kibuloy sa kang Senator Risa, negatibo to nga impact para sa Duterte kay kung imong paminawon ang hearing ni Senator Risa, ginalink gyud kanunay ang mga Duterte. Ha? Ginalink kanunay ang mga Duterte. Pero ang tubag, aduna bay pagbara? Aduna bay gitawag nga intervention gikan sa Senate President sa gipahigayon nga hearing ni Senator Risa may tungod sa kang Kibuloy sa isyong or sa mga aligasyon nga gibato bato kanya? Ang tubag, wa. Same kang Senator Bato. Sa hearing kang Senator Bato sa Dangerous Drug Committee kang Bato, negative impact kato siya sa pro-BBM. Tungod kay ang isyo niya ito, na-drug ang ngalan sa Presidente. Ugman gani, mas nakita pa nga nilingkod na si Senator Mix dito sa maong hearing. Naasa dito sa hearing ni Senator Bato. Og kato mga igsoon, mga igala, nanay ugong-ugong nga magpalit og leadership sa Senado. Og ang isa nga ginatuboy, mga igsoon, mga igala, gina-offeran si Senator Chis Escudero as Senate President og Senator Jinggoy Estrada as mahimong Senate Pro Tempore. Og dinato malimta natong takna, mga igsoon, mga igala, tuapod si Senator Chis Escudero na ay hearing nga naa si Senator Chis og naay hearing nga na Senator Jinggoy. Naa dito mga igsoon, mga igala. Og sawa madugay, nahitabo gyud ang kulita, mga igsoon, mga igala. Adunay pipila lamang ka senator nga wa mo pirma sa kanabang pagkudita nga nagpabilin ilang suporta kang Senator Mix as Senate President ta time. Kundi ko masayop, Senator Joel Villanueva nga mo'y majority leader. Senator Nancy Binay, Senator JV Ejercito, Senator Win Gatchalian, and I think Senator Loren Legarda. O pito to sila eh. Ikapito si Senator Mix. Kinsa pang isa. May balik ko na to. Ang wa mo pirma, Senator Villanueva, Senator Gatchalian, Nancy Binay, JV Ejercito, Loren Legarda, mato sila gitawag nga Lucky Seven. Og nakuha gyud, nag-change gyud og leadership og si Senate President Chis Escudero ang nahimong Senate President. Now karon, unsay gihambin nga sakit sa kasing-kasing ni Senator Migs nga maoy nahimo niyang og sa kwan pa ba? Nahimo niyang sumbanan sa iyang desisyon nga di siya muanib karon sa majority og mas gipili niya nga muanib sa minority. Matud pa niya. Which is nakita na to, ensakto. Prior ang kanang ugong-ugong nga ikudita si Senator Mix, di na sa sports complex sa Lagitas, sa Malaybalay, nagpahigayon og live nga band sa birthday to ni Senator Mix. Mitunga si Senator Aimee. Mitunga ang guest niya to nga time, Senator Aimee, kay gabong baya ang 2025 midterm election. Senator Aimee, naa si Senator Bunggo, kundi ko masayop, og Senator Bato. Naa sila. Mga igsoon, mga igala, wa na siguro malilong sa atong mga mata. Mga igsoon ko sa probinsya sa Bukidnon, nga mismo si Senator Mix, iya hapang giindurso o giisa ang kamot ni Senator Bato na time. Diha sa sports complex. Mangani, iya pang giindurso ang ngalan ni Senator Bunggo o Senator Aimee Marcos. Isip mga re-electiones sa 2025. Pila lang ka adlaw, I do not know kung nagsimana, nag-change og leadership. Uwa man siguro malilong sa ato, mga igsoon, mga igala, ang nahitabo. Ngaman gani, appeal di ay ang duha ka Mindanaoan senators nga si Senator Bunggo o si Senator Bato de la Rosa, may pirma nga pulihan si Senator Mix as Senator, as Senate President the time. Karon mga igsoon, mga igala, gusto nako ibutang na to ang atong, not to defend Senator Mix,
Aman gusto nato nga hulmo nato ang sapatos ni Senator Miggs. Kita ang naa sa iyang sapatos. Unsa kay atong bation nga in ato mga igsuon, mga igala, grabe pang endorso nimo sa imong kauban. Og ako, I believe nga gi naay loyalty check the time. Kung magpabilin ba si Senator Bato og Senator Bongo nga musuporta sa iya. Unya, ikaduha, confidence sa Senator Miggs tungod kay taga Mindanao sila tulo. Pero sa inyo itabo, may anib si Senator Bongo kang Chief Escudero as Senate President, may anib pa si Senator Bato nga gisalutan pa ni Senator Miggs right in front niya sa right after sa iyang pagbasa sa iyang inunta, iyang statement sa dihang gikudita siya, ipasalamatan pa ni si Bato nga luyo sawa niya masayri nga kamatuoran is may appeal man niya ipirma. Naun siya gibati ni Senator Miggs? Gibati niya ang kasakit. Now, katulang ba nga kasakit ang iyang gibati ni Senator Miggs? Matod pa niya, dunay ikaduhang igayon. Nga, mura ba o siguro kung akong sabton, in my personal understanding, murag nakarealize siguro si Senator Bongo de la Rosa, Robin Padilla, and Marcos. Nga mura ba gusto nila, sunod kay murag nakarealize na gusto nilang hupayon balik si Senator Miggs. Kaniingon ni Senator Miggs, kaduha siya giluiban ni ining mga tawana. Giluiban siya ni Bato, ni Bongo, ni Robin Padilla, ug ni Senator Amy. Nga naman, kay murag, doon na po'y ikaduha nga sugyot. Nga ibalik siya as Senate President. Unya, muanib sila ngadto kaniya. Og, matod pa ni Senator Miggs, ikaduhang higayon, apan sa dihang, og sa kwan pa siguro i-declare na ang tanan nga bangko sa Senado nga bakante, miatras na pod ang maong ginganlan niyang senators. Sala Senator Bato, Bongo, Robin Padilla, and Aime Marcos. Sa dihang ipagawas ni Senator Miggs ang iyang rason, motoy iyang pinakabugat nga rason nga nung wa siya may anib. Matod pa niya, nagpabilin, naghambin, sulod siya ang kasing-kasing ang kasakit ngayong gibati sa diyang giluiban si Smagadwa. O di niya maatem nga makikplastikan sa majority karon nga mag-uban sa tao nga sa makaduhang higayon, nagluib niya. And that is why he chose to associate himself with the minority. Naadantay dugang pangutana or natay dugang nga kanabang idea nga atong gipalusot nga moingon ta unta Senator Miggs, imo lang untang gisit aside ang imong kasakit, mao man atong nangadunggan karon. Unta Senator Miggs, imo lang untang gisit aside imong kasakit for the sake lang unta sa among gibati labi na gyud sa katawhan sa bukid nun. Karon pwede man ato i-suggest kang Senator Miggs nga istorya nga unta dili labi na mga igsuon, mga igala, kay wala ta sa sapatos niya. Wala ta sa kahimtang naas niya. Wala ta sa iyahang kahimtang natin. Pwede kay na. O pwede kay na ito hangyoon si Senator Miggs. Nga mauni. Pero kung magpabilin si Senator Miggs, nga piliyon ang minority, mga igsuon, ato siyang respetuhon. Ha? Pwede na ito siyang, pwede na ito ipagawas nga hangyoon siya. Nga, isit aside lang niya ang kasakit. Bahalag, dili na to hatagan og dakong importansya ang kasakit nga gihambin siyang kasing-kasing ato siyang hangyon kay ato laging gidala ang ngalan sa Bukidnon. Kay matod pa diris Bukidnon 80% pro Duterte man gyud ni, which I believe and I agree pod. Ha? I agree gyud. No? So mo na nga dunay mga kwan nga imo untang gisit aside Senator Miggs apan tungod kay di sumpay na yon. Amo kanang paghukman. Maunay ng gawas ng mga statement, mga igsoon, mga igala. Again, respetuhon ako na nga opinion. Pero mga igsoon, we have to consider nga dili kita ang naasa sitwasyon ni Senator Miggs. Dili kita ang na, og sa kwan pa ba, dili kita ang napalaw, kaduang higayon, di kita ang giluiban, kaduang higayon, og di kita ang nasakitan, kaduang higayon, og di sad kita ang naulawan sa kaduang higayon. Pwede na sa tamingon nga, sige lang ginunta, basta kay, di lang ginunta siya mo anib. Kaya nga naman,
ang atong gikabalak-an nga tungod kay minority, uyon siya sa impeachment. Mga igsoon, mga igala, hulaton ta. Hulaton ta ang trial ni BP Sara. Kaysa di, wa, kung nakabantay mo mga igsoon, ha, nakabantay mo, sa dihanggi pangutana si Senator Meigs, diya sa press conference, sa isa sa atong kaubang media men, matod pa na, Sen, ang gikabalak-an sa katawan sa probinsya sa Bukidnon, kay unsa man gid imong stand tali sa impeachment ni BP Sara, pro baka mura ba gi pula puti ang pangutana, yes baka to impeach BP Sara or no? Of course dili na pwede tubagon ni Senator Meigs knowing nga isa siya nga senator judge. Kay kung tubagon na niya either yes or no karong panahuna nga wa pa nagtrial sa Senate, mga igsuon, ha, mga igsuon, bias siya. Bias na siya. Although, sa pagkakaroon, nakita na to ang majority black, nga dili na sila uyon sa impeachment ni BP Sara o ang atong pagtuo, nga kana sila mo-acquit kang BP Sara, pero wa na nadungog mga igsuon, mga igala, sa dihanggi pa, wa na napangutana, yes or no, baka, pabor baka sa impeachment ni BP Sara, wa pa ibisag isa nga gipangutana na nila, nga, mo yes ko or mo no ko, wala pa. Nalay, ang tubag lang noon is dili ko pabor. Nakuha ninyong punto? Ang tubag nila, dili ko pabor sa impeachment. Kay makaguba sa kuan, mauni mauna. Pero sa pangutana, sa konteksto ng pangutana, yes or no nga tubag, wapay na interview nga senator sa majority nga nag no or yes nga tubag. Tungod kay mga senator judge na sila. Di na silang gusto, dili ka di sa sake, di pa na silang musulti diha sa interview karong panahon na, kay wa panahuman, awa pa nagsugod ang trial. So I hope so mga igsoon, masabtan tayo na. Ang tubag sa ni Senator Meigs nga tataw o klaro kayo, kung inyong nasabtan sa diyang iyang giingon, rest assured, nga doon ay 16 votes nga gikinahanglan to impeach BP Sara. And that is very impossible. Wow na siya mga igsoon. And that is very impossible mga igsoon, mga igala. Nga kanang makuha ang 16 votes sa Senate, which is I agree with him. Doon ay text message din atong basahon. Basahon na ito, mga gikan kang 839. Okay. Good M, sir. Murag di ra na mao ang rason nga ning side siya sa minority. Basin tinuod yun, isa siya sa nakadawat sa malita. Okay, imuaning opinion. Ug napod siya insertion nga nahimo. Okay, so imo ni nga idea, ako lang hatagan og tubag based pod sa since na hisgot ni Monri ang malita og kininiyang insertion, base sa record na may record makita to ni mo poy katong gikuan sa 18 Marines itong mga ngalan sa mga congressmen nga na ay na-involve sa malita. Diya sa, kuan, basahon na to, itong na, ito na as 18 Marines. Kay atong tanaon, kung naa ba ang ngalan. Kaysa atong pagkakuan, na ay gi-reveal ang 18 Marines nga kinsa tong mga nakadawat o malita. Mga igsoon, kining opinion sa atong igsoon, usa lang niya ka, kuan, kay ingon man siya, basin. Atangan na ito siya kuan. Kumbaga, iya lang na nga duda. Regarding sa insertion, ang insertion atong klaruhon, kung nakabalo mo, nga halos tanan dunay insertion. Og to make things clear, ang insertion dili illegal. That is legal. Ang dili gadawaton sa Korte Suprema nga gitawag nilang unconstitutional is the unprogram nga katuntuang magbutang daan og pondo pero wala pay programa asa gamitan. Kato ang gi-question sa Korte Suprema. Again, balik na ko sa insertion. Ang insertion is not illegal. It is legal. Og sa akong nakuha nga info, tanan sila halos dunay mga insertion.
So in short, doon na sila i-insertion nga gigamit. Dili siya illegal, provided nga ma-justify nimo kung asa gigamit ang maong insertion. O mga igsoon, to be fair, sa kang Senator Miggs, which is, kung nadumduman ninyo, nga katong giingon niya nga, lahat tayo, dyan sa Lunita, protektahan natin ang ating sarili. Tingnan natin kung maniwala ba ang taong bayan. Isa siya ng isog. Nakabantay mo ato? Sa isgutanan ito nga insertion. Ang point, okay ni Ara. Okay, basahon na ko ang na-appeal sa Malita base sa kuan sa 18 Marines ni Ara. Tito Soto, Loren Ligarda, Mark Villar, Erwin Tulfo, Francis Escudero, Bong Revilla, Ferdinand Marcos Jr., and Martin Romualdez. Na-appeal po sa allegation si George Garcia o kinsa pa ang congressman ni ini ma naagya po yung mga congressman. Pero sa Senate, mauna balik ko na ko, ang na-appeal sa listahan sa Malita sa 18 Marines, Tito Soto, Loren Ligarda, Mark Villar, Erwin Tulfo, Francis Escudero, Bong Revilla, kasamtangang presidente o former House Speaker Martin Romualdez. So sa to answer the sa pangutana sa atong igsoon, dila na ko isulti ang iyang tibuok yun nga cell number. Mato siya ang tubag igsoon. Ang na-appeal sa Malita, mato nga mga ngalan akong gibasa o wala ma-appeal ang ngalan. To be fair, sa kang Senator Miggs, limpyo siya sa Malita o wala ma-appeal ang iyang ngalan. O sa insertion, na sila. Na ay nadunggan ako nga interview ba to nga i-justify nila ilang kaugalingon sa isgutan ng insertion. O klaro na ko, dugang pagpasabot nga ang insertion, wala na siya gideclare sa Korte Suprema nga illegal. Provided nga ma-justify nimo kung asa gigamit. Niara ang sa involved sa Malita sa House of Representatives. Martin Romualdez. Base ni sa, kwan ha? Lista sa 18 Marines. Former House Speaker Martin Romualdez. Zaldico. Zandro Marcos. Irwin Tulfo. Okay. Nas Irwin Tulfo. Joel Chua. Ito bang naasa Justice Committee? Bantong ragide ni sila naanis. Kwan? Okay. Joel Chua. Manix Dalipi. Janet Garin. Raul Manuel. Paulo Ortiga. Stella Kimbo. Gigi Suarez. Mornatos Dilima o si Luis Tropam. Koy, pero wala man diri sa kuan. Mornatos Dilima, nabantayan ko to. Nga na-appeal to Malitas Dilima o si Luis Tropam. Well, anyway, kinisya, debatable pa ni siya

Villanueva ba? Katong pare nga sige og pamatikos, apil siya sa malita. So akong klaro mga igsoon, mga igala, kini akong gibasa, tali, maulan ng kini lamang ang gipagawas ni atong Etienne Marins. Og nahimo ni siyang public knowledge na post ni sa social media nga mga ngalan sa malita. Mga ngalan sa mga tao nga nakadawat og malita kuno. Pero kini siya, ilha pa ning pamatudan, diha unya kung ipatawag sila sa Senate Blue Ribbon nga hearing. Og para nako, angay silang tawgon og angay gyud silang imbestigan. So, salamat igsoon sa imuhang opinion. So, respetuhon ako ni. Respetuhon ako ang opinion sa atong igsoon og dili nako ni i-broadcast ang iyang cell number. Kaya ako siyang. Pero ang iyang statement is, good evening sir, murag di ra na mao ang rason. So, kumaga, gi-address niya kang Senator Miggs. Nganing side siya sa minority. Okay, respetuhon ako ni. Basin tinuod jud, basin niyang term, isa siya sa nakadawat og katong ganina. So far, wala ang iyang ngalan. And based po sa kung unsa itong nakita din sa tugkaran sa Tresero Distrito, sukad sa kanini ang pag-ocular inspection sa kuwa. To be fair sa 3rd District, wala'y nakita nga ghost project. Wala po'y nakita nga substandard. O wala po'y nakita nga kanabang, yes, ghost project ang 3rd District. Ang laing distrito, di na lang kumusulti. Kay kung nadunggan ninyo nga ako ang programa na itong nilabayang mga adlaw o nilabayang bulan, adunay congressman nga kanunay na ako i-address, nga unta tubagon niya, ang unsa katinuod nga adunay ghost project sa ihang distrito. Mamoni. Pero to be further sa 3rd District, mga igsoon, mga igala, wala. And then, sa side po ni Senator Miggs, as senator, dili lang probinsya sa Bukidnon ang iyahang kanabang apilan sa proyekto. Kundili entero Pilipinas, kay national man nga level siya. Ang congressman, national sila ga serve, pero adili sa distrito lang nila makapaingon ang ilahang gitawag nga funding. So, kung natong tanawon, luag ang kanabang broad ang serbisyuhan sa usa ka senador kay entero Pilipinas man. So salamat igsoon, respetuhon ako ang imong opinion. Well anyway, imuhala ni nga opinion. So iyara ni nga opinion nga basin inani. Klaro na ko kaning insertion dugang edukasyon. Ang insertion mga igsoon, mga igala, wala ka na gi declare sa Korte Suprema nga illegal. In fact, legal ka na siya provided nga do na kay mga ignonta supporting documents pagpamatuod kung asa gigamitan ang maong amount kan ang maong insertion. So klaro na ko ang insertion mga igsoon mga igala wala kana gideclare sa Korte Suprema nga illegal, that is legal provided nga ang imong gigamitan na kay mga gitawag supporting documents kung asa gigamit ang maong insertion. Anyway, mga igsoon, mga igala, time check. Adunay 59 minutos ang milapas ato ang milabay di ay. O, niara mga igsoon, niapay dugang. Niara si Laila de Lima, Antonio Trillanes. Okay, nara. Na-appeal yun sa malita, mga igsoon, mga igala. Which is, nadungog nato ni sa Etienne Marins. Ilapon ni, statement sa Etienne Marins. Even si Attorney Baligod, ang abogado sa Etienne Marins, nga si Senator Trillanes, nagdawat, di man tumalita kang Trillanes. To be fair kang Trillanes, murag envelope to eh. Murag envelope to kang Trillanes, to be fair sa iya. Although, di ko ganahan aning tawana, pero di sa na ko gusto nga kanang akusahan na lang po siya sa dili maong ako nadunggan. Sa akong nakuha kang Trillanes, dili malita pero envelope ang iya. Envelope ang statement sa Etienne Marins. Naidwa ka envelope. Nga kung gitimbang, tansa-tansa, ang sulod sa maong envelope, mukabat o mga siguro 35 million each envelope, niya, dua ka envelope ang nadawat. So 35 million, so 70 million, so it's a big money. So corruption nga po mga igsoon, mga igala, kay dili man po na kwartas gobyerno. Marja, sir, unsa po stand nimo about atong video
nga i-present unta ni Aimee Marcos